0: Okay.
1: Omwami akwagala nnyo bamuyita Badru, Imam wa Katanga Woozi.
0: Ku muziki gyawo
1: Katanga Woozi, era bw'oyitanga wo okyama ye Imam waawo Badru Nkalubo.
0: Okay.
1: Akwagala nnyo era ye musajja akyasinza okuyiza paalo, oyudda abeera ku paalo.
0: Bannange nange mwagala.
1: Muyiza wa paalo nnyo, okyamangawo n'obuuza Imam Badru Nkalubo ali watavaawo ku muziki gyawo.
0: Kale mukwano.
1: Kanzu kusekwa jati kapapari.
0: Yeso.
1: Ya wela abuza. Mna mwana jiona kati nukunjo gila kutachia.
0: Ajati wangi mwagala. Ajati wangi mwagala.
1: Jona kuagala nyo.
0: Amina.
1: Afandi mpima ebukotao.
0: Ake.
1: Emuliza nyo. Kasori Juma. Mutiawa Iliasi. Minabugeno umuzata.
0: Ake.
1: Nakuwe busoga
0: nakuzomwezi musangu.
1: Mwezi ogwe 11.
0: Okay.
1: Opaleso ni kunganya ngoye. Jona tuwagala ngoye.
0: Okitegere.
1: Ngoye namu. Ripoti ye yosebo joli na.
0: Ene yange motema byapa.
1: Najira besi use ko katono nyo.
0: Ati lwaki nkuwe sibu, se jangu nkuwe mpya, lwaki nkuwe sibu. Nkuwe
1: mpya,
0: sibu de.
1: Kwa alinda ku, sibu kunsibula. Kanzi kuse ku mchala wange omulungi nambiru nazifa.
0: Okay.
1: Akwagala nyo, nabana wange bonna nabasilamba masjidi Rahmani.
0: Kale bambi.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambo cha nazifa. Na mubiju. Wale kula biro msajja oyo eno ogumye omwana twahono yono nsudia jyo nobirenga bajinku ama wanji.
2: Hallo
0: Assalamu
2: alaikum tudani lokati.
0: I'm fine today ogambo tia.
2: I'm fine. Uganda chibana jona.
0: Nira shite ugele kumuruzungu lero. Watu wabuze kumuruzungu.
2: Uruzungu tu alureke na kasoli.
0: Geza ku. Watu wabuze mzungu.
2: Toti ya mtu mkulu. Uwe mbilida. Mwuri mugabe.
0: Tata mbilise.
2: Ya gala mugabe.
0: Mbilise.
2: Katusarovu la mwisha Allah.
0: Mugena kubela mchintu mwe. Atenga mwe. He. Mwano yotu wa muliranga. Akela mpeo. Ngeyenze.
2: Mamu
0: lisoka yo.
2: Isha Allah katusabu.
0: Mamu mbe amasoka mgabere magule.
2: Ngarana hape tuwe njimiriza mpalu. Ndiye mkwazi wa palu.
0: Ichitegira.
2: Allah ya mwri njisi zedala. Ngawe tulaba hava TV katuweza gamba.
0: Ichitegira.
2: Tongole cha TV. Mwajavude mu TV. Kati
0: mubere mwe kintu mukipike jona wafi mugaba dako
2: jona katuwanika mikoni kakati
0: esebu
2: natu olunaku ludi
0: okwe
2: kumino kumukuba tutuli ingisa kakati agenda anadero kuingile chisenge kakati mbeta ngamba mbeja agenderi atanebu avao nchade mkasawu alia igemu vaku bakalulu akasoga wamuna we kalpina dija genda kuba mozei mzijeri chinove kaya chinova wo chinova na ya igeba gendo kwedi ya dija atata jako ugeda atianga sama imu baka soga igeba gira ba bilobu lulu wabu soga banangi tuge nenga kose kuba akalulu waka soga wetu ingila wadi kunayiro wadi ingila akalulu waka soga kata handika banangi abasukuru mwe na mwe na we mudi mutanika akalulu banangi
0: tugende mayuge.
2: Mayugwe nga tukuba akalulu waka soga kalite tukuba kasu waka ganda.
0: Tukuba
2: kasoga tulienko kensoga. Mfaja yeti kano.
0: Muliechi?
2: Ngo kensoga.
0: Ngo kumye kumkoko. Malayo.
2: Waliona ama ido.
0: Malayo.
2: Duma.
0: Waliwo mti ya babi agaro kulida. Waliwo msaja wange. Saidi biya agwe chila baliyeche chisoga.
2: Bonaba sukulumu.
0: Ayu
2: nabataliba sukulumu. Aba uliriza. Sana mujemulabe. Na aba uliriza benyini. Aba uliriza radio palu. Mujemulabe kubasajja wa mekete. Mujemulabe kasori Juma. Mwebe vani vona.
0: Babubakari.
2: bonna tu bonna ba wuliriza
0: kale tumira ko mukusibule
2: bazu tayanze na kosim

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم كاتوني زميلة بالي فيم كتولي. أوليزا تريم برنامج وسلام لكم House of Zaka and Work for Uganda بتبعنا بوانو. Atugenda maso n'okwejjukiza n'okwejjukanya empaji eno eyokusatu nate wetwogerera kati alhamdulillah akakuba katonyeemu naye twagala okwebaza mwenna abagenda maso n'okubanga mwetaba mu nteekateeka lunaku ewiiki eno twabaddeko ko erugazi eyo mu mabira nga tugenze okuteekayo enteekateeka za kabokisi twabaddeko ne musomeri waita Mother Kevin Secondary School Mabira era nga twagala okwebaza muganda wange gava kutukolera ebyensoma ku ssomero eryo olw'okutwaniriza ddala bulungi n'okuba nga twatuuseyo ne twogereko eri abaana n'okulonchinga ebookisi mu ssomero eryo ng'ate enkola yaabwe ey'okuba nga bayambako abaana abatalina muwasirizi mu ssomero eryo ate bwe batuuseyo okulaba nti bookisi eno oba n'eteekateeka eno ya House of Zaka nayo yakoze bulungi abayizi era njagala okwebaza n'enteekateeka y'abayizi kubanga si eyo ya bulijjo omusomero gwangi gw'osoma gwetambulamu naye okuteekateeka abayizi okuba abakulembeze abalungi njagala okwebaza nasanzeyo prime minister ngalina ne cabinet enamba eri awo mulimu ogwo mulungi nnyo njagala okwebaza oweekitiibwa oweekitiibwa Ssenjoji depute oba amyuka Ssekiboobo olw'okukola omulimu omulungi bwe gutyo era twagusiimye nnyo kale nno twagala okwebaza n'abasomesa aba Mother Kevin olw'omulimu omulungi ogwe twakoze gwe twalabye nate House of Zaka ne Work for Uganda ekujjukiza kutoola zaka mu maaliyo Sheikh Jamiru abantu bangi bagayaala okukola omulimu guno manyi mabiga awo tubadde nga tuli mu kyeya twaliko Masaka eyo ne tubuuza nalegera ka bukoma nsimbi eyo kabiji abantu ne bagamba nti naye babalangirira ku nti be basinga okuwungula emmwanyi terimba kaakati ate kati bakaaba naye bakungula bakola ki kaakati omuntu ayinza obutamanya migaso oluusi gya bigambye bamugamba omwaka ne gutamba ne gugwanga okula katutulimu gwa kkumi naye nga tatoolanga zakaayi nga n'ekiweebwayo tawadde naye nga ate abali mu bwetaavu bangi simanyi tugenda kuba nga tutandikirawo
0: naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu
0: omuwuliza wa Radio Paru wenna gy'oli tukulamusaako era tusaba Allah subhanahu wataala abeere nga atusaasira ffenna tukwebaza Allah obulamu bwatuwadde Sheikh Yahya tuwangadde
1: alhamdulillah
0: kubanga ekiseera kyaliwo oba wali ofaanana otya
1: di
0: n'akabuuzizza ajja ti naye Mungu amusaasire
1: amiina
0: maama wo kubanga yandirabye ku mpale
1: ndabada
0: we bwafaanana kati naye alhamdulillah obuwangazi Allah bwatuwa aba atuwa kigezo ekyokubiri nti olwaleero bwobanga gwegwe baali bagulira sitokisi olwaleero gwozikola ki gwozigula eyo yenkyukakyuka y'obulamu bw'omuntu Allah subhanahu wataala gyateekawo bwe tuba tutandika ebiseera ebisinga eyo sunna
1: nkola
0: sijja kugamba nti bidaatu hasana naye sunna enkola ati hasan
1: ennungi
0: okusooka oluusi okwaniriza abantu n'ekitabo kya Allah subhanahu wataala lwakuba Mungu yatugerera nti bembeera nabo wano mu situdiyo nebo jisoma no jinyanya agizo tatiriye nyenya
1: eh.
0: Allah sasiriba mzeyi bafe bagejja bafe
1: okwenye nyakutia
0: ajabdarahmani kasaliko
1: eh.
0: Ajaba simbago mchikuta
1: aha
0: abasajja obatu agazo kusoma kulane
1: kubanga kulanga batefu
0: itakozenze
1: nziwanungamba de mpulizanga nange
0: ojiulira
1: njiulira
0: aa togiulide kubanga balikwe bagi uliranga
1: eh.
0: Yagena angana kuata mwisao na gijayo
1: chafa chirinachi
0: chafa chirinachi na kuwayo kantu na ye mwawena kuzino oba imani Mungu abasasiri ate msasula bazikira matali abo bomba
1: wasi tali libalibuze tali libalibuze
0: olina agwe bigwao manyine nzikira yenna kuzino na yonzi kuna ye Mungu abasa abatasi
1: amina
0: na ya alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: isere bisinga tani kwa kusoma Qur'ani yeyo kubanga tewali kikisinga era ebiseera bisinga bwe tugisoma omuntu omu yandigamye nti kikitumala mutusomere namba oba mutulagirire bwe tujja tuwezaka tuulidde samiina
1: wa ata'ana
0: tuulidde era tugonze naye olwaliro mwabikyuse mwa samiina wa aswaina tubitegedde nesende tuzirina naye tetujja kuziwaayo tetubitegeera tetukola tutya songa ebirala mubikola ki
1: mubitegeera
0: kakati ennaku zino Allah yampa omukisa
1: esebo
0: nina emoroka zenvuga shakamani
1: ziri
0: mu kifananyi kya Sinotruck ya moroka za Rotate Ventures emoroka eyo esasula kakadde buli lunaku esasula kakadde buli ki
1: buli lunaku
0: kakadde oyino kateka mu office wa mukama awo ka buli lunaku ennaku mukaga ze milioni meka
1: milioni mukaga
0: kakati bwogenda okugattamu ewiki ze milioni ya abiri munya bwogatte emyezi kumi n'ebiri ze milioni meka
1: bibiri
0: kale bala kyobaze nti bibiri mu mukaga tobala kingi ate tobala kitono katika tugambe nti emoroka eno bwebe byompira obe gikozeko service gijeko obukadde bibiri girako ddala bibiri
1: nga bonna bugenze mu service
0: ebyonna bigenze awo n'abakozi bo kale esigazeewo ekikumi esigazeewo emeka
1: enkaaga
0: esigazeewo enkaaga ze miliyoni nkaaga muvaamu zakaye enkana wakati gwoboga nti bakisedde netusooke tulabe nti emiliyoni nkaaga muvaamu zaka yenkana ki
1: muvaamu mitwalo kumi n'etaano
0: emiliyoni nkaaga kakati bwe tuba tulina abasiraamu abaziina nga emitwalo kumi n'emeka
1: okamu kitundu ndooza
0: kamu kitundu gato yinza kungamba 10 na mukaga ngo omuntu aina ena mwaka kaga awe mitwalo 10 na gumu 15
1: eh
0: okitegedde
1: milioni nkaga
0: naye ono we milioni nkaga omwaka aba ajjamu sente meka
1: ajjamu milioni bili mitwalo ana
0: milioni bili mu mitwalo ana eye morokem
1: oyo kadi haja aliuda wo
0: yengere mukubiti emili ono bamuita abati kabunga
1: mbadde jamuse
0: ono bamuita abati kabunga
1: okay
0: okitegedde nebo abanga ine moroka 19 abagenda kuleta sene meka
1: buli lunaku obukadde 19
0: obukadde 19 bwe obukadde 19 omwaka bayina sende meka
1: kakati
0: emyezi 12 kijja kutawanya nnyo
1: ali kitya
0: era nebona abanga tokigenze mu nnyo katugame nti emiliyoni bili eziva mu zaka y'emmotoka emu omwaka gumu emmoroka 19 ziba zireese zaka ya sente mmeka bwebanga zaka ey'emmotoka emu ereeta emiliyoni mu emitwalo ana emmotoka 19 ziba zireese zaka ya sente mmeka
1: ziba zireese zaka ya miliyoni ana mu tano
0: kati seka njala otuwe ekifaananyi kyabatuwuliriza bannange kakati gwe oyina Sinotruck 3
1: musiraamu
0: obomu silamu ina sino tulakasa. Gobo ina kuwa zaka ya sente meka. Ngomu pila kukua sino tulakasa. Uli kumilioni mtu wala satu mwita. Uchitegela.
1: Yeah.
0: So, chinechi gambo, emoro kaza mwezo ze mulaba.
1: Etakisizafe.
0: Etakisizamwe.
1: Basi.
0: Basi. Banange mwino kuziwe ilo msolo. Zino kuwa zaka. To inza kugamante. Moro kasente zo nezi lide. Nezi kola chi.
1: Nezi mara u.
0: Nezi mara mu. Nenga ate wasoka ni.
1: Ate katu ina muenda.
0: Ate katu ina muenda. Walwe ya ino muenda. Nea kati inga nemuru jeba titeririmu.
1: Titeririmu.
0: Tasubula kuebuza.
1: Ntiani ya zitu wala.
0: Zara gawa. Ale namwe mumulaba.
1: Tavudeo.
0: Tavudeo. Msajyo ya ina sente. Ya ina basa, we nseno nzibu.
1: Nzibu.
0: Mwe unya buchi.
1: Mwe unya.
0: Mwe unya. Mwe unya. Tugende kubantu, haba kole mini mwejenja u. Ayo ajiasini, ikatongole. Misajja we masake. Engineer, bobango zimbi chizimbi chena jana kumbi. No chivaya ulikucheru baga. Ochivudeko genze kuche masaka. Akati ato ina nechidala. Mini mwejo wajikolo umuaka.
1: Ate baba kola beba ti.
0: Na.
1: Bwa imaruchi nda ganti. Material yo sente weziti. Kati labor 20%.
0: 20%.
1: Kati chizimbe chiba cha bilioni.
0: Aha.
1: 20%.
0: Aba inakomika.
1: Wacho.
0: Hey.
1: Aba mungi ko.
0: Aba mungi.
1: Kubanga chinzo kubanga cha bilioni emu. Bilioni emu ze sente meka. Ze
0: milioni lukumi.
1: Milioni lukumi.
0: Hey.
1: Milioni lukumi. Bilioni emu.
0: Aba jeko, aba inako meka.
1: Bilioni emu.
0: Kumbilioni emu. Aba.
1: Anga ajeko.
0: 20%.
1: 20%.
0: Yes.
1: Milioni bibiri.
0: Milioni bibiri.
1: Zabagendo kolila.
0: Akati unuaji ya sini katongole. Bobanga saiti yeri wa jako bibiri. Nonogena no jako bibiri mwata. Masaka no jako chikumi mwata. Mm. Mm.

0: Katibera neba engineer kumi na munano bachi kumi. Abasira.
1: Atene jeba ya basira.
0: Engineer Dauda.
1: Semu yaga. Engineer Faizo Chimuli.
0: Kakati bagate gatao. Engineer Dauda.
1: Engineer Dauda. Ayu.
0: Mugatao mulabi. Oli bazimba ne mizikiti. Buziga.
1: Buziga.
0: Ejo najoba ino kuwako. Kanede yo sadaka yo mzimba buzimba mizikiti. Netu gamati.
1: Jibazimbira buwerele.
0: Jibazimbira buwerele. Emili mujemukola. Buli muntu yenna wali yandi badde atuula ne yeebala yekka okuwaayo ky'oteebereza nti ye zakaayo kisinga obutaweerayo ddala okuwaayo ky'oteebereza nti ye zakaayo kisinga obutaweerayo ddala era kino jalo kigamba abatuuliriza nti gw'okwata ssente zo okuwa zaka nga tonnaba kutuuka kuwa zaka nga bikutabuseeko butabusi bikulemye okubala oteba biteebe okuwaayo zaka nga bwe twandibadde tutudde wansi kwa usovu zaka ne tukubala nga mbutufu wali tolina kuwaaki zaka naye nga ate gwoledde wagikola ki tovunaanibwa Allah
1: takufunana
0: yali saddaka era osigala okola ki hal jazaa'u lihsani
1: illa
0: lihsani kati tugamba nti newe wanga mufunye muntaputa ya walimu nga gulaba wandibadde nenia ewa zaka neseka bwagenzi okutema atema amasi alagenda kuzino nga bwogamanyi ogenzi okulaba nga yagamba nti niswabu ya milioni munana munaga nti niswabu ya milioni abiri gobera ne milioni munana oba mwavulu nkupe naye nga gulaba obulamu bwo bukola ki
1: butambula
0: bo wali sibuoli wali opangisa ozimbye oinana kapichiki wagula ka boda boda akaleta yo mutwalo mutwalo ate gwele emirimu jujikola ki
1: jitambula
0: wokolera oinawo nomudalo omulero gwa chapati ate guwakola obulambo butambula ne mukyalo nyoka akwenyumiririza nabo oluganda lubali wa bakakasa nti amukulu wafa akola waliwo n'abajana nga baba tituina school fees n'okwateeta nga nti genda ogule ebitabo de kusomera obulambo bukyuse tugamba nti bwe bubanga obulamu bukyuse baako n'obwabalala bw'okyusa gye gimu ku migaso egiri mu kuwa zaka nti kusitula banno balala abatalina tu ukhadhu min aghniyaihim ila fuqaraihim emaali ya zaka egibwa mu bagagga neweebwa abaavu abatalina era essaawa yonna abantu bano gwe boolabanga abaavu obwavu bagenda kubuvaamu banaye tebabusikira obwavu tebabusikira yaruzuku man yashaa'u
1: bighayri hisaab
0: temulabako baali bannammwe nga bali mu ofiisi baali bamemba ba paalamenti akati olwaleero nina bwe twaliye twali tetuziika maama wa seeka Kayondo Masaka waliwo omusajja memba wa paalamenti gwe baayimusaawo nabaga nti Nancy temanyi nti
1: naliwo
0: erona nyambi napa kazinda lone banange yenze
1: haji kauma
0: ntebe yagamba banange yenze nsi bwecho bwetambula era naye yagamba kimunti banange namu abakutte office mwetuli ene waffe mujja kujja naye muteketeke kwegamba ye Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna yazituteerawo aya zetusomye mu Qur'ani ziri mu surati Luqman Allah subhanahu wa ta'ala gati alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin ekitabo kino Qur'ani kirungamya era mulimu n'okusaasira eri aba abalongoosa Allah gati alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata
1: abalongo
0: alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata abo abasali swala zaabwe ate ne bawane zaka mu mali yaabwe wa hum bil akhirati hum yuqinun nga n'enkomerero bagikakasa nti ejja kubeerayo emaali gye bayina bateekeddwa ginnyonnyola maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati abantu abayina wareeyo abayina okutya okwo okwo kwa buntu kuli munda tekulabwa ye muntu adda mu nsonda naga nti

0: ewa mungu na itawo kuchino
1: chikula
0: mpise wontia nga yeye ka yeye kunganya
1: bilimwa kwe kunganya
0: ne ye kunganya naga nti kumusala gwenfu no gwemilioni abiri omwezi bwenalisi bwene poloti egundi nibino byangi seka ya yolu otuka
1: nola ba
0: kubaka tiguya ya nakulabako
1: wanda bako chitufu
0: hila nakufugako
1: nyo good driver wangi
0: hini kutuwale chilo kwa itanga kulubugu muwali wakulu kubaka kupula imali nitugende yo ngane woku chukira wazibu haba fochari yeyo
1: nedesu
0: lakati olimuaiti ya usamatara geti kako wedesi kwe gamba orama Allah wachu sense eranga yegwe
1: yeze Newe nchukia njinao.
0: Newe nchukiro linao. Tuli nze na kutu alanga. Neka tonyega. Ompita kwa
1: uisi.
0: Nze nilo kubu zanti oiseo. Nze nganti obaye neye. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala. Watilika l'ayam. Nudamiluha.
1: Baina nasi.
0: Baina nasi. Wama ya akiluha.
1: Ile.
0: Ochitegera. Oblambwensi Allah watyo. Babu chusa. Katibu kaka santi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina vya kuwade. Aina kafuwa kutade.
1: Ya.
0: Lero gwe CEO.
1: Oye jilabie.
0: Lika kati gwe CEO. Gwe. Akati yabadewo yarajewa.
1: Wali.
0: Oloza taina chisera watukana kanti awo nze naliwo. Bobato koseseza kifecho na msala Allah gwa kuomba si owaka ba site council owasi owa wona woli mu office wokola chi woli ku msala gofuna ngato togamienti zakayo msala guno gwenfuna eri meka
1: ngato webuziza
0: kati webuziza kubanga tugayenti zaka mulimu ibada ya sente ate ya kukiriza
1: unaga kane tulemu
0: warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha omuntu ono nabigwa yogera konti msajja akwata sadaka ye naji kweka ekitegeza nti aba ye kukumye mundaye
1: ate Mungu yatuyambye ebiseera bi okimanyi nti omuntu atula mu kisenge kye na agama ni kango gulinga kubi ya zaka bino
0: kubi ya zaka
1: ngayi wako gulinga kubi lala nino
0: nafu
1: kula tuli saachi inga niyo kena munga tuwe wali saachi nja kuzaka
0: bulichimba na watu tegerera
1: na tegerera na ye otula mchisenge chao ulula kula yoro silwa sande no gamba kantuwele kuzaka ni swabu elimeka Uganda titi
0: ni mitwale ina mkakaga
1: milioni nyamu mitwalo mkaga Noga nze mfuna obukadde musanvu n'ekitundu. Okumala omwaka ndi mbukadde ataano n'okuno okweyongerayo. Naye bangambe siwa. Balil insanu ala nafsihi basira.
0: Walau alqa
1: ma'azira.
0: Omuntu yekenyini. Kuba bino seke bya zaka. Bisoka nakuogera.
1: Bitya.
0: Na mu mirembe. Enokulaga emigaso. Ejida joli gwaji wadde nokula gemigaso jegasa mu community kakati wochitunulira emigaso ejida joli gwawazaka nozalawa khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha emali jo wa muzaka emigaso egisoka jijo
1: Ijo ya kujitukuza.
0: Ya kujitukuza nawe nyini yo.
1: Nawe nyini yo.
0: Okitegedde. Atene yeyongera kati ya uwotekawo tukose kigambo kizalawo. Nimi zeze nsiba nange yachuse. Gwenozalawa. Anogenda kuchokubiri. Inna masadaqatu
1: lil fuqara'i
0: wal masakini wal 'amilin 'alayhi. Banange zakay je baba saba. Bino byekola tebali andie esobola okuliibwa naye nga gwe bagiwadde oyinza obutamuwa mateeka ku ntambuza gy'alina kukola mirimu gye ng'afunye eki zaka kati ebintu bibiri emigaso egidde erigwa wadde ki
1: zaka
0: person ng'omuntu egyo najyo jinonyeze mundayo gwe kenyini olabo obulamu mwotambulira
1: mwotambulira
0: nti buli lwo wazzaka obulamu obukyuka emaliyo yeyongera
1: yeyongera
0: oba buli lwo wazzaka oyongera kusirana na kufuna bizibu ekyo omuntu bwoba wakigezesa omwaka oguwedde noga nti bwe nawazzaka eyalina emiliyoni abiri kati ni emiliyoni ameka
1: asatu
0: bwe mba nalina miliyoni abiri kati nina kumi na meka kumi na ttaano abaffe oli mu bataweera era era osigala ogaana olusinga ensobi zaali zizo gwe waleka ku dduuka abaana nomala ewiiki nga tokola ki
1: toliiwo
0: emmaali neebulankanya naye tugamba nti bwobanga ofunye sente ezivaamu ki zaka kubanga niswab eri ku miliyoni nnya mu emitwalo nkaaga omuntu asooka
1: asookerwako
0: okuwaaki zaka omwaka bwe guba guyiseewo ku sente ezo infact nabadde ku janani bombo division nga twogera n'abaana omwana nambuuza nti otugambye nti esente ziyina kuyitako omwaka gwe gutya seeka yahe leero ofunye mungu akuyambye n'ogenda ofuna emiliyoni aga asatu okoze emirimu olina gyobadde obanja olina gyobadde okola ne bakusasula emiliyoni z'ameka asatu eza asatu ze bakuwadde z'okozeemu omulimu guno ogw'edduuka ezo toziwaamu kubanga zikolamu
1: kapito
0: zitandise olunaku lw'otandise okuggulawo edduuka lw'obala ennaku z'omwezi ttaano lwe nagguddewo edduuka zino ennaku z'omwezi ttaano 2027 oba oyina okuwazzaka kuba kuyiseeko omuki
1: omwaka
0: kati essente z'olina zonna z'obala nomanya nti nina emiliyoni 2 mu bizinensi yange eno mwenkola ojjako amasanyalaze kasasiro nojjako ki
1: abaana
0: abakolamu kati gwe sente kasita zitakka wansi wa miliyoni
1: 4.6
0: oba mubawi omuntu ono emitwalo 4.6 awa sente meka awa 11.5 omwaka muki omwaka mulamba banange bwobanga olina emiliyoni 4.6 nojjako emitwalo 11 15 seeka yahayanga ge mafuta agakutwala wano ewajjajjawo ebutambala ng'omusajja ateekamu amafuta agende eddegeya ku faamu ga 2-3 nga gotagawuliramu emitwalo 11 nga za ibaada ziriko obukuumi bw'emmaali yo ziriko obukuumi ku bulamu bwo ziriko obukuumi bw'abaana bo osasulira obukuumi Allah bwakuwa
1: ngatwaliwoliwosasulira wano nga tebulinako na garanti
0: nebamenyawo woosibye n'amakufu nga olinawo
1: n'omusirikale
0: nebamenyawo kubanga Allah subhana wataala waatakuumye teri asobola kukuuma okitegeera mikwano gyange n'olwekyo zaka buli muisiraamu yenna gyali Allah subhana wataala yagiteekako yagirinanyisa ebintu bimeka bibiri era bwe twabadde tusoma ku zaka ku janani eggulo abaana nabagambye nti muwanike engalo zammwe ziri mmeka
1: ziri ttaano
0: nti ttaano eya wakati yeyokumeka yeyokusatu eno waliyo bbiri ne waliyo mmeka waliyo bbiri eya wakati eno bw'ogijjako zino tezitambula era tosobola kukwata akati eya wakati yezaka ewanirira shahada obutagwa ewanirira eswala eno okubanga oli mutumainna omuntu yenna era baganda baffe mwenna abafuddeyo abajjeyo amaanyi amasabo mugookyezza ebibbo mubyokyezza tawhidi mumusize mu bantu naye waliwo essabu limu tannayokya lyeryo mu mutima
1: Lineri obu kodo.
0: Eri obu kodo. Echo kubiri nti abantu ekiba tutte mu bushiriko obuta salako.
1: Mm.
0: Bwavu.
1: Bwavu.
0: Bwavu.
1: Rero za jafuna yo senyo.
0: Kakati abantu tiba wadde zaka.
1: Mm.
0: Kubasinga ba wadde zaka ono nateeka mu kabandaki. Ne yeyongeramu. Okiraba. Na ye talina. Ate waliwo senga wa mganti mwana wange guwaba doloza.
1: Wetambulireko
0: ebyo challenges tuzifunye seka ya haya. Mm. Naga nti kuba gwe dini mnange, manyi mnange mwasome dini.
1: Mwasome dini.
0: Mm, na ye ate bamanyi okuleeta olugezi gezi nti nabo walimu oba owulira oba jamiirwa basooka kutereeza byabwe mwana
1: wange
0: kakati soko naye kyeki ekisindiikiriza abantu akida zaabwe okufa seeka
1: bwavu
0: obwavu ekitegedde omutasobola kuyimirira mu swala
1: n'atebenkera
0: sheekhe nga mu nsawo temuli kantu ate ng'enjala emuluma
1: era yajja n'agamba nagaa seeka Undeva wano nga bundeva ne sinafuna kantu kona.
0: Kendia. Oshitegera. Mm. Kati omutasobola kola ibada. Nga mwafu Allah kwe kusosa shahada. Naga anti muimilize we swala. Oluvanyuma mulete zaka. Zake eno bulirweja. Mm. Esobola okugasa abantu bano obulamu bwabwe ne butambula.
1: Ne butambula.
0: Oshitegedde.
1: Yeah.
0: Eyo ye yinkamu ye dini y'obusilamu.
1: Singa abantu bakitegedde.
0: Omuntu ne yebanja bwebanja. Sinasasula msoro.
1: Mm.
0: Oshitegedde. Abasajja abakulu abawa ku msoro. Nze nalaba kutikitiza kitange.
1: Mm.
0: Ezo msoro. Naye tubuuza musajja gwali awo n'omukyala.
1: Enyumba yammwe erimuziti ya zaka.
0: Zaka. Era abaana bano mubasizemu. Ekintu kino nno seeka kigenda tukosa. Wabula batulwanagana nammwe abali nga ne kitaawo. Ochai no mukalabanda gwe mu nyumba yo nenzinzime ya kitawo jiina gwa abaana obagenda kulabira ku kintata yali akola emirimu gy'eddiini
1: kizibu
0: bobanga tugambye mwana nti lisiti yange ne yazza kagitereke ng'ekigendererwa kya kubuza entata ate yo kiki kino
1: zakache chi
0: nti mwana wange guno musoro gwa ddiini
1: naye ngaate zineza ifirisi agan temusula lisiti sajja ya tukugira wano
0: era abana bo bakugunyo obatendese emirimu naye to batendese kigenda kuuma sendezi kati akide fa lwabwavu teri kirala abantu bagenda okusamira nga bagala kugaggawala nga bagala
1: solution
0: bagala kuuma mali yabwe mbangenzi ukoze muruka yange lwolusebwa okubidiba omubuka msira najja nti ha Sheikh seka Allah akundete dikunzi mbadde nkusaba omufunire yo omusomi weddua oli omulungi kunzi edua etya esente zimpita mu ngalo nkola nze gwola banjuze mutu kawano ntebero di stage yenanze moza ne sente zimpita mu
1: ngalo
0: nimganti
1: Ngoli
0: bubi mganda wangi. Ogendo kwata sente, ogendo kufunyulula nga zivuddemu nti nedda. Bwenfuna emitwalo 10, bugendo okuziba. Nga sira bana chenji kozeki. Chenzi kozemu. Nemnganti oyagala seka.
1: Alinga nawo liseka.
0: Nga oyagala seka kuwe kudua. Chiva mganti na ye.
1: Ekumi bozifuna.
0: Ozi sawa. Katunura. Seka ya hai. Omsa jono singa ya guwa kumufere.
1: Awa isawo.
0: Na alibadesi mga mganti ya
1: Ina omeka.
0: Kakati. Mungu nga kusaside. Obadde nweja guwa kumufere. Kakati mbadde njagala olete ye mitwaraka.
1: Abiri.
0: Nze ngenda kuleetera akadagala.
1: Ngenda
0: kuleetera akaki?
1: Akadagala.
0: Bw'oyambala butu sikateekemu. Ujja kulaba. Nga esente z'okwata. Omanyi lwaki ono yambuze ekigambo ekyo ngalaba ebyenfuna tebikoze ekyo
1: tebigize
0: akatuga nti oyo bwaba ayina kitamumala bw'omwongera muno ga nti eno zaka yekuwereddwa osobole okweyongeramu n'omukansolinga n'omukansolinga omuvubuka namukansolinga nemuga nti baaba esente gw'ozikola era gw'obeera nazo naye ku muzikiti bw'ogenda ebinaku oteekayo eswale eyo yo sitera kugisaalasaalantawanya naye ku jjuma ngendaga nti kale ogenzeyo kale ku jjuma weebale naye bw'ogenda mu jjuma obaako akasente k'oteekayo n'osaddaaka ate awo seeka okitegeera n'olwekyo abatuwuliriza mwenna zaka ye yinkamu yeddiini y'obuki
1: y'obusiraamu
0: allah okugamba nti alathina yuqimuuna assala abasaala essala wayuutuuna zaka ne bakwata ne zaka ne bakola ki
1: ne bagiwaayo
0: wahum bil akhirati hum yuqinuuna era n'enkomerero bagikakasa nti ejja kubeerayo allah ababale katono n'akaki allah nti ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun abo nno abalina entegeera bwetyo be baba beesiimye be baba bajja okwesiima era bagenda kubeera nga be babeera ku buluŋŋamu obutuufu era beebo abagenda okubeera nti beesiima yali kitundu kino tukiwulire alaga nti wa idha tutila alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha ka'anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim wa idha tutila alayhi ayatuna abantu bano bobasomera amateeka gaffe walla mustakbiran
1: ensingoma zitulisa batya
0: beekuza nebakyuka nebakubayo mabega beefuula ka an lam yasma'aha
1: weyazaka
0: ka an lam yasma'aha nga balinga batakola ki
1: batagiwulira
0: ka anna fi udhinaihi waqra nebalinga mu matu gaabwe omuli
1: envumbo
0: mwebasaanikidde nga balinga abatawulira abatalaba waqaalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir baliga ndi kale singa twali tuwulira singa twali tutegeera tetwandibadde mu bantu bayingira mu ki muliro naye allah ganti wa idha tutila alayhi ayatu abantu bwebasomera nti allah abagambye muwe ki muwe zaka bagaana ka an lam yasma'aha nga balinga batawulidde ka anna fi udhinaihi waqara nga balinga mu matu gaabwe nga twogedde zaka n'emigaso gya ate tetunnaba kubanga omulimu gwaffe wazakir fa inna dhikira tanfau lmuminin fe tugenda kubeera nga tubajjukiza emigaso
1: twagala okuba ekifaananyi ekigazi manyi bwotambula wano mu kibuga waliwo wano ebizimbe ebimanyiddwa baita haamu oba haamu awateva bipya bw'oyitamu bwoti olaba nnyo buli dduuka lyoyitamu nga liriko akakaaya n'enkofiira akakaaya n'enkoofiira amaanyi negafudde noga nti masha allah abantu bakola emirimu naye bwodda ate ku lupapula oga nti bano bakamaadi bakola batya noga nti uwaiza kati emiti omanye bimbuzaabuza sibitegeera bulungi bimbuzaabuza sibitekola ki sibitegeera bulungi tewali dduuka lya musiraamu lyalibadde nga teririimu lisiiti ya zaka kubanga abasinga obungi ng'ogyeko abatono abasuubuzi neswabu bagituuka dda
0: kale weetandika
1: kale weetandika ogaye nti buli mwaka emitwalo 11 15 zonziwa etwagala okwebaza abantu abatukulira obusimu ne batuyita oluusi nga baga nti bajje bambalemu alo shabab yazeeo ku ofiisi ali laze ku bintu birala atukanaga eno ofiisi yazaka ebintu yazaka bino byambuzaabuza dda ne mbuzaga nti nanga nti nsobola okusasula eyayitako
0: omwaka oguwedde
1: nyina emyaka kati Kati ye nti ufuna sente mmeka buli mwezi milioni ya asatu. Tumye uli.
0: Milioni
1: ya asatu.
0: Milioni
1: ya asatu. Mwezi. Neti. Mwema uluzu kwa neti.
0: Neti.
1: Kakati yu yunga tachimanya kakafuna asatu takachimanya kakoni na waluwa jitakishi. Nae musira. Nae mkati mkaba kukola umura. Iyishia. Mungu ya nsasira.
0: Mungu ya nsasira. Misisola kuhisa umi ya kangevi.
1: Nga sigenze umura. Umura jekati ya nkwa sakali. Mungu ya nga kuminatano. Ogenda wa?
0: Ogende maka.
1: Bandange, tuwa kubiliza, tuwa kala mugende nje maka. Na ye, olisitu ya kusamisa Jamiru ono, nti olaga wa.
0: In fact,
1: eh.
0: Ogenda murumura.
1: Eh.
0: Eye milioni umunana.
1: Ekumi. Umunana yeso kiru wako.
0: Nehenga towa anga kuzaka.
1: Eh.
0: Tuhuli la ansonyi.
1: Oseme nti labaika, ntuse.
0: Labaika kweli.
1: Ntuse.
0: Nga bantu balese Kampala beya guza lujo.
1: Eh.
0: Kubanga umura zimukola seka.
1: Eh.
0: Zizo.
1: Enyo.
0: Iyo ngo muntu. Egasa gwe. Ere koma kugwe. Naye ate zaka.
1: Ebuna.
0: Ebuna. Nobanga gwe waziza u business y'omusiramu eyagwa.
1: Ayina omusiramu yetaga sente nyingi oza. Obalaba utulendo kujina kani nga haa nese nga afune nsao za zinonga satu
0: izaka suri satu nebulandi satu
1: nebulandi satu
0: naka lungu ka concentrate kam
1: ee
0: ntambula
1: wakawa izaka sente ziwe la kakade
0: neda
1: la kakade.
0: Newe kaba kaweze
1: na yaba agenda kurachi kutambula
0: katitaba emilioni munana Noba anga uchusi zobu la mbu abantu munana.
1: Abantu munana.
0: Abantu munana.
1: Ozige
0: na mwatia. Ate erate zikumala.
1: Ate zikumala wela webilele zijuze kumi.
0: Edie kumi.
1: Eee kumi.
0: Kati chitegeza anti abantu abaisilamu. Tuetaki tuwa kubane ate nechisa.
1: Eee.
0: No kurumeli lwa. Masalul mu'min. Fitawadihim. Watarahumihim. Wataatufihim. Kamathalil jasad. Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti kifana nchaba mukwagala na kwawe mukusasiriganwa kwawe mukukwata ganirwe kisa ganti bafanagana ngo mubiri
1: either
0: shtaka singe chiunge chimu kifuna
1: kifuna ka challenge
0: omubiri gonna
1: gonna
0: obulumi no kulumemba esanyo ulijja wa muislamu ganda wange Gwo kubanga gweka gwoina ngabala bakaba ne bajanga buli kiseera bakusaba busabi tuweyo nawe tuke kiseera no itamwa ogenda bawa mpakati
1: ne basobolukula
0: atenga basobolukula kati zaka omugaso gwayo gwego okuchusa obulamu bw'abantu nawe kenyini nyini yo Nawe Allah subhanahu wa ta'ala nachusa obulamu bwo biidhinillahi ta'ala.
1: Alright. Chikumu musambu katanyezi mwenda pale FM kwetuli webali nyo kubango chage na masangu chatu uliriza. Atwa ebigambo bino tubyogera kujukiza. Nti obuvunanyizibwa bwote kedukola nga umuisilamu okutola zakayo. Kwe kubati no ujitode ngo jitegera. Era tugamba nti jangu House of Zakani wakufi Uganda webuze. Ntuse sina kutuka. Wabu otusi bakuwajja heba kubaku directing eti no wano walwa doko la boti walwa doko la boti wabu watu natu ukareto waja ganti tumunage kwa lachisa sura walwa ya ganti wakati wazi sadaka wabatu ndaba gendo uyongiri muamanyo okole usawolo kubango utukiriza esimu ya gara utula zakayo usawolo genda mu tropical bank account bajiteka mu usawolo genda mu diamond trust bank account mweli usawolo genda mu pride bank account mweli ekyono ni chikuyamba okula nino sula okuba nti otula zakayo songa atitu wakala okuba jukizera nti House of Zaka and Work for Uganda eri kumulimu uguo kuzimbe sumero ya chishuro Muslim Primary School uyambe wa mwebuche ita agisiza nyo dala ya okula bantino sumero itambula kale wawota deo zakayo wawo yambieko wawo lese sadako wawo yambieko elani tuba jukiza nti mugende maso nino kubanga mutu nulida na dala ensonga ya boxe yobangu inashoka sanze wanda mkampala wewalia abantu pe kalerwe na mulufu la dalao tuwaba deoko Mauli teganda wakubwa abasubuzi bente mwe muri bangi nya abayisiramu sebo naye tebayina mauli lega kwaragana ku zaka naye nga bulina kulyaga nti anze nsale nte 5 mukaga 10 nga teze ali mu kapito ye nga siza ganti bakolo amusiko mukono
0: senteze
1: naye nga bamuga yeza kanaga nti beza kebe sibitegeera naye mwebale kuba nti era mwagaye nti anuje tusome ebintu bino tubitegeere omusubuzi wente atola tya zaka kubanga sio bazi subula kuva Monday paka December paka kuzi January
0: December to December
1: bazi sala na yo lyaga nti naye kati abalejaleja yala bango leja naye walejaleja akozi sobuka de 15 kwabiri
0: walejaleja ato omuntu atandika kuwa zaka bela na
1: milioni nya mtwalo kaga kati kitegeza okumanya abanange buli omuntu okunonya okumanya kwa masimu gano kujira neza kabuli omuya abadenga yebuza ngeri kije nsoro kutola muzakayo okusobola okutukiriza empaji ezo etano njaga tubirenga tunzi kabwana Jamiru abantu ogeno itayo walaba bali makasoli abasubula kasoli ebijanjalo bado bali mu biki wegalaba oyita mu owino nola shughuli za abantu ze bali munga mpirivu yotategera yibotegera Nenga wabisubula. Nenga wabitegira. Kati, sheka bino kutomima nyiti. Usangasi bino. Kati, bino bino bito. Ntia.
0: Echitu echikuwe unyisa. Abantu ituba gamba. Zaka, ya abulabe. Eine migaso mingi. Jeji singo bunji. Emigaso mingi.
1: Nyo.
0: Eji gasa ngomuntu awaddechi zaka akabikayo kaliaka
1: kam
0: iyo zaka emigaso mingi ejideria omuntu ajiwadde n'abantu naye eine ekibi kitya
1: kimu
0: ekibonerezo kyayo kiri kitya
1: kimu
0: wabula bye birungi biki
1: bingi
0: ekibonerezo kyayo kiri kimu kya kusanyawo mali
1: Kwanji?
0: Joba dena yo. Fena tubadde tutambula. Otuka mumusiri gwe mwanyi.
1: Yeah.
0: Ngagukaze.
1: Ngagukaze.
0: Nabadde n'omusajja weddegeya. In fact namukubidde bukubizisimu. Kubanga njagala kubatwalira bitala byawe naye nga mbadde njagala bagule pipes. Bigenda okulaka. Naye yanneewunyisiza. Yanga ndi akasana kika tukoze. Nemga nti luli mwakube ekisoli.
1: Nyo.
0: Mwakube ekisoli abantu seka bakube ekisoli bano gakasoli season yeye wedde.
1: Yes, I remember.
0: Allah yabaza kasoli wabaki.
1: Awasaji.
0: Wabaddu. Ne jiyakomo okubala. Jibakomo okubana omululu tebawazaka.
1: Tebawazaka.
0: Nimga nti abeddege yao muine emiri mweji
1: ebi
0: muli balimi muli balunzi mwe mweta age kintu kimunkuba era Allah najikola ki
1: najo
0: nero yabawa mwagaano okuzza ki yabawa
1: nabakwatamu
0: okay. Nanga nti nafirwe nta makumi yanga
1: asatu
0: Nemuga nti kankubuze jama mugwana wange bambi ngolabye nemuga ne wali owadde ku zaka yente
1: waitaba
0: wangi nemuga nti entama 13
1: muli mwenteji eyo mwaka
0: kati okwefiriza n'okwerekereza entemu
1: Allah tutasatu
0: entungo emu bagamba
1: eyiwe kisero
0: abantu bino ebintu babiwuliranga
1: filimu
0: ebyokunyumyamu obunyumya ne wallahi kibatuuseeko
1: bakirabi
0: emwanyi ze wa Simba esizoni wakanubako sizoni mukaga zakaze nenga luli wajjamu ensawo 10
1: notatolamu
0: kati zakaze kati ogenda kujjamu nti
1: tubasi
0: era ogenda gama nti kana akaya senno tekabadde kamanyi nyone ya akaya kaluli ebyo bemuwoza saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atuwe okutegeera ebigambo bino era yarubate geza sikaya manyi nzeri msajja mukozi
1: mm.
0: era banja bawali mu abanfanana nga bakola nenga betagam support
1: push
0: kuba kubasindikam naye waliwe emirimu nga bwe tujikola nga abawalimu ku mizindalo temujja tuulira erole eno nze njivuga kuba ennaku zino nvuga lole ne yesebo abanoonyeza emimbali kati batono sirabika naye owulira emiranga mantu sekuuliwa nga tetukulaba nga ndi mulwera ekyo kye mwagala tukole
1: era tukikola
0: era tukikola naye okukola kwaffe kukosa eddiini okitegedde kakati nze okutuula ku lole eyo shaka maani jola oba sino draka sidda waka
1: Kizibu.
0: Naye kye mwagala omaze ebbanga kinga tompulira. Sababu swana chala.
1: Kigumu sabu kana jizumira. Amin. Abane mukize tukome wano olunaku lwaleero tubadde ne banafa ba House of Zakani of Uganda. Bakujukiza okuba nti ogenda yokola mali. Basanga wano kimanya namwe era Perryman Gardens okuliana pale FM wano. Pale liku namba 10 House of Zakani kuna namba 9 yangu subire ngofuna obuwerezo obwo. Inshallah tare bisingawo ujja kuba kuzira musambu musambu 0 nsambu mukaga 5 mwenda 5 wa kuzira musambu 0 mukaga 5 5 emu mwenda emu eri mukirize tukome wano na kulwaliro tubagaliza amachama runja ba ikira islamic wali matuga na kulwaliro tulina wao hafla inshallah tujja kuba ofena tulabe nze kalunja ya msafa the news round up agenda kujja batwala ati mchitundu chigende kudako
2: Gunjuka Nepal FM Galino die bangulio lyaba umuzebona
3: Gunjuka
2: Gunjuka Lenderera
4: Sky view make you skip a bit of telly you won't get that tolo Get any play for you and have

0: full time sport vya mizanyo ebimalira yo dala edachikazi zino ziri ana mwemwe zaka ita kusawa omosambo kansubire nta abateka teka ku byokulya na feko order kwetuli era utufubutu ka wano tamtukubira masimu jabera nga tulimu kufuna ocha kulia ingini ya evoka sao uwebale nyo kubera ko waliwo wana Martin Waswa au kujenivit uwebale nyo kubanti uwe kumira kuchikumusambu mbona betuale seda sabulo kugenda kupale FM News uja kubotu lababuru unji ku YouTube channel ya feyo uja kubotu funaburu unji atele nuwavanga woli kanetu waka kama yengo gafaga chikumusambu akaumuza muenda toka funaburu unji sabulo kugenda ku www.palefmuganda.com oja kuba otuota buliru irabuli chimo oja kuba uchiulira bulungi nyo ne program nga wezida zidilingana oja kuba uzifuna bulungi nebo analukungo ya badenga toli iwo ira genda kupale FM News oja kuba program ojiraba bulungi kumirembe nga oli nga toli na chikutataga nyacho na oja kuba utofuna bulungi otuwa gende deno nga tuli kusonga ya cranes na yeka suvidenti tugenzo genda nga buli omu akiriza ndaa bino sibi amani wanuzisho mbopozi nzena awechapa nzendi na echapa manya gange mnamba bidi pozi abamonga baba itambu ye chetego we guanga
1: jafari uchimanyi nti mbili kucharoje tuva tuino mzengu gama kasi jaka mdemo pira ako neto chile gizaya kasubulo vuganya ne Nigeria obani ne Misiri kabaka kumanyi kucharao kati nabazanga from between na oba bawa olotuina wala mission is abazanya nga banji ngaba bomanyi ne yewe tukenda ku stage yo kuvuganya baba naba uledwa kumukisa wachiba kutaba ku kilabu raki bagufunye ku national team ni wagenda mass no kuzanya ku chan kwa nabazanyi ba local best players ne performance wagira ba gira it wanting so kurange ndoza munti competition ine ezze na cherese Elege na kuzuku sabazanyi message ya Fedi mikuwa roja fabazanyi ba national team wabazanyi mpira buna ndika ituzuku kee taniko kufuganya ibada niko kufuganya obaini kukila bungo manyinti kutate kao performance kukila bio uunzo pita funa call up kuna national team
0: yes
1: wajia kule kayo baino kuita wala baba neima nga vera likirivu nga basi umasuku wajia nga vera likirivu niyo kumibako yende Brazil wachi baba vera likirira mpira kubamani ustagira Nyinga bagala current form mutindo goina go kusoboza kuweza kuba ku national team timu ya Nigeria bajivumya aba Nigeria no tunya bazinyola bagwinga abalunji ni baina baino yita abakola ki ile ola mama manya mapya gagenze masno go mpira gwachu senyo ndi competition yene na chegenda masno gatako ila mukiraba ndi liwa badoja akitanse ku bazinyi bafa national team kulya kuba manyimba jamuita seba wa dalimba muzinyola makatiga mwao Ile na mungu gamba ngamuti akutukua
0: ndio kafeto ba waga mbokozi mukaga we bwanga
1: muti akuogera ndio ngundo ichibulamu ngundo ichibulamu neka di mupia kugenda kuogera yes
2: kwa masina rivers
1: bas next bad
2: ukuba kapira kuba kuota
1: ukuba kasibu gamba yenga gumi ngase soko ya tuse burungu
0: tumatande mu tiketi yafe
1: abadde nga abadde chibulamu
2: ataka timbana abaze Boba chimanyu mulimu kukuba mulimu
1: ebisajje ebyo nabirabe ku bisamba ngere mukomere kubuta ebimu
0: bigoba
1: ayayaya
0: ebisajja bigoba
1: era estament bajja chiita banga je bali banji ngi bwa estament bajja
2: banga ta kunonya ya banyi
1: na banyi bajja
2: ku tole ta basina le mubi
0: ta basina le ngana oyina gwoleta ayino kubanga enamba yono abadde abera
2: musinga
0: nga mukubisa
1: ngatagenda kula bisa
0: tetugenda kupolota tukukirizise tiketi yafe Ataka tubibi na bata do 5 star hotel mwetu sura.
2: Otekeko na mjezi kwa fugwe guanga. Kwa tukumi deru mwonde huu.
0: Sema tukuambazo oli guanga ambi mpozi wabere ringa basa wabimuli.
2: Zendama kato chitu chimu. Netuka na kutueka sende za fimu bisawi. Tumenyirize.
1: Tukubwa Kenya.
2: Tumenyirize ngudo za fimu. Tukubwa Kenya. Tachinja kwa Kenya.
1: Tachinja kwa Kenya.
2: Tukubwa Kenya. Tukubwa Kenya. Tachinja kwa Kenya. Tukubwa Kenya.
1: Tukubwa East Africa.
2: Omukuna mbeza ye nyigire mwa. Sija abadoo we miembiza. Nyuniola ba chitande mwe nyigide mu. Omuswaze kumanda 001.
1: Tetuagara kuba kwa Kenya. Yuma ne ministry ya liwe mizajiyaru wako. Mumula wa kiyo. Ajena ajira wa kemi pila. Ita jagala. Bari wako ministry ya liwe mizajiyaru.
0: Oba muna.
1: Oba vonga. Bamba nyingi jaba ni rafu. Bamba baruda kurafu.
2: Chaka bari ba musibi yogu sibi. Ngano nyana yewe kwa atira.
0: Minister.
2: Kutuwa mzansi.
1: Yuna yalisika denga jia.
0: Minister.
2: Atanja.
0: Minister ya limbanga ya soma vya buvubi.
2: Nemamuleta mbiye mizani.
0: Kati uruwa muja mbiye mizani.
1: Nanyiga.
0: Na avuba.
1: Tuna nga mbiye. Kwa na uwa mbiye. Kwa na uwa
2: mbiye. Kwa na uwa
1: mbiye. Kwa na uwa mbiye. Kwa na uwa mbiye.
2: Seja wa
1: mbiye. Seja wa mbiye. Wa mbiye.
2: Nga wana mafase mbiye la baku fudeku. Sika na jambi sayo na
1: alayi. Sika mbu ubuwa kwa ubuwa tiyaru wawo. Nga mbori yaru wawo nyo.
2: Haa ulita la vika wangako.
1: Acho ni wabu gando ni yaru wawo yaru wawo. Acha kwa kumasaza mumu nabake.
2: Tataja.
1: Yanyiga.
2: Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Yanyiga. Ubande
1: sebi achi.
2: Yanyiga. Ato yu ye wabu gando. Yanyiga.
1: Yateka teke chintu che.
2: Yateka teke chintu che. Chitu usachi.
1: Waino chini dako.
2: Haa. Ate mwe mje bilo oruswani.
1: Rumba ya mburi yuza.
2: Ne mburi ya mburi yuza. Gadunya. Yaleta ala sajia beba masinari. Masinari. Kati masinari uluatu.
1: Tutumele kani gadunya.
2: Tutumele
1: kumani Adamu.
0: Eh,
1: mtumele
0: kumani. Mtumele.
1: Banda chakwe ni banda mkire. Sima njino mkire kwa sami.
0: Kwa sawa mwenda.
2: Sasa grounds itenje.
1: Tunagusanga.
0: Kwa sawa mwenda.
1: Tunalaba kwa second half.
2: Second half.
1: Tunalaba second half.
2: Waramu hao.
1: Ni inga vibe unajiaga
2: dabe.
1: Iba na chagwe.
2: Dabe yo dabe.
1: Nalabi unalibu kanabi. Nalaba unalibu maseruka. Unalibu na mbozi kusi. Nalaba kulaba nyo.
2: Yariyo. Yariyo.
1: Yes. Uwe muziri ya liyo, yes. Bachiko zibambi,
2: barazo kwa. Ne mukate niza
1: vila. Ateo no mchara, uwebu ikwe, pa mwitani, unarebo Diana. Mwamula bala bako?
0: Sina mwamula bako, okoja konga anekweka.
1: Nende kuna mwamula bino ni wafu, ya bali sena akamili, ya bali deka pirao. Uwe na chifuma. Ateo wa mpira nyo, yes, unarebo Sulaiman.
0: Yo akapira nyonyonyo ato akapira wao
2: nakwedde abebugedere
1: ayaba bachibira mbonna
0: bwenga nakunduze bambala
1: tibandike na asibira mbonna mwebali abo
2: tibandike ato no
1: tibali nga bichaddo
2: ato ya awu
1: nabagadde
2: amos
1: gobi bwenga bachibira mnyo bachibira mnyo tibali nga bano
0: bachaddo ndo bebatu swa
1: chaddo no musiro bebayino
2: ato kwenga bachaddo ndo muri babinyensi ya bachawa we mwaje rewe batu kuba uruwaje wawo mbake yajja rureja pera tuweza tulima
1: mubaka chula
2: gadunya yaji yo yambaye
1: eh
2: engabade tala bikako
0: engerje na libize
2: wewe reja
1: nange samula
2: era abantu nabote bakabade muka
1: yaleta
2: Mazika gari kusanda.
0: Zemo batu mba gamba. Alike sikabada.
1: Bane musabile fenga batese siba akachiko. Tulina kisimisa zede tuwagala kufaino. Ili tusabija. Sika mtu wagali ito. Tukosa maniga. Ili tusabija. Faino isobolo kwa atayeno.
0: Sasa usama final.
1: Final. Bana bambala green bano.
2: Chagwe.
0: Chagwe.
2: Ukunja warriors.
1: Yeah, bachiragala baina vibe.
2: Ate vyo mpina sivya vibe.
1: Watuka tabakila, watuka takubali ya balalo begomba. Nibana benu. Yes, ulabi ya daranga. Takajia tumalaka sawe.
0: Ate gwe, wana ali goya garami. Kwa hawa gali uwa.
2: Soka,
1: sina sasa. Tukano zembuwe bugerele.
2: Sina sasa jomba. Ati na zauni na. Gamu yetuti yaba denzibu, yaba deliovias. Mwe gamu yunako uruwari iru, tuandu yaba kuchikone nga chinyose, kusaza grounds entenji, uruwachi. Gamu yechari nzibu nyo. Gamu yungu mutende sugeva ita Stevini, njagala, you under the name Stevini Bogere.
0: Bucho nja kusheno.
2: Era.
0: Angara nga kwa chigambo cha luzungu.
2: Ati na zemba. Huli ya. Era. You under the name.
1: I'm quoting him. I'm quoting him right now.
2: Usman.
1: Usman.
2: Mayanja. Amanya bidia. Webanga mkiri nafune chitu chonda mkemi unako uwarero. Gaina kubira garkizo unyo. Echo kubiri. Netuwana mecha dondo mkirevi wakola. Biakule mkola. Echa kwe. Oino kubango mikomi ya uo. Kubanga echa dondo netuwana uwaru wakabikola. Nenwa.
1: Jaffa tuwe statistics.
2: Chabdo nuzi ya damu kona chi. Kusaza yo kapida.
1: Chabwe bandi ya kuletia kwa we.
0: Chabwe.
1: Chabwe.
0: Chabwe kwa we. Kumipira etano. Jisembye yo kwa we. No guo mkaga. Gwe basa amba. Bainamu rosi ya muyoka. Nga rosi ya jamu ivinja. Nga basa amba bana fe. Abe sese. Yali kwa we nga vinja kusanda sese. Chabwe. Then bana fe. Abe cha. Abe bana fe. Abe bugerere. Ateno kwa we. Jiba bandeba kolele obulungi.
2: Generally,
0: ebintu biri bibiri. Coach Bogere byalina okukyusa. Ebyamulema mu match day one. Kisooka nga tugenda. Ndi Coach Bogere, first half yajjanga ali compact nnyo. Second half
2: yakoma.
0: Second half, we yakoma na agamba busajja tubusobola. Tugende man on man. Okitegeera? Zirabaloni na ingira. Zirabaloni olwajja. Esonga zoni nezikola chii?
1: Nezichuka.
0: Nezichuka. Echirunji cha chagwe. Nto musambi gubareta na gubajamu. Bonaba kuwache echimu kuchisawe. Echitali kubugerere. Bugerere no nyaswaika waburu ya semba yo bate ibira goal.
1: Tatandika.
2: Yakuwa cha dundo penalty.
1: Ye.
2: Ya semba yo. Yakuwa cha dundo penalty mu. Dati ya tewa seo.
0: Sebo sebola.
2: Mbuza tsoke tukajoti ya teba.
1: Katugere chagwe.
0: Munda chika meka.
2: Mpenati. Gondi ya mwere masi se mkuku.
1: Hii penati ndazo wazibala nga goro. Ngati nga tiba zibala. Tiba zibala
0: ya mkuku.
2: Ati ya gamba ya semba yu bate. Ya semba yu kunye ya diya
1: katika. Fichina yu tutu chaji. Tuma kutumi utika. Antike
2: mkuku. Mkuku. Mkuku.
1: Mkuku. Mkuku.
0: Mkuku. Mkuku.
1: Mkuku. Mkuku.
2: I didn't know what it was about, by the way. Then you, yes, you got it up, Massazar. Yes, you got it up, Chabwe. See, now you got it up, Chabwe.
0: Aha.
2: Can I never get it? Then
0: you get a yoga. No, I'm out. You could die. I
2: said, but I'm over my job. I don't know if you get it over to my day. A chambers map to get up, Chabwe. Next, Sazaria Gomba. Ifaida abantu je beta go kulaba mu
0: abantu je beta nawe jo sumu
2: mu acha mukiride nnyo ate bayizo
1: esinyo excitement yeah
2: bayizo dumma dia ko faida
1: yes
2: nenga ate a deserving okubanga akozechi ko wabula ne mupira ku deserving na mupira byanjawu
1: bibiri
2: bya tuso mula banti a yes asobolo yeta gisa ni hati wali kapira ku tisa Nekachuka denga. Ifaino mtu ya naji Yesu.
1: Baba mwenye zisa iba mkumi lao.
2: Ya. Tima jijaba menyeka nyuali.
1: Eno jaja siwa ntu. Eno eba na banabai soba zibu.
2: Pozi beba batu wale chisani ni machijia uko atenga banabachida bau.
0: Bana bir şey bula.
2: Bugün sen çat mı bula hafifine? Öyle mi cümle?
0: Ah, ebintu biba bingi nebye tutakonyeko lunako lwalero nsubira anti programs afeze byemizanye zigenda okuddako azigenda kubanga zibireta bulungi nnyo naffe era tubeera ku lunako lubalwa Sunday kuva ku sawa mukaga paka sawa zibera munana era nga tubambaga mu byemizanyo mwena abajibaddeko betumanye ne betutamanyi mwena mwebale nnyo mwebalire ddala manager Bakabulindi Isima, webali nyo wali echengera kutafu, webali nyo kubanga obadde okugoberera ensonga zino. Oyo nno bwana Bakabulindi oyo, mumanyi bulungi nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo, webali kubeerako nyo nyo nyo. Bwana Bakabulindi, ono munabyamiza nyo owechengera Town Council, atera ye manager wa White Pearl Sports Arena, tafu echengera wali okulira na Seseko, webali nyo webali kubeerako, nze munabudaka. Mkutakiria vyo ntaki haa mbaire njaba omsa iza na iza hadi ano omsa iza onoro watu utaka tutu mle lugwere
1: uwe njitata uyake omsa jona yogiro lugwere
0: yesu okobotia papa
1: ndiyo
0: olio musa
1: kademu
0: olio musa ndiyo musa
1: ndiyo musa
0: Uwetanga yu hake gendi nkufuniro mguwela kusomesho mguwela
1: Haa, akasusu tika ulira
0: Eh?
1: Akasusu tika ulira
0: Teka ulira wino Manae, kambarekere omusajono Abedenga batu wala maso Ni nzo mna udaka mpairu mektisi ya gadunya jafari Tuwa ida moro sando luiraku Ne programu jaisu opango misingire programu yonayona Osobro tuko bedela ku Pale FM News Jetuli bulunji nyo ku YouTube channel Then ku www.palefm Wabanga tutu kwa ata bulunji Ebisi gade Leka bajena bukuru nakuruwa mande Ncha kubandi desk Baja kubanga bakuguwe bali Ebidala kusande Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Kubukuko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde nechika echa Bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomazo kubukinga urune tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolonda amaji ekiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazi kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechimuli mukampala ngate head office ezisafe ziri na muongo bukasa road Junction opposite ne meeting point. Obatu kubireko ku 0754 21 nkaga musatu oba ku 0755 38 88 mwemo. Good Farmers. Kurenko kenunji eziza amagoba.
4: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
5: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which might be reversed by rehydration with water.
4: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
6: Ibyo bibi batte byemizanyo full time sports byemizanyo ebisenge tutu bulungi
7: looking for James he's got it the NBA's all time scoring record now belongs to LeBron James
6: omuli basketball omupira motoka zambaka
7: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix
6: ibikonde
8: And the new Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
6: Tennis, volleyball, netball, nebinera binginyo. Bulunakura Sunday, ukufa kusawa mukaga, paka kusawa manane zenisana. Full-time sports. Ebyo mizenye ebimalayo kati biwulirizenga nga tubikuteredde ku mmeeza tubisubwa. Okumanya kwe kwetoolerebwako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye.
9: Wanjize omutesitesi kigundu wa Bakari Siddiq
6: Ali Ilmu Nur
10: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala.
6: Ali Ilmu Nur
9: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina okubeera kyakulabirako nnyo, alina okwegendereza nnyo ku byakola.
6: Okumanya kitangaala,
10: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo baawangaala nabo. Yegendereze, waliyo abagenda okusomako ggwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo,
9: enneeyisa gye weeyisa,
10: enneeyisa gye weeyisamu. Era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahud, yani ng'ebintu ebyo tebirina ttabu buki mu busiraamu. Naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola.
6: Nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya.
11: Buli lwa Sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
6: Ali Ilmu Nur. Eno ye program Ali Ilmu Nur, okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Ali Ilmu Nur, okumanya kitangaala nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17.9 Pal FM, okumanya kitangaala. Ali Ilmu Nur.

0: masomo.
1: Mm.
0: Ya densa su tembo tondo tondo na empolirizibwa
1: na masomo. Neyo marayo.
0: Baluwa.
1: Mm. Obajjanjabwa.
0: Ne bajjanjabwa.
1: Balya.
0: Ya deruwa rwodde zibaddeyo.
1: Mm.
0: Na yende mwese ezulirizibwa.
1: Mm.
0: Omwana najjanjabwa tene nonya ne sasula.
1: Ate balya.
0: Baina wewe bakabalya tebasiba tebasula.
1: Mm.
0: Tebayita kukunya.
1: Mm.
0: Wakati basaba mwenyo.
1: Mm.
0: Omukyala teyeya zikalogoye.
1: Mm.
0: Mm. Nange nyina akagoye kenyambala nga mukulumbirwa ino omukolo nengena ne bagamba aze.
1: Aze.
0: Tekinetagisa kumala kubeera na billions okubeera omusanyufu.
1: Mm.
0: Na yebyo okubituukako tekinetagisa kubana degree kumutwe.

0: simu kusaa mwendo kwa jiro. Bwene afuke mironi ya sarunga. Yate sijirina.
1: Mm.
0: Bwene kwa tu. Mironi ya sarunga sinajimbo hata. Sisi rano kote chita.
1: Hmm.
0: Otu otu otu yewe ndusu. Na tu inanga njina vesi naleta kuhonsi.
1: Nika tuwa ina.
0: Walowe naleta kuhonsi inga tebantu mabaleta.
1: Waleo genze msanyuli.
0: Nalimbi yanga tanavya. Kakati. Ota tulira future ya. Uvunanyizibwa bwange okukakasa nti bayina okufuna nga bakyali wansi w'ebiwawaatiro byange babifuna mwawule kino abampuliriza sigambye nti bye baagala okufuna ne ngambye bye bayina okukola ki
1: okufuna
0: waliwo ebikakata ku bulamu bw'omwana akula wansi w'omuzadde okulabika nti abifuna waliwo n'omwana byayagala kati byayagala nga sibisobola isoke bwali kulaliyewa.

0: 107.9 Baal FM FM Ekura Erio Montua Bulijo Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Baal FM Ekura Mubulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa. Bingi ebitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitususa nga tetwebase. Olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
1: Njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bwe naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Ne wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutulaga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu programu bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bbiri kitundu paka ku saa ssatu ez'okumakya programu bukuli butya n'omulongo weswa.
2: Wasuzo tia Uganda Koloko koyake Amachago gafusa amanyuvu Ngateno runakuruo Rweyonge dokubero uruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima lulu nakururamba Niga star emu noti noti stabili emu hashi Ofune dachika zezo uwerere buli runaku Sumulure chivozi cho Kewera kukabite wo Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu nedachikezo werere okuvamu MTN nga tuli wamu enkolagana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: irungamizwa kitongole ki Uganda Communications Commission.
0: Tukwaniriza mu program bwino ku bwino.

0: okay. Bajita pale FM chikumi mumasamva kamza mwenda ekura eryo muntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire ddala jamusinzi rugere masono kubanti muuliriza radio mukrize baramusene kiro musechi singa byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jaja budda, muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana Kayongo Hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi. Nze ndiye mabega we mizindaro. Program bajita bwino kubwino. Tutunulira ensonga nga bweziri naddala ezikwata ku bantu ba bulijjo abatwalibwanga abantu ba wansi. Bingi ebigina maso mugwanga bitweta go kubanga tutunulira neriso ejuji. Naye sabiti eno gituwunzise wabaddewo ensonga ezabadde zitambula ku nkingirizi z'ekibuga Kampala oluvannyuma lw'ekitongole ekiddukanya emirimu mu kibuga Kampala ekya KCCA okuvaayo n'ekitandika okumenya n'okusindikiriza abo abantu abadde balina gye beeyogomye naddala mu bumu ku obwo obukubu zetwandibadde tuyita nti nga tebali kuzimwasa njala. Ebintu byabwe ne bigina maaso n'okubanga bimenyebwa mu kiseera kino. Kino kijjidde mu kaseera nga abasuubuzi bagobwa mu kibuga Kampala ne basalawo okugenda maaso n'okuba nti beeyiyizeeyo. Abaffe bwe kibanga kino kikolebwa mu mutima ogufaanana ku bwe gutyo, abantu ba bulijjo baddewa bakolerewa? Ekyokubiri, baani abalina okuvaayo okulungamya ku kino? Program bagiyita bwino ku bwino. Mu studios tumaze okwegatwako abakulu abatali bamu. Ekibiina ekya PFF kikikiriddwa, ekibiina ekya NUP nakyo kikikiriddwa. So nga tusubira okwegatwako muna kibiina kya NRM bwanabanga atuse. Muna PFF kasoka babuzeeko katono era beyanjulire mu butongole.
1: Nasaba mukadde wange nsanyuse okubeera ku mpeereza kikumi mu musanvu kawumuza mwenda akalimi ka radio zaffe kagwerako. Nze Dr. Bukyamuzi Alhaq Nganda takajjimu buli kyosembako kidda. Nga ndi munnakibiina kya People's Front for Freedom abakkiriza nti buli muntu asaana okweyagalira mu ggwanga lye era asaana okubeera n'eddembe lye ng'ali mu ggwanga lye lino.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege muna PFF. Muna NUP njya kusaba obuuze ku bantu.
2: Sebu neyanza neyanzege okusookedda twebaza ali oweekitiibwa akyatwazisa obulamu era entwala mukisa guno okusaasira bonna abafunye obuzibu abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa b'enganda zaabwe. Twekwate ku Mungu abeere nga atuyisa mu kusoomooza kwe tulimu era n'abafunye ebirungi alhamdulillah. Tugezeeko okuba nga tunyweza ebirungi ebyo Mukama byatuwadde. Leero first week ebadde ya pulezidenti wange Kyagulanyi. Okulaba twasala buli mwezi wiiki esooka asanze esooka mu mwezi okubeera nga tumujjukira ebirungi byakyagasa ku Uganda ate n'engeri gyatusakiramu nga tali wano mu ggwanga. Naye mpuliddeko zibadde basanga 9-10 nga lwo bannaffe abadde mu kyaki nebakutte ne babawamba. Kyannaku nnyo tujagenda maaso nga tuvumirira embeera eyo paka tunalabanga obu yaweddewo eweddewo. Tugenda kuweza emyaka 6-4 nga tufunye obwetwaze naye kyannaku nnyo okulaba embeera eyo nga ekyaliwo. Abantu b'ennakawa mwenna mbaagala nnyo. Erinnya Ssebayiga Faiza Kibirige sijja kwerabira bakubiza kuwerera abaana bannaye muwerera abaana ekijja tuyamba mu Uganda empya.
0: Okay, tweyanza nyo tweyanzege omukulu Ssebayiga Faiza Kibirige. Ngenda kutandikira ewa mukuru nganda. Ngatwebuza nti bwekibanga ekibuga ekivunanyize ekitongole ekivunanyizibwa ku kibuga Kampala kivuddeyo nekigenda maaso n'okuba nti abantu abaasesetuka okuva ku nguudo oluvannyuma lw'okubasindiikiriza baasalawo ne bafuna we badda ewatali ku nguudo zaabwe zimwasanjala. Kakati ate nga n'eyo batandise okubalumbayo era obuyumba ne babumenya. Abantu ba bulijjo baddewa era bakolerewa. Tandikira.
1: Nawe bali nyusebo. Kakati ensonga eyo nnene. Nayenze bungambi okubuuza kubatuwuliriza kabadde kagenderere neyanjudde bweyanjuza. Kubanga nze mu butonde bwange siri muntu mukuusa ayinza kubuuza bantu nti muli muti ate nga gye mpita ate nga nange ndi omu ku bo. Akimanyidde ddala obulungi nti embeera y'abantu baffe si nkyo.
0: Sinungi.
1: So siyinza kubuuza abantu batali bulungi nga nange nkimanyi ne mbabuuza nti bali bulungi. Omulamwa guno gujjidde ddala mu kadde akatuufu. Bwe guba tegukeereye guzze mu kadde akatuufu ddala. Buzza ekibuuzo ekirungi nti abantu baffe baddewa. Ndowooza byonna ekitongole kyaffe kya KCCA awamu ne gavumenti yaffe byekola. Fandi byetwolozza nnyo okubeera oba okwebuuza nti yo gavumenti yaffe oba ekitongole kya KCCA bye kikola kibimanyi. Kubanga omuntu obanga byokola obimanyi sooka ne weebuuza nti kino kyenkola kituufu. Kiba kiba kituufu nkikoze ku bantu abatuufu. Ate bwe mbanga nkikoze ku bantu abatuufu nkibakozeeko mu kadde akatuufu. Kakati awo nno nsuubira nti ekikolwa ekikolebwa kituufu era kikolebwa ku bantu abatuufu naye kiri mu kukolebwa mu kadde akatali katuufu. Baganda baffe bano abakwasisa amateeka n'abatuteekerateekera batukulembeddemu emyaka egikunukkiriza 40. Kizibu kyabwe kiri kimu nti balinga bikennembe. Sukaali waba awaawo nga waliwo ekiwoomereze ojja balaba nga bazzeewo mbungi. Sukaali oluggwawo tuyinza kulaba kikennembe nakimutomanya nawo giraze. Naye bw'osuulawo sukaali osooka ne weebuuza oba ani abikubidde essimu okujja. Kakati nira baganda baffe abo abantu bano baava kubanga twakava mu kalulu. Naye abantu baakola September, October, December ne January naye sukaali gwe baali baagala mu bantu abo olwaggwawo ne babeefuulira ne batuleka tuddemu tubonebone. Kyembi nti naffe abantu tetunnayiga oba tetubuulirirwa simanyi. Bannaffe baddewa. Kituufu bw'otunuulira eggwanga lino naddala ekibuga Kampala nga bwekibiibya ewa okuddukira tetulinaawo. Abamu ku ffe twava mu byalo tukuze twegomba ti ebirungi biri mu kibuga.
0: Birungi biri Kampala?
1: Biri Kampala wano. Abalala diini yatuleeta katugoberera ebyawandiikibwa nti emikisa 99
0: giri mu kibuga.
1: Naye obudde obukeeredde olwaleero era ngenda mbawulira nga bapulaninga nti ekibuga kiganye tugenda nga tukole ekibuga ekipya tebatawaana. Embeera gye batutuusizzaako ekibuga kyo tugenda kibalekera. Tebatawaana kusengula kibuga. Bongere mukaliro mukutunyigiriza kabali mukutunyigiriza tugenda kibalekera ekibuga kyayo bakyeyagaliremu. Lwaki? Olwaleero ogoba omuntu akolera ku luguudo. Sooka weebuuze lwaki omuntu oyo ali mukolera ku luguudo? Abamu ku bo emisolo gy'abayinga. Kapitaali balaba ggwawo aggwera mu kitongole kya URA ne bagamba buno obusigadde obusigenda Linda Land Road buwambira mu dduuka kuba n'ebisale by'amadduuka biri oluguudo. N'agamba obusigaddewo kambuyiyeyiye.
0: Mbeeko endaga.
1: Mugattegatte mbuteeke ku luguudo wali. Abamu nno tebaagala kulemerawo. Bazze ku luguudo beegattegatte bawange buto. Ate baddeyo mu ki?
0: Mukimaduuka.
1: Abalala baliwo okubanga ensi yabasobera dda. Baanoonyewo okuddukira wakola ki?
0: Wabula.
1: Ngenda kuwa ekyokulabirako kimu. Nze mu Kampala muno nsinga kuwangaalira mu kitundu ky'Emakindye. Bannamakindye eyo baagwirwa akawuka oba akasaanyi akabasajja abagwira abatali bannansi. abali tria aba Ethiopia abali tria baba mazeo kati yabo abamu be baba maduka agali mu machinge tebagambo why eduka lye machinge kati ya beyo kusinga mu town wakati kangende ku rugudo kubate nago mu town wakati agakola gaba majuvu kashaga bakagende ku rugudo arabenga ye yamba yamba beko bwatunda bezewa abana abizewo ne family ye so muna Kampala wa muna Uganda abade yiza ku rugudo because the chituse mu Kampala buka ne mbiyale ye taina wagenda kudukira echikwe kwedo echo kujja abantu ku ngudo kyenya kiwakanya nti si kirungi na ye gochikola ko nakadde koli mu kimutusi zako chukola chibi iranze mbuza nya abantu bempangala nabo nti na ya bafe omusajja tatsemaka atadde jacket 10 ku kibegabega natambule bwayise yekawe mpenga anonya baboda boda abazimugula ko akosa akye kulakula na ekibuga Kampala era ngenda ne nebuza nti ewaffe eyo mu makindye munda si kungulu omwana wa chapati ng'omukkiriza n'omugamba nti kale akantu ako kafuule ka matafali oba kale kakole bwoti nga kambawo ne kakalungi be katikasige kolanje era jje gwe nguwe ka layisinsi ntegere nti awo okola ki
0: wokolera
1: kubanga obutalina kyakusa kibuga obulyaza amaanyi obutuusiddwa ku bantu abo abasinga obungi ku bbo bamenyeddwa obuyumba bwabwe nga ne layisinsi baziyina ate yabawa layisinsi nno ye yazze n'abamenya obwe bulyaza amaanyi obwatuukiddwa ku bantu baffe wansi eyo naye nga beerabidde wakati mu trade order okuyita ebibuga byonna ne Kampala nga bwiri yayisaako yayina kitingako ordinance oba bayiro ekkiriza omutembeeya yagala okutembeeya okujja okufuna layisinsi n'alegesita lingibwa naawe wakapamiti akamukkiriza okukola ki
0: okutembeeya
1: era naawe wane jurisdiction walina okukola ki okunoonyeza akawogo okutembeeyeza kakati muna Kampala nga ye wonna waali ali ndiwoobe ali mu kaaba kubanga weewe okuddukira watuufu takola ki tainawo
0: nina kenjagala wanzigireyo mukuru nganda bano banansi abagobeddwa aiba abalumbiddwa jibali bakolerewa gokunda baye yebintu kicho inzo kubagamba anti yade kino gwe kitindwe kiti che kiriwo bakolerewa oba government ibalike bakolerewa ekyo kenjagala
1: kakati muna Kampala nze ngo omuntu sina wenyeza mmoga bakolerewa naye nina kuwabula kubanga fe abasinzo kuwangalira ku luddo lw'obala gavumenti eno tuzze tutegeezebwa nga batuwayiriza nti mutoogerera naye temutuwa solution kati ennaku zino puroguramu zonna ze byako twasalawo tujje tubasabira tubeera ku mpewo kuno bakwate nga pen tuwe ebirowoozo byaffe ate nga zo solution ziyinza tukola ki tuyamba kisooka kesi seegamba va ku luguudo genda oyingira obutale obuzimbe naffe katubuuze obutale obuliwo bumala so that's our second obutale obuliwo bumala
0: ekyokubiri
1: aplanning obutale obwo ya involving aba stakeholders naddala abantu abakoleramu ne bamubulya lwaki bwe babuzimba tebabugendamu gwe muna Uganda awangalire kawempe enakawa emakindye mu kisenyi wano oyinza okwambuka amadaala levo nnya ogenda ogula ennyanja ez'olukumi
0: owala mpa amadaala
1: amadaala ogende ku levo 5 eyakatale ng'ogenze ggula nnyanja obutungulu obutale bwe bazimba si bwaffe muna Uganda talina butuuka omuntu ayambuka amadaala omulundi ogumu mu mwezi y'ayinza okuwambuka ogula ennyanja n'agula ennyanja akataasa kalamba bazigulira na mu kiro n'agula kiro z'ennyanja 5 n'ez'obutungulu 4 n'agenda ateekewo ka mu friji naye munnansi ono gw'oleetera obutale obwo obwa levo 7 ennyanja agula za 5 agula za 10 actually munnansi gavumenti eno gwetamanya omutuufu
3: atenga ya singo mjakone tunu nga chana nambitani kuchikumi. Akatungu wagula kamu, nasa lake chitundu cheche misana, eche gulo, katoyo goya gara atekemu transport.
0: Alinya madara.
3: Ave, ibuwa ise, ajemu katale ke wandege ya alinya madara gule nyanyi. Goya gara ave ndatete, nga katala kamulio kumpi ndatete. Eh, owe wakariga, kamulio kumpi ya kategele kakari kusega. So ajari nye transport wankumi satu, ogende kusega, kuboda, agure nyanye mungu waka tunguru kamu. Kafumbe mene. So obutare, bandiba ndewa wakini wabukuli ramu.
0: Hmm.
3: Na yenda waba antupa chimanyi, babu geza ako.
0: Nechigani.
3: Tibuengena na inkulita katari wabukuli, baka somate bakula chini.
0: Tibajia.
3: President yalike kusega, President Museveni, mukalulu kanunga kanunga. Na babu gamba katari mwaka tuwa. Neta kaina kubo, lileta bantu. President naba gamba, enyoba emu pipa mba binyambe kwa sate gira, zinangi nilevizi ubichi. Sama nya.
0: Mm.
3: So kesi sisa ya nyepulani kukuteka wakatara hako. Echo teyachiba la, mpulani ingambi. Munansa hako liliwa, tusawa, nubwe gendeleza. Patekeo gazete di corridors, mchibuka Kampala. Eziri gazete, echo kubini, semu nilugudoli mchibuka Kampala. Truly congested.
0: Hmm.
3: Siro na, namu nakuweza jamu mchibuka Kampala wano, waluwa bugudo mwitako munda wano.
0: Ngate wali jamu.
3: Ngate wali jamu. Obububu wama tunambulange mbatekeze, ntieri yaba ntupa kilizi wakoni na yo, okuva kusawa kumina mbili, paka kusawa mbili. Atetu, bobo ya gara kulongosa lugudo, na kuteka wama tana kamera zivakuma abantu wama. Eh? Bagambe, ntibulina yaba, anawo, anewa ndi sokoni na mkatala hawa. Buli mwezi, obo mwaka, ajakusha surange mitu wala kuminemeka.
0: Kuminetano.
3: Na yaba ntu wafema kori, bojaba ntupa kori langa mpaka, bawadaba chana wama mbajaka ungezi. Sawa kuminabili, mpake kanda wa mpake mpake.
0: Yeah.
3: Na halite chiboche miembe, chiboche obutunguru, na kutia kwa mwondo utinisi. Yasu kudo mwende wa mituwa leviri, ajatu ndafu neke mkumi, nyatambuza vingero kubuleta. Na abuzayo. Mbundezi mtezili bizi. Echo kubi, abagagaba na basa sule vizimbe. Nevi yawe wabigenda kwa wabuluwa liyo mastowo wa sima duka. Katugogure zo kulevezo. Nganake ndiza njini zoga atapakaka beka la kasaba. Chamatuwa na watu zivira makubo, batunda vya tutunda. Nena wabachima njini kubizimbe wa gurueyo. Dene chokubi, ne wabakata luzimjika wansi. Kesi siya liye uzizako, ebeye ye midara jina abantu wajisokole. Kwe midara njimu jambe. Omushale kuno kesi siya gendo mbumala. Ngo mtomia kwa damu imiduara kumineta.
0: Batuga midara jabuerere.
3: Atechiri yo.
0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura heri omuntu wa bulijjo kanzi jemba we sebayiga faizo kibirige
4: Wasuzote ya Uganda Koloko koyake Ama chago gafusa manyuvu Ngateno runakuruo Rweyonge dokubero uruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bilezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emu noti noti stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Bulirunaku Sumurure chibozi cho Kevera kukabite wo Kwasa ganya zihasozo kubira kumuzei sumururo muriro gukurimu nedachikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
5: MTN
4: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
0: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eriyo muntu wabulijjo program bajita bwino kubwino okujiteka teka no kujikubiriza nze Kayongo Hakim okurabanga programu ene tambura bulungi kangende ewa Sebayiga Faizo Kibirige goli kumzinda
2: sebo ne yanza yabaza muganda wanga vudde waguru ensonga azije bulungi twali jemu 7 yali alaira yagamba kyikisanja bakita no sleep Chikamu no siripu china ama chitekeza bintu bingi Mubiyo ufuzi nembira za fezabu ijo. No siripu, no eating, no going to school. Bintu bingi nyo. Elako tema teme chintu ejo. Uja kwe sanganti, nabada akula. Uyoku po siripu tolide. Uja kusula ngotunula. No siripu. nabadde akolera wano mwowino akolera wano nakasero ebintu bwe babiwambye ojja genda gyoyo ojja kusigala ngaotunula no sleep stress jja kukwala mai stress kulemesa okwebaka oyagaga nti ah musajja tashayina mayinga kisajja naye no sleep ebyalowooza biki
0: biyitirivu
2: omukazi afuuse nabukalu bayita bannabukalu naye ngaekivudde nabukalu no sleep abaana tebasoma amaka gasatuse banke mubanja loni zifuuse loni no sleep kakati nebaza bannayuganda abasalawo olunaku lwasooka akalu ne bakawa Kyagulanyi naye abalangira ne balangirira mu bikyamu nekyekibinja kyakikolera kati mu mbeera eno nga twaba nga twakava mu kalulu twalaba baazuukusa etteeka ya trade order trade order negenda mu Uganda yonna nyobyanga buli omu yakoleranga mu kibuga kuba bakimanyi bulungi nnyo era kimanyikiddwa abantu abawangaira mu tawuni tebatera kuwa gavumenti ebibadde mu buyinza kalulu ekyo ne bakikola mu bugendeire ne babagoba jjukira twali mu lockdown emyaka ng'ebiri esatu abantu business nezigwa abaali bakolera mu ssemaduuka wali mu kibuga Kampala ne basalawo nti kanzire nakawa nkolere ne nakawa kanzire emakinji ekolere ne makinji munda nateekawo omudaala gw'engatto nateekawo ngayo gw'engoye nateekawo emidaala egy'enjawulo naye ku bengi ng'obusobozi tabuyina wabula ddidde amaka ge mwasuula mwabadde asuula kwatemye galagi bakwatemye ruumu emu nateekamu bizinensi yabadde akolera mu kibuga n'atandika okukolera ewaka n'abamu n'ateeka ku street awawangaira kati akaseera katuuse aba KCC aba enforcement niyo batandisa okukola ki
0: okuyingirayo
2: kiyayo batandika okubeera nga kyannaku nnyo n'abaana abeeyiya abavubuka abatunda enkoko saawa mukaaga ogw'ekiro saawa ttaano ez'ekiro nnya ttaano mukaaga aba enforcement bajja ne bakola saawa ezo ne banyaga ebintu by'abantu ne babirya waliwo ewaffe eri kunnya emutumu waliwo ne bayita kunnya waliwo omuvubuka yabadde asiika piraawo bajja ne bamugwamu saawa ttaano
0: ne bamutwala
2: abantu bagayisinga bataddemu obutwa obutwale naawe yabadde abuteekamu saawa mmeka nga yazze kukola bizinesi kutunda byakulya emmere ye ne bakola ki ne bagiwamba nagezaako okulaba nga njogeramu n'aba enforcement enkeera neŋŋamba nti banaye mwanyaze ebintu by'abantu mwabitutte naye kati ng'ogwo omuceere esefuya z'ennyama zimwatu tya atuddire obwana bw'oku nguudo
0: netububwa
2: ne bakola ki
0: nebalya
2: ne balya so kyannaku nnyo okulaba ng'essaawa z'okukola essaawa z'okukola bakoma ssaawa 12 mateeka nga gwe ssaawa ttaano ojja n'okola ki oba oliawo kyali baddewo mu kibuga wakati kati ngaawo ku paaka enkadde noga tujja kwa 24/7 saa 6:08 naye mu byalo enakawa mutungo lugundi butabika makinje nojja ku ezo ssaawa ttaano notandika okubeera nga onyaga ebintu by'abantu kyannaku nnyo abakulembeze amazima abakulembeze bagezezaako naddala okuvira ddala lord mayor azze babadde bakikola nnyo nnyo eyaliko lord mayor saalongo eyasi lukwago ng'akirwanirira naye kakati bali mu ezo naye agezaako naye abasajja balwaniramu si bangu era ne ku saturday newedde kansu yatudde ng'eyogera ku nsonga zezimu naaga nti waki mukola ebintu nga bino naye mutategeezaako bakulembeze mwenemala gakola bintu kukwata babakwata babakwata jjukira KCCA ina kooti bwogaana nga bajja bakugulawo musango nga bakusimba mu kooti nga bakusindika luzira amazima okimanyiko bulungi bwalakimu ffe batukwata okuva ku siteolo nsonga yeyi abatembeeyi nga tusazeewo nti buli saawa 12 okuva saawa 12 paka saawa 3 manyi saawa 12 abasinga abasuubuzi abamaduuka abeera bagaggadde nga banyuse nti bane bananyukanga 12 atisiti tufuneyo enguudo 3 zikoleyeko abantu okuva saawa 3 okuva saawa 12 paka 3 ez'ekiro nekyaddako tukwata tukuba tuyisa bubi paka chitalia era twaga nti omuseme omutembe itaba muyekera era twaitoga twaide mbatu nti omutembe siki
0: simuyekera
2: omutembe muna Uganda edde mabega kuwali wali obutale obwabanga okusanja bujjukira mulemba gwa Jennifer Busi netugamba tubuzeewo lwaki tubuzaawo okusanja butale bwa kusanja abasuubuzi abagagga basinga babeera tebakoze ku sande naye lwaki tubawa gaapu naye ekyolina okumanya abaganda balina olugero luga nti mubikulya
0: balungi emirimu
2: wekutuuka musolo ogubajjamu wekutuuka bo benyini bebeezeewo babeezeewo ne famiye zaabwe ng'otandika obasika ebitoji ng'obakwata okolaki obasiba
0: nindako bwana Fayizo nina kyenjagala onzigireyo bwe baba nga abantu bano bafu bashogere batya mu Luganda Luganda alonzi luseko basindikiriziddwa kale kakozesa ekyo okuva we babadde beekukumye we bayiyiza we baali batandise obulimulimu obutonotono nabo babalumbayo kontaina ne bazimenya kati abantu bakolerewa kyenjagala ekyo
2: agasinza bakiddamu kyannaku nnyo okubeera ng'emyaka gyonna gavumenti gye tufuze emyaka 40 buli mwaka wabaddewo sizoni nga gavumenti ejjanye puroguraamu ey'okuzzaamu abantu essuubi ebbawa kasente wali gye bayitanga entandikwa wali gye bayitanga wesecreation wali gye bayita bonna bagaggawale kati wetwogerera bagiyita PDM yeriwo abantu abasinga abo abamu babawaddeyo sente za gavumenti ennaku ezo nalaba ku komiti guni gyakulembera Honorable Betty Nambooze oba weyakuba odio ku intanet ng'abantu babakubya amasimu sente zebabawa ez'okwekulaakulanya eza UWEP esente ezo nga ozeewola abakyala bazeewola oluvannyuma nga bazizzaayo kati abantu abasinga abo abagenda bakubaganyizibwa babawadde sente ezo eza gavumenti zibeye nga zikolaki zibakulaakulanya naye gye buwunzikidde ng'ebintu babinyaze nga n'essente zebajja okuba nga basasuza okuzzaayo amazima nga tewakolaki ekibuuzo ky'ombuuza n'oŋŋamba nti omuntu akoze atya si bwe kiri okusookera nagambye nti buli omu waali awanike emikono tusabe Mukama Katonda manyi buli kimu ky'oba olaba nga kikalu ate Mukama Katonda akikolaki akigonza buli omu awanikenga emikono ku makya n'ekiro naddala essaawa 6 azuukuka ekiro awanike emikono agambe Mukama Katonda nzija mu mbeera eno kuba mwana adamu bwana akimu nsobola okulimba ngamba ŋŋenda kukuwa sente ŋŋenda kukuwola nkubuulira ebizibu byange neyabizza gy'oli naye ne buwunzika nga otegedde obunafu bwange otegedde ekizibu kyange n'otakolaki n'otanyamba ekyokubiri tusabe eddwa ensabe okukyusa mu bukulembeze ebyobufuzi byebigaggawaza oba okwavuwaza bwana akimu ebyobufuzi bigaggawaza oba bikolaki byavuwaza so policies gavumenti zeereeta wano zeereeta nga zo zakunyigiriza bantu mbugezaako kwewana

0: omanyinti omuntu akadiwa naye ngaali muzigo jajja bwanakimu jajja twabasanga mu byalo oyanga n'ebigago ogezi wa jajja naye kati bajajja bali mizigo ettaka gye yaligenze mu kyalo bali yali mututteko kati waali ali ku bwa katonda weekugambye okuwanika emikono mungu tajja kulemera kubanga amuwaliziki kasitaba ngaakola nnyo naye nga enkola embi eya gavumenti yemutuusizza ettaka mukyalo bayitutte talina waayiza tudda wali wakoyera ebintu babitutte kakati abeerewo atya okugjako okuddukira katonda tewali nagenda wa mp nyambe nga naye kenyinsere zagera mu kampeeni yagenda mu looni nga ne buli mwezi basala busazi sente ze mungu kubeera nga yatuyamba kubanga muganda wange ayogedde ku butale obutale obuzimbiddwa ndabye kawandegeya nendaba n'akebusega akenya kawo kamaze emyaka emika kuva 2013 paka leero bakazimba tekaggwanga kakati abantu b'emutungu bagenda kushopingirawa emidaala ku mutungu biina lodala omwami yatekawo akatale awo naye buli mudaala gwa 225 mutungo biina lodi awo ngaovudde kunya lwakatale katono naye buli mudaala 225 mwetaano kakati azijjewe anaabiseera busenzi abantu basobole okubeera nga bagula webasedde oba bagatambuzanga ebigere bagende muwino bagule enyaanya bakomewo emutungu so embeera gyetuwangaliramu kwe kubeera nga mukama katonda tumusaba abeere nga akola ekyenjawulo naye otherwise tewali kyakukola omuntu akunyigiriza n'ennyindo olitandika okuvaamu omusaayi
1: njagala owunzike na kino bwana Faizo waliwo abantu abamu nga we bamenyera emidaala gyabwe baalina emaali oli asuubudde engatto bwe bajja okumenya waakirirwa n'abikuŋŋanyakuŋŋanya n'ateeka mu kakutiya n'abidduse ewaka tasobola kufuluma ku bitunda bagenda kumukwata nabyo abiteekewa
0: etteeka bwe bazze ne bakwata ne bamenya toteekeddwa okubeera nga ojjawo ebamenye okujjako nga basobose ne bajja bakuwooninga era naye mabega twasabanga ekiseera nti omuntu weeyo akadde abakulembeze tumale okusomesa abantu tubateeketeeke abakolera ku nguudo nemuyitamu nemubasomesa nemugamba nnaaba wanu tebaagalawo musengulwe aba asobodde n'asengulamu bulungi najjawo ebintu byenaafuna waabiteeka naye bano abantu we bajja ne bamenya bavunaanyizibwako n'okutwala ebintu bye basanze awo era ogezaako bavunaana bibanga ebizibiti byebakozesa
1: Faizo kyenjagalo nzigireyo ono baalaalika nga bwemwalaalika obanga bwemwabasomesa asubudde engatto ze asubudde bulanketi ze abadde yaziteeka mu kakontayina n'afuna omukisa n'abijjamu n'abiteeka ewaka tagenda kusobola kubitambuza nyumba ku nyumba kubitunda bagenda kumukwata nabyo abiteekewa
0: ennaku zino omulembe gwa intaneti
1: adde kuseereza
0: omulembe gwa intaneti kati bwebanga olina ebintu byo
2: kakati wabuliddwa wayinza okwegatta ne munne bapangise tayinza funa yadde sente
1: ezigula seereza
2: kuba bw'oteekako 2000 teziweza eddakiika sa okutunda ebintu online kiyinza okwetagisa layini yesawa 2 oba 3 ng'olyoka okola ki
1: otetenkanya
2: kakati amagezi tuyinza obbawa bongere okunyiiga naye by ebintu bye babamenyera ebintu bye bazza ewaka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
0: obusungu oyo bwayogeddeko tubwetaaga weneegatta bijja olaba abagundi bebateekawo ku mulebe gw'abayindi bateekawo embeera nebabera nga tebagula mu maduuka g'abayindi naye gwe okitereka era olwaliwo n'omusajja yayimba akayimba kagambanga nti akaalo kawano kadda nnyo akaalo kaliko bannanyiga otegeere so naye gavumenti zibaddewo nyingi bujja kukyanga neno gavumenti teriimu so mumbeere abantu tubeere nga tusaba katonda
1: waliwo abadde awuliriza nga manyi bwe tunawunzikira agenda kubazeemu essuubi ate siibi bemulimumaliddemu ddala
0: so abantu nasobosinabbawa kirowoozo ne bagamba tufukamireko ekiro tuyimirireko ekiro tusabe mukama katonda ekyokubiri tubeere nga tusoma nnyo tusomesa nnyo abaana n'okukola ennyo ekyokusatu abantu abalina ebintu ebyo nga byasigalamu tutambule mu famiry zaffe tubibaguze

0: Naganda anze amahari gonga tadde ku simu. Oyo obo kyali mu kamusajjoyo. Na wa musajja ino okusembya ekiganaga kutadde nakikiriza muino kwa ridwa azawjaini. Ochiche mukanyiza ko. Inera ekigambo ekisemba kiba kya musajja. Kubanga huwa alladhi biyadihi uqdatun nikah. Omusajja yaine ekitutwa emikono gye gyirimu ekitutwa ky'obufumbo. Obufumbo bwonna butambulira ku musajja si ku mukazi. Nera eryo kubo ne tumala tuliita wetu tuti abantu bati bakyafumbye. Kubanga omukazi ajja kuyima gyayimye akusindikire.
1: Yes.
0: Oba ajja kulaba gwe yeegombye omulala akutereka ezizo. Okyegedde kati eba fawda kaba kafuuse kati.
1: Kazanyo kalyawo.
0: Kati so. Kyebateeseza. Kati ono agamba nti yamuwa ti omukyala agende ku siteepu eyokubiri amutwale ewa kaadhi amuwabire ewa kaadhi lwakuba wano mu Uganda badisikazi baffe oluusi okusinziira ku bisandizo byebabalonderako kuba nti yamala saanawe oluusi abamu ensonga bwe zo tebazisobola
1: waliwo
0: disikazi omu gwe banyumiriza nti abaana baafiirwa taata waabwe nga baagala baga abanyamaali kati kaadhi yabagambye engeri gye muli abaana ba taata omu ne maama wamwe wa halaali tewali bwetaavu bwaga abanyamaali ne mmanya nti oyo kaadhi alabika yali wa idadi
1: kati
0: oyo bwati tosamuleta amumasala gakolo kati oba nze we munjogera yange ebiseera ebisinga mba sindika wa director wa sharia Sheikh Salim Bosa bagende eyo ensonga ziggwereyo kati ye nga ye wa sharia akako omusajja ate omukyala osegedde kubanga awuliriza saidi zonna zonna n'amanya nti ate bakyasobola kuba bonna n'amukakanze mukazi wange kyamwagala nera walemerako nga ye kaadhi awandiika ekiwandiiko nga ye akola fasikh
1: kati obwanu mbadde ngenda kugandi era oli bwalemera ku nagandi zinganyi
0: balina nti kaadhi ngaakola fasikh lwaki ogaana osegedde olina sirimu omukazi mulamu oyagala mulwaza nze ŋŋanye biki mukyala wange wampeta oganye nga kaadhi tamenyeka nawe peni court order bamuteera ku court order
1: obufumbo tubusazizzaamu
0: ku court order nga olabanera kooti ngesobola owandiika nti tusazizza mu passipooti yo tekyakola sekedde tusazizzaamu ekyapa ekyo kati ne sharia kaadhi yamuwa amaanyi ago asobola okusazaamu obufumbo kati abakyala kye balina okukola kati tanooba bunobi nze namuwa amahale yagagaana neyefuuka nakyeyombekedde omulala omusanga afumbiddwa newalala naye ngate obusambu kyamubala kwono omuke
1: ono obufumbo buno
0: nan tebunaba kutagulukuka kati so agende wa kaadhi bagende wa directa wa sharia estepu eyokubijo abadde
1: okay
0: na
1: ndoza mukwano okyo kitegedde bino ebyokutuweerereza ku ssimu n'oweereza message n'esente z'okwe ziri otubonyeza abakyala babadde kwegaa fumba bufudde ekintu kyakuzanyisa mubuzanyisa
0: nkola ya takisi agikolaafumba
1: kakati ono abuuza nti mukadde waffe sheekhe singa asala magaribi ngenda okulaba nga ekiri wali kikutte kinene nnyo enkuba egenda kutonya agamba nti tusobola okushayi ne tuzigatta
0: naam ekyo kikkirizibwa olwa haditha ibuni abbasi jamaa nabiyu sal llah salam baina dhuhuri wal asri wal maghribi wal isha fi lmadina bighairi khaufin wala matar nabbi yagatta wakati wa dhuhuri ne asri ne maghribi ne isha e madina nga tewaliwo nkuba wadde lutalo kati nekiraga nti ebyensonga bbiri we zibeerawo osobola okugatta ki
1: eswala
0: nayekyo kirina kukolebwa imaamu ye naalaba embeera nga yeetaagisa imaamu walaba nga kyetaagisa khalas wewamala omala osaala magharibi nga baaziina nga musaala ishaayi nga mweyongerayo kale olwo masijidi eri awo ondeeba nsiike kasidi eri kumpi nekkubo kulerwe naye nkuba kasiteetonya abali muzikiti tebaddamu kufuluma n'abali wabweru waago ebaawula kale ebitundu ebifaananako webityo nga bamanye ebitundu byabwe kati enkuba weetandika ne bagitya nti enegena genderera khalasi

0: Mugat.
1: Bagatezu bagate ani?
0: Magaribinesha.
1: Magaribinesha. Wazuhuri ni asiri. Okusinzira ku kitundu chawa.
0: Okay.
1: Kada echo imamu ya inochirama. Na sigwe nga gwe.
0: Kati engate no nsalako watu sali
1: na. Aneda musara namba. Musara nyanya. Oba satu kunya.
0: Okay.
1: Na omuntu okutola kuswala china kuba mu lugendo moka.
0: Loka. Okay.
1: Oba mu lutalo. Kubanga swalatul khawf eba ya rakabiri. Swala ya lutalo. Na ya rakabiri. Ne watali awo olino zimalayo.
0: Okay. Kakati waluwe mbela kati yeriwo waluwe mizikiti ejiri nga ne bambi tejiri nyomo bantu rusi nga muzikiti kuliko bali bali muko nenga waluwa wegali omanyi kati abana bamanyi okuyisa amwe gali nga bati andesawe no kasasuka mwemu nezigende mu kitundu awo awo tuwayitika mbera kati yeriwo rusi waluwe mbera etuse kati mbitundu ebi kumbera ngeye laba sobola okugatta
1: Neda omazinyazi nena bagamba sallu fi buyutiku musalire waka kubanga otunulira mu mbera di matata sukutul jamaa di swala ya jamaa weva ku muntu nga swala ya jamaa techakakatako singa enkube banyingi singa inachotya mukubo singa muzikiti gubera wala kati abantu basalire wakati wekalafa
0: Okay.
1: Masalile waka.
0: Kale ndoza mukwano chitegede bulungi. Kakati nzibuzo chone rechira chigamba nti shekhe ene wafe waliyo mwana neya mwana achali muto ya tusaza nze muri simatira bulungi ansazi za mwana muto ndabange swala yange itatuka abuza nti omwana yandi badde atandikira ku myaka emeka okutusaza
1: imama tusabiyi owa imama b'omwana omuto naam abamanyi bonna bakyegatawo ku swala nga ya sunna okuba nti abasaza tekiyina buzibu nebayawukana ku swala yaki eyobwetekwa abafa tusaze ne zuhuri ne asiri ne magharibi ne isha kati awe wali enjawukana naye zino zitarawuya zani za sunna asobola okusaza naam naye ekigambo nze kyengenda nakyo nti tasihu imamatu sabi idha kana mumayiz swala y'omwana omuto eba ntuufu gyasaza singa abanga ategeera ekyokubiri ng'amanyi amateeka g'eswala okitegedde kuba kati wano lwakuba nti okusoma kugenze kujabuluka neffe twasazanga ejjuma mu pifo twatandika ng'osoma khutuba nga tuli muki
0: mupifo
1: mupifo kitegeeza nti batuwanga emisinji emiki
0: emirungi
1: emirungi oba kitegedde kati omwana afaanana bw'atyo ng'amanyi ebyonoona eswala amanyi okufuna uzo asaza eswala neera obujulizi obulaga obwo nabyaga nti ya umma alqawm aqra'uhum likitabillah akulembera abantu abasinga okusoma ekitabo kyani
0: kya Allah
1: kati haditha ala umumihi haditha ebuna omwana omuto n'omuntu omukulu kyobula banga waliwo ekyafayo kya sahaba bamuyita Amr ibn Salama yali mwana muto to the extent nga wagenda ku ruko n'engoye ezidda waggulu okitegedde kati yasaza abantu be nga ayina emyaka yagaa nti wa ana bnu siti nga nina emyaka mukaaga
0: yali muto
1: kati baba basaala omukyala n'ayitawo ng'omugongo gw'omwana gulabika nababuuza nabaga nti ala tasturu anna ista imamikum temusobola bika kabina ka imamu wamu agandi bangulire ekkanzu sirijerabira
0: yali abakuna midi nibamugulire kanzu
1: anti yali abasinga osoma Quran ali bakasiramuka kati ye yatuulanga nawulira abatambuze kati abatambuze bana abasubuza abasiramu basomanga Quran ye nakwata osegedde kati nga yaliwo ye munyongofu n'abasaza eswalanga nakabina kaliwe nibabuuza ala tasturuna anna ista imamikum temusobola tubikira kabina ka imamu wamu nyamuguri ya gabangulire kanzu sirijera bila ndoza yajitereka paka oyafa kanzu ya bwa imam kati so si buli mwana muto omwana omuto omumayizi omumayizi yaluwa abamanyi batekawo alama tutamuyiza olabira omwana nti ayawula wahuwa husnu awaba gamba fahmu al-khitab wa radd ala sawab yimano kubanti woyogera echo mubuza kitegera nera nakudamu ansa ngantofu yegwani nze gundi mama oyani yego tata oyani mubera wa oyine myaka emeka osomera wa yonanga kubulira
0: bito yakudamu ansa
1: to mama yise abamuni agamba alladhi yufarriq baina dirham wa dinar omwana wabasoro kwa ura wakati wako olu kumi na ketano ndesi ndese kusende za fikwa zisende zifana gana wawongo sozi mutirao na aga kano ketano kano
0: kano kumi
1: katia soro kwa ura dirham wa dinar hana iwa gamba anti alladhi yuhsinu qiraati surat al-kafirun wabasoro kusuma surat al-kafirun aburonji kubange zezimu kusura na aba sajja bakuru la abudu wala ana wala antum wala ana
0: nzivu
1: gwegendo gwa mchara waji kusomere ajawo gamba shekhe bileke uchegende kati yaga ndo mwana mtu wabanga so jisoma ngara jikoze mu nso bifa huwa mu mayizi naye kati echukuru nti sinu tamyiz etandika ku myaka 5 kumukaga ruwa hadithi ya Abi Mas'ud al-Ansari ya gamba aqaltu majjatan majjaha Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam
1: min bi'rin fi qawmi wa ana ibn 5 sinin nabirumi ya jewaka nganine miyake 5 nzijukira bulungi yadira amazina agayiwa mukamwa na agatandiko ganza nyisa nago no nazanya no mwana mto no teka amazi mukamwa
0: n'umuduka
1: kali agama nabi ya jewaka nzijo kila burunji majjatan majjaha fi waji amazi gateka na ganjira mchenyi wa ana ibn 5 sinaine miyake 5 kati waga anti sinu tamize tani kila kwejo kubanga rwachi kati yomano raba jukira
0: jukira chiri mbaka chia mkola
1: kati soche chiri kati nae chiri wakati we 5 ni umusamfu rwachi abamba gamba musamfu hadithi muru awlada kumbisola uhum abna 7 mbragira wana mwakusala nga wazize miyaka musamfu kalega ndiye sini tamizi.
0: Okay.
1: Kati mwana ali miaka 7. Akusaje swala bwo.
0: Okay.
1: Na.
0: Ndoza mama uchiteke dekati totia anti oswalayo inzo kubanga te tuse. Kakati ono agamba anti omwami wange te yali msilamu. Nampasa nganafe tuli basilamu. Ate sister wange yali abantu atawana ne nga tukonagana bulungi ne mugamba ne namuwasa kati mudyanga balimu abakyala babiri ba Luganda omanyi nedda wano kyalingawo nga ne singa asobola okubeerako mudya
1: subhanallah
0: era nga singa bajjanga waliwo embeera etabusenga singa ayinza okusookamu agira akwatirira embeera pakaolirwa n'ategeera ki ekyokukola
1: Allah basenga ngabe yagaranga
0: asera byalinga
1: o tubanga banyiga nnyo na kuzo obusyamu kati bwe tusomesa
0: wabajja ku nobo kakati agamba nti kati shekhe basira musebombi kati basira muka bombi kati abuza nti akoza atya
1: na
0: yabasaba Luganda kakati yako zaatia agene nabo maso kubanga bunaba za demo na abada
1: tagene nabo maso kubanga Allah kanti wa antajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf temukirizwa kugata ba sisters ba miundi ebiri okujja ka bachikuranga tebamanyi inna Allah kana ghafurar rahima kati kwa baba bili aronda ko eyasoka mushagende aronda ke yasoka onwo kubini na muta fandinga abana babali wanti banabe kiryanga nikahu shubha yefana ne tyasinga abawala bali babiri nga balongo bafanagana no de waka kumbe babiri yachadde nakata agenze okuduka kali muri mwabasaje abamunga takonkona okonkona ko isaje ekikuru agenda okweke nenya bwati jukira adene ono mulamu omwala inzo tyo kubendo
0: yes
1: ayino kwekanganga babidi oshegende kati oyo mchara bamwa ula ku musajja ono nato omwana abawa musajja kubanga zero shuba azemo mberanga sinti akigenderede kati omwana abawe ne babawula oshegende kati wano aronda ko omu omukuru ono yasoka okubanga ye mukyala w'omutuufu ochegedde oba naalondako ngaolaba nabbi sallallahu alayhi wasallam omusajja yasiramuka nga alina abakazi kumi nanga fakhtar minhunna arba mubolondako bamiki
0: bana
1: bana kati beyagala beyalondako obosegedde nam kati obusaamu tebunywezaawo kintu kikyamu ndi kasaasira muse ekyo kyebawadde kibadde mu nsobi kati balina kikolaki balina kitereeza nam
0: Okay. Tuyanze nyo, tuyanze gea, kadewe katu ubi kagenze. Tuongira kwebaza mkadu wafe, Sheikh Hamza Badru Kaira, aluwa kutudia mwe bibuzo. Atuna mutubebaza bananga, wawirize bibuzo, ni mutambula, ni muja. Ekigambe kyo kirungi nnyo tusaba Allah abayigirize eddiini ye ate nammwe kyemuyize mukiteeke mu nkola ate nammwe mwongereyo nti esheikh yagambye bwati ne bwati ne bwati abadde akyamye kale alongoose kubanga tebitira kubala byangu tusingane insha Allah Abdulhamid Kizito Musenza ndage manya gange mbadde mukadde waffe Sheikh Hamza Badru Kaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Usira mudeni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza imam kati tegere dini yo wiyongira kujitegera tegere byota sobora kumanya ibyo biwadikire mu bucyamu wamuno kufune na mulwa mu program Busei imam buri runako ukuva ku saa 11 kitungu za kaongezi paka ku saa wemu esowe guro ukukusene ku Sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program Busei imam ikuleteddwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters said district opposite ne Masjid Nur Gabaru wa mune.
3: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty towers kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuliri ba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna. Di tamini insurance erungamizi wa insurance regulatory authority of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo bigobededwa.
4: Kanoke katika adhikari za kaongezi. Ngogo shiti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bia tutegeza. Tumutu wa bazi somye. Allah mchingiriza shaitani kutusa obudde bwebucha ziwulirize nga buli lunaku
5: zikutuusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: webali nyo gwena wena auliza chikumi mumsamvu katonyeze mwenda pal FM ekula dio mtu wabulijo kansokoye okula msako nechila mse chisinga evila msobyo na ngangugamanti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akula msako siri mlala ndi muzukulu wa gabunga alhaji ali mubiru ntere demzamu gula kumayengo gachi kumi mumsamvu katunize mwenda pal FM ekula liyo mtu wabuli jom programu ya feno echoto jokila ntitubela kone bintu binjwe tuwelo kutunulia mprogramu ya feno echoto bintu binjwe tuwelo kutunulia mprogramu ya feno echoto ebye bituuse okusomozebwa okutuuse ku bantu ab'enjawulo ebize bibeerawo mu ggwanga lyattu Uganda ebibeerawo mu mawanga amalala ebyo byonna ebize bibaawo tuzize tubitunuulira mprogramu ya feno ekyoto nga bwe twakulaga sabbiiti eyayita generaali Yoweri Kaguta Museveni gye yava okuviira ddala mu mwaka gwa 1981 nitukulaga abasajja abakola omulimu ogwali ogw'ettendo wewaawo bafuna okukosebwa okwali okw'enjawulo nga generaali Salim Saleh Kaleb bwe yalwana n'akuba emmundu ne bamukuba abeebukalabi ne bakaaba nga bamanya agenze ne bakwasa sejjusa n'addira Salim Saleh nga yakutte enkasi yakomandinga olutalo sejjusa ne bamukuba ne bamutwalira mu katanda nga bamanyiye batutte mayiti naye munange Katonda nazze ebibye era waali ne kakati akyali mulamu leero neyo sijja tugenda okutunuulira tugenda kutunuulira ku bannayuganda bangi bannaffe be abakola emirimu mingi naddala olutalo lw'e Sudan batundawo Sudan bwe batondawo Sudan ng'emaze okwawukanamu nitufuna South Sudan ne Sudan erina esigala bannayuganda bangi bakyacyanciza waggulu okukira akimezeza okw'enjala ne bagamba nti aa katugendeeyo era abantu bangi bakola akasente nga Sudan eyo bakagiteekawo South Sudan bakagiteekawo era abasinga obungi bannayuganda wano balina ennyumba ze bazimbanga sente bazikola Sudan South Sudan bannaffe baafuna emirimu mingi abaafuna emirimu okugenda okukola South Sudan jukira nti eggwanga baali batonzeewo tonde teryaliwo nga tebasobola kugenda Sudan kusuubulayo bintu wabula balina kujja Uganda banunene ebintu n'emmere kawunga bakajjanga wano bijanjaalo byavanga wano bino nti babipakiranga mu basi babiteekanga ku trucks emmotoka zino ezaloole lujja ayinza okumanya ono waswa zamanyi bwemugamba trucks ayinza okugamba nsizitegedde emmotoka za loole trailer ezo emmotoka ebinene ebyetisi bye byatwalanga ebintu ebyo e Sudan olutalo olugenda okubalukawo wakati mu Basudani mu Basau Sudani bennyini nga batandika okulwanagana bannaffe abamu baali batutte mali yaabwe eyo era nga bali mu kukola Abasau Sudani bwe batandika okulwanagana abasinga abamu tebaataliza nti ono munnayuganda ono tabiriimu ebyaffe bye tulimu bo baakuba bukubi ate gavumenti yaayo n'erimu okuwa protection abantu abataali bannansi okukakana nga bannayuganda bangi bafiiriddwa emmaali yaabwe n'obulamu bwabwe nga butokomose olunaku olwaleero ndine ssentebe w'abaddereeva abavuga ebyo ebimotoka ebinene ebigenda mu mawanga gonna kubanga waliwe bigende Tanzania, waliwe bigende Kenya, waliwe bigende South Sudan, waliwe bigende Rwanda, nine sentebe wamwe. Agenda dutu vira kuntono. Tugenda kusokera ko dala. Tugenda kusokera dala mbitundu ebyo bya South Sudan. Tumanyiche chali oluvanyuma jatu twala mawanga amalala ajatutambuza ko mbano banafe twaulia ko juza bali be kalakasi zanga baga moto kabazita de kunsalo ya border wane butukula baga tetugenda bivuga revenue mutwale mukati mmwe mukole fere tugenda bikola iyo ebyo na byali uwo sabiti byawe di byali mu mwezi ejejise neyo sije tugenda tunula lero twaga kutunulira tulabe bana Uganda bano abali bakolere Sudan emmoto kazi abwe nezisanyizibwao emali yabwe nefa bayambiddwa batya era okusomozebwa kwe bayitamu kusomoza kuno bakwali kutya era bakuyitamu batya ngira kusoka musaba kulamseko oluvannyuma tweyongera okubambaga sebo nkwaniriza sebo
1: neyanza nyo sebo batuuliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: neba zabo naba uliza Paulo FM
0: amen
1: omanye ine ngombo yayo
0: ekula lyo muntu wa bulijjo
1: ekula lyo muntu wa bulijjo so neyanzizza nya ba Paulo kubera anti munjaza ko no lwalero erinya Ssentongo Asad Musisi nze sente biwa babalukula na mu Uganda
0: Ssentongo Asad Musisi
1: Musisi sente bi wabavugalukula na mu Uganda yonna
0: pozi Musisi baba balongo baba baki
1: Elinya lya Musisi lina ako bujulizi. Nenze bangama mbo eliyo ya family kubanga nange. Kitange yali aitibwa Musisi nange bwenzize. Ya Musisi ndi amba simanjirira ga enyo. Na ye ndo zaluna kulumunja dimubuza.
0: Ssentongo.
1: Esebo.
0: Asad Musisi.
1: Esebo.
0: Sentebe wa
1: baba vuga lukula na mu Uganda.
0: Omulimu guli gutyogo.
1: Omulimu tegwandi badde mubi. Gojeko ebize bitusomoza biga mulimo gwandi badde guwa esubi iyo muntu wa bulijjo abo muntu wa wansi kubanga gwe muntu gwe mulimo ogutetaaga bitabo bingi badde nti naku zine mulo kabalese ziri mu kompyuta ziri digito naye era tubiyiga mu ngeri ya si ya bitabo ya kulaba noyinda gwandi badde mulungi nnyo era tugujudde bisomoza zeno omulimo guno umaze mwaka banga kubanga okuvira ddala mu biri gumu gwe mulimo gwe natandika okola mwaka gwa no ya biri gumu 2001
0: 2001 ndi masini ya tu
1: kitegeza olwalero bwe tubanga tuli mu 2026
0: Miaka abiri mwetano.
1: Chitegeza angu ina muo manjilifu. Ebisomoza mbifunye. Ebirungi mbifunye. Nebili viyago
0: bimanyi.
1: Biroze zako. Zeke njini kakunga kogera.
0: Okay.
1: Zenatandi kufuga motoka. Nga wano mukampala motoka yali ya mani. Wajitanga Sunnyface 2628. Zali inga mu UCTU.
0: Tijimanyi na jimanyi
1: sasa. Yeye natandi kano kufuge mulo kabaji itanga 1928. Yawiranga kaka sulubu. Mwule mbogo wali wone Fiat N3. Gazeziri wo.
0: Zimoto kenene.
1: Iranzi natandi kufugo mulo kano kwa ambuka mambu keyo. Nga road easy resistance ame chari wo. Ida tuwa parking anga chigumba. Netulinda wo.
0: Government ya baba wele kire na koni achari yo
1: koni nga achari wo ila wali wo abamu bendalabako afiri demu talo so nzo wale we mpulida
0: nga mtu kechigumba temunaba kugen temunaba kutuka wali karuma
1: katituaso kani tulindi chigumba waita waka vanga ntandika nga kulindi la karuma nga sawa satu wezibate zinda wele zoku macha totambula atela nga kutambula kukoma sawa kumi Nyinga atemanya jogende ekubo lya ttaka
0: ekyali kya ttaka bakaluka olugu ngudezi bakazikola
1: so kati nzo kuvoro ntobana kubo ebirungi bya kubo gambi mbimanyi bila bifunyeko obukambwe bwali ombulozezzaako so buli kimu kiseme
0: kakati otandika omulimu guno guyingira watandikira bwo mutukango ogiyingide watani kila wako kugenda mungendezi mpamvu mbogenda South Sudan kwanga South Sudan yaliye tuonde duwa wonga wili yaliye tenda baku tuonde wawo bili gumu yaliye tenda baku tuonde wawo
1: yaliye tenda tuonde wawo
0: ni ya wongo vugo gende guru tuwala yevi
1: so ya fetuta andiko kufuga muroka chenyezo kugamba antisivuze kulugudo mvuze Kenya mvuze kuruanda Tanzania paka nempitele mudara nengenda paka Zambia blanta yokujanga yo spirit e Kongo ngenze wali wakatauni wanoke twagenda ngamu njuba kaita ali wala kali kumpi ku nsalo ya Arua awo Kongo DRC saidie no goma ngenze kwigamba mvuze Burundi wanu kunsezi zitwetolode zonanzi tusemu
0: ngovuga motoka
1: ngavuga motoka
0: nene enetisi
1: enetisi Sudani na mutandika okumuvuga gwali mwaka gwa 2000 tuyingirira utandika okuyingira Sudani ila twatandika okuyingira Sudani na tukozesange kuwo eliyaitanga tuitaluwa Koboko Olaba Kaya tugende yeyi na tebo tuke yeyi tewaddanga Juba iliye kubo lyalinga mu landmine katinga bupunda na baby gire abasubuza okuva Juba ebintu babijjawo eyi
0: buno opunda bwiranga buno bugundi obulogoyi
1: obulogoyi
0: amanyi zokuta kutegera
1: esebo kakati umwaka gwa 2005 atende tujja tugwamu enchukwe omukulembeze John Galangalo yafa iranze yansanga mu Sudan kolo nno twafuna ku migo bana Uganda abaliyo kubanga mwenda mukimanyi nti bioneri atekebwa bagambanga yabadde agenze mu Uganda
0: nti fetwa avili deko
1: fetwa avili deko kufaku singa ti agenze Uganda so ate ye ngombo era tujira byennyo ebadde wonyo mu Sudan ngani bwo ko za accident ngabwo mutufu bakugamba singa te wazze
0: accident yandi
1: yandi badde so kati tuchigira agiranya no mukulembeze wabwe yafa mu 2005 ngabaga nti singa ti yajja mu Uganda
0: Tiandi food
1: kitegeza Uganda yirese bizibu
0: kugamba bote bamanyi kugera kwa Katonda
1: bamanyi kugera kwa Katonda rafa otwaloza kumigo
0: eh
1: Sudan ne tutandiko juulira mu musira
0: kati olomo au mu 2005 baba kuba ngaba bakubira ki
1: bato kuba lwo kuba mu kulembeze wawe ya food day ere bikola byefujo byaliwo bingi
0: yali atambulira kutaka nti mwe amutomera
1: a yali ava Uganda tuina okubera nga tuina answer beri ensi yensi mwe tutambulira ila bantu yetegera yabo gamba buli bwova mu nsiyo challenges nyingi zosanga zota inzagana so mu kusoka twako myange ebintu awo yeyi obogenda ko rumbeke naye nga saidi kubo line lijja Juba kati liliwo olwalira abantu abeyagalira mu line lyeregu ni mule siti yaliwo diyaliwo naye nga
0: lilimo lilimo landmines zaba koni
1: tezali na za koni Batu gamba mbo, Eli Bashiri, yali yaziteka mu. Sista ina kwa uchi?
0: Bukakafu.
1: Na yoko, banga nga liye tolode, bata andiko kukula kwe kuwe rio, ya tutuke Juba. Ate tujukire. Ila na wangu waliwa watamanyi, tiyo mkule mbeze wafe, yoko li kakuta Museveni ya jiyeyi. Gazo kungu wagina mkulu mune. Ya waba Sudan iti mugende muzike Juba. Ya waba magezi. Bali bagala muzika yeyi ne yabo amagezi na baganti aa twagala capital ebire Juba wamba muzika omukulembeze bone capital bali bagala jiteka yeyi
0: yeye no si kompine wafe
1: ezili kilomita za 5 okuva ku boda ya Olaba kilomita za 8 maila 5 ya boda miles zili 5 kilomita za 8 no kugwamu okutuke yeyi Webali bagala okuteeka capital city yawe.
0: Kulebzira bagala mujiteke Juba.
1: Bagala nedda mujiteke Juba.
0: Era
1: ebamuuliriza kubanga bali omukirizamu abasinga. Olw'obuyambi byali abawadde waddenga kino kyaliwo yali yazenga abayamba. Zolebwe nkutotole ya Sudan wali nyinza nokuga nti abasudani abasinga basinze ebyafaayo bya Sudan bya Southern Sudan. Kubanga kebe ku sente eri gye twavaako ya dinari. Tujje ku pound ya Khartoum tujje ku pound ne sauze ne jibaita SSP ya wano lwalere liko mutogwo mugenzi so nanze kuteko nereti zonna zizze zikyuka nkola ki
0: omwoli
1: nga mwendi mu Sudan naye biki byensanze mu Sudan n'okusomozebwa kungi kwenfunye mu Sudan tuzze nga tuyisibwa nga bwe nga kwegambo be atalina waabwe entalo zonna zibadde mu Sudan nga zijja zidiringana mukimanyi nga abasudani bwe balwanira obukulembeze buli kaseera tebatereera tubadde nga mu Sudan omu kaluwa uluwa bili kumine satu, bili kumina mkaga, ila tuwa isi wabubi, mchimanyi kone UPDF ya vawano, ugendo kule situwaringa, wana Uganda. Na yate feje tukolera, feje tufugirachi, lole. Chenja ulo kulole, chenja gala manye, semu na Uganda uluwa lero, nti lole, obiranga mujasi. Te wali utagenda, mdenja zoni ugenda, chovula wantine kone buyaringa u, fetu agenda anga, chiti gumu, aluwa.
0: Kadine inabateiga. Nina wajia kemiri.
1: Ololu mulu watu teze na watu guamu na watu nyaga. Mukisa kutinu utuka. Katife tutambuli ya kumikisa jaka tonda.
0: Allahu
1: akbar. Ila chizibu nyo kusanga walole nga simu kiliza. Walole tuvira bakiliza. Tumanyinti entuko. Ibira ntuko. Walua ganti. Nse sija gendeyo. Nomu ganti. He. Uyinzo kuwaka nyemfayo. So. Mkulumu biru. Abantu mbasomese. Bale menga kutia luna kuruwa nko mido wanga luwa kwa zechi.
0: Ngarutuse.
1: Sudan yeyo, tuzize tufunia mwebe zivu vendi, bili mugumu, saga batu bala ndazanyo, bili abili mugumu, tuafuna muganda wafe, na kuzo mwezi kuminanya, mwezi gwali gwaku bili, muganda wafe, Baguma Musa, ya tibwa. Yali ava mchibina chenkule mbila kubanga nze, natandika we chibina, mubili, kumina musamu. Chibine chuba chitanga Regional Heavy Truck Drivers Association. Mulivanyi walo kuteka we chibine cho. Era nze omu. Kubali ulunga mkuma akuma. Wangalaba nga deliver ulijia agenda teri ayamba. Ntandi kukunonya. Tugenda nga kwe yamba tutia.
0: Munomu kabi.
1: Ntandika we chibine cho. Mbili kumina musamu. Era bili kumina muendabu ya tukira. COVID-19 ayingire wo. Nzenda liyo mkule mbeze omu kubaluwa dewe guru mkulu Al-Hajj Kazibwe Bashir gweli ayo gira na ye yali awa ebitufu kubikichari chikuwa tagani COVID-19
0: ebi
1: amu vila kwa ebizibu ngakola kubukende yafune ebizibu bubanga walikule diyo mwenzo kubo bimanyi ila Al-Hajj Bashir Kazibwe Bashir ndoza wabampuli de ajukila na gano mwemisa jande itile ebizibu kubanga na yo gira ebifamu duanilo duani ya COVID. Atenge vivira mduani yote viko lache.
0: Tebiyo gerewa.
1: So, bili ya bili mkumu, mganda wa Femusa ya fanga vamu, chivira mwenyini mwemva, chintandi sewo, vamu kubira mkatundu, waka itajie bere ni wanu. Ni mule rodi. Dozo luna kusimai balu italu wa gala, na sewo mulu ita.
0: Valentine is denga 14 Februari.
1: Ya, mkuba, na hafa. Zeki njini ni mkua atane mbukwendo mwuzi kiwa hawe.
0: Bani haba mkuba?
1: Haba Sudani. Nyeye chewu njisa. Ba mkuba mbili. Awili mungu mwuzi na kuzo mwezi kuminanyo goku bili. Nzama zo kuzika Musa. Nenzira yu. Doza Musa aliawezi na kuwana. Mduwe yama kumiana jomanyi faba. Isilamu jetusomo bulonji. Atenze. Nenfuno bulomba ganyi. Kena kuzo mwezi abili mwenda. Mwezo ugo kusatu. Umuako gugwe njini pili habili mungu.
0: Musa pa mkuba anga habili mungu enda.
1: Pa mkuba kuminanya.
0: Pa mkuba kuminanya.
1: Ugo kubili.
0: Bili habili mungu.
1: Mungu. Nzeke njini kamwa kogira. Mazo kujia waneo. Kubanga Musa tuwa mzika bomba.
0: Kati ba mkubila wa.
1: Ba mkubila mkatundu waka itajibereni.
0: Kati ba yali mumotoka.
1: Yali mumotoka. Nga ya atise skrapa kuma Uganda. Nafu na walumba ganyini wa mutemula. Na unja kone sente ntono. Tuwati tumajidi. Tuzi nga tumajide mbira. Mbira je tuzi tutambulira.
0: Boyogira ku. Chapa lumba ganyi. Mtu wa enzo kuloza nti. Mwalimu wali wa sirikali wa koni. Wa lumba anga. Oba South Sudan. Yeina. Timu yaba yekira ababa lumbanga oba abasirikali ba South Sudan bibaba lumbanga
1: South Sudan toyinza kwa ulamu yekira tosobola kuwabula
0: muntu wabulijjo
1: era mu birabye nga mu balaxi mwennyini beekubagana ne bwe baliko mu paramenti bawanyisiganyako ebyasi bwe balowooleza nti lyaka mashala bamukoze eki
0: bamukubi
1: kwegamba bo bayina embeera era awo mbadde ngenda tutuukawo nti tulabye nga buli mulumbaganyi bwe tufuna tubeera at least meters 300 ku barracks meters 10 ku barracks half mile ku barracks kati naffe ne twebuuzanga kubanga bamaliriza bagamba sibo si maje ga government ge gatulumbaganye nga baga nti aa abayeekera naye ate n'abayeekera ate bali mu bo era bavanga ama barracks ne bakola enso egundi ebintu bino ebizibu kale yagala nkuwe ku story yange
0: kati omaze okuziika mukwano gwo mukamaawo
1: zo kuziika Musa yali mukwano gwange nno nnyo
0: Allah msasi
1: muteresawe bombo nzizeeyo kukubo nkole ki
0: okole
1: abiri mu mwenda mwezi gwa kusatu mwako gwo gwennyini abiri abiri mu gumu
0: olotisa ebikipi wali otwala
1: mbajambula tugenda tika imita yimbwa jitwale juba malo jiti kula bulungi waliwo ebintu ebidda waliwo emiti bajita tick logs okuve juba okugenda ku ye road wojinona waliwo kilometers ndo zanga kinana ya kakalu bakaita loka tugenda tulwako twamalako weeks nga bbiri na tulinda okulo kutika emiti ejo yaliyonze Haji Makanga Abdu mugenzi kati mutabani we Kato era naye mugenzi nga ndini yone kawe ne Christ Mutebi naye mugenzi waliwo ne Katongole naye mugenzi ndo za kwaliko no musajjo mulala yali musudani yatutika no yali mukoboko naye nga awangali ya musudani yajja ne Ukraine ya kwalasi
0: yatutika etika emiti ejo
1: okututika emiti ejo emiti ejo twamalo jitika ne tufuna empapula kumacha twabukereza nkokola kusawa bili ne tusimbula okuveroka wetubira twakasimbula okuveroka nga twakavuga kebanga tono nnyo akalo bakaita ganji nze kenyini nze nali nkulembedde omoto kanne yange katonda yali ampadde riziki nga yange ya bwannanyini yalina akajigulanga nakajivugamu eyo yali etrip ya kusatu lukulana sibulole buno obutono ne tugwa mu bajambula abo bali kibinjanga kinene abambambadde uniform abambambadde ereya ne mundu zaabwe ne banyimiriza nayimirira bulungi nnyo nze ne ndowooza nti abantu bagenda tunyaga bunyazi bakole ki
0: bagende
1: era nategekategeka waabo sente kubanga sudani njiwangaliddemu nnyo badde ng'oluusi ensanga ebintu ng'ebyo naye nge nemanya nti oluusi banyazi oluusi baba banyaga ne babalekera obulamu naye omulundi guno kyali kyanjawulo nti bwe batuyimiriza basooka ne batunyaga buli kye tulina n'engoye baazitwambula n'essaati nze gye nali nyambadde baginyambula ne banzija mu nsipi n'ensigala mu mpale yokka ne sirivulezi mu kusooka nalabanga abanswaziza n'ate mu kusembayo namanya nti ekigendererwa kyabwe kikyabadde kyakundekera kintu kyonna kubanga n'obulamu baali bazze babutwale kubanga bakuyimirizanga omu ku omu ku looleeyo nga kwe bakupira ekyasi kimu kimu buli omu ng'oyimirira butengerera ekyasi kimu kimu kimu paka fenna okuba nti batukubye ebyasi
0: tokolera ogambye baabajjamu mwalimu abantu nga bataano
1: twali loole ttaano
0: loole ttaano
1: ne baziyimiriza nze muloole yange nali mu bwomu
0: matoyina tandiboyi
1: sina tandiboyi Mutebi Christ yali mu bwomu omugenzi Abdu Makanga eyazikibwa Masaka yali mu yene mutabani we nga ne Katongole ali mu bwomu nga kwoteeka omusajja yali ava tutikka emiti yali atuvaako emabega
0: wa Crane
1: naye yali avuze kaloole akati nga katise emiti nga jijo ndoza nga agireeta eno ku kampu yaabwe egundi ejuba kati awo okuva ganji otuuke bwe batukubira otuuke ku barracks nawo ne ku barracks obeera olengerawo kati nze kyekinneewunyisa nga nembuuza lwaki abayeekera
0: nga
1: babira kumpi na barracks
0: kati bano bali tebawulira bava ku barracks wali kati bawulira masasi tuli amasasa agavuga wali tugende tulabe kati bajjayo kawo ku dwaba tino
1: era mukadde wange batukuba kusawa nga nyane ekitundu wakati wenya ne ekitundu ku tano na ye omukulembeze ava ku barracks wali okujja okulaba ogubadde yajja sawa munana
0: Kani
1: moto kazi mazo kwa kumuliro na kuzikira na zikira. Kubanga tebako makutu kubabi asikoka. Ni moto kabazo ucha. Ni Allah wabu yinza. Nze wendi. Ate ule chako li wanachira ba.
0: Antu chinjagalo kubu uzecho. Nti. Bano baba kute. Bamazo bambula muengoye. Bakule. Ne usirivu lesi wajibadja munazo.
1: Nze nasigala musirivu lesi ni mpali ya wansi. Nabali daba asigala. Abamu umu. Undi mumpali za wansi weba chini.
0: Kati.
1: Kubanga watu nyagulu langoye sente. Bichimu masimu.
0: Kati bama zo bako lebebi na. Entisa. A, gubaga mati. Kato, katongo li dawano. Kumoto kayo.
1: Yeah. Kakati. Engeri kichari ya chivinje chinene. Buliomu. Atenga bumanyi rukula na. Kofu tinga atano. Kati buliomu bakufundizanga kumoto kayo. Nga bakulekila wantu. Nga bana. Noli ndabana gabatu gabani buliomu nga bakukunyiza kuchi
0: kumotokayo
1: leta sente leta chino ne buli chimune tuchiwayo noluvanyuma lwabyo na omudumizi wawe nabagamba mubatte echanyamba muganda wange na Yesu jagamba nti echanyamba ne kubanga Allah ye yanyamba na ye ndoze chali tanze kangambe nti Allah yaisiza mukubanti mpulira oluwarabu kubanga yabalagira nga abalagira mu lulimi lw'Arabu timu bakole ki mubatte bwenzira mu nimugamba na ye nga byonna tubiba wadde lwaki mututta kyamunyiza nnyo kubanti mpulira lw'Arabu era ye yali alagidde ne mulabanga ati nyiri yakochi ngokola ki okumaliriza kati lw'okubanti nange nalaba ekigenda maaso nakyuka olw'okutya yali antunulide okunkuba ekyasinga nva maaso nensigala nga simutunulide nensala unchuke ankuba ekyasinga nkola ki nga antunudde eri kumbe awo ngaawe yayisiza okusaasira ekyasi bwe kyakwata ndowooza asibye ebyali bibalo bye kyankwata era kyankuba wansi naye tekyanzita nasigala ndi mulamu oluvannyuma yanumba na nkuba engalo kubanga zona zaali zeba self flat kubundi kutaka nazi kuba kuba enga senyenya kwa ekyamazima nange nali nenyi nga manyi bano tebayigenda tukola ki
0: kubasonyiwa
1: na nkuba nekirala mutwe ensirikira wansi

0: kuteka kwa sentezo kunambi zengendo kusomera. Ibaida ngabu inchari wanilabi na banda biyoko njaba kusomera amanya. Nawe we uri manyinti anze kati sukari mazo kumuja njaba. Namba ze simu wandika ya Airtel. Uja kuandika
1: 0703.
0: Herodemo wandike 03.
1: Damo wandike 03.
0: Chenda mutano. Sembi ayo anamunya. Uja kuandika 0703.
1: 0703.
0: Herodemo wandike 03.
1: Damo wandike 03.
0: Chenda mutano. Sembi ayo anamunya. Simu ya Airtel. MTN.
1: Ereta manya chi?
0: Ereta Ismail Chiberu.
1: Amen.
0: Na ya MTN itagegamu MTN uja kuandika 0780.
1: 0780.
0: Asatu musatu. Abili mutano. Sembi ayo kuminemu. Uja kujidamu 0780.
1: 0780.
0: Asatu musatu. Abili mutano. Sembi ayo kuminemu. Banamukisa kumi boka. Kumanyi wenavira nukumpeo. Njakuba amba funye. Njakuba sumama. Njamanyenti mwesukari katiorumba mulize kuona.
1: Amina muna.
0: So temwe tulako. Tukire mutani kukwela ngamufu na obu janjabi.
1: Chitofu. Tosirikidaburwade.
0: Tosirikidaburwade. Katulai kwenye kumuganda wa sukari. Manyi batia kutambula babiri. Njogira kupresha. Inwade jumisitia kutambula biri. Kizibu nyo kusangu mtu wa ina sukari nga taina pressure. Ebisele ebisinga.
1: Ina sukari na inga taina pressure.
0: Ni wangu badate. Kiangu nyo kusanga ina pressure. Na inga taina sukari. Na yeye wa sukari. Ruachi tugamati ebisele ebisinga sukari. Aina sukari changu nyo kufuna pressure. Nti guwa sukari. Buiroba nga toina chirungo chino cha insulin. Mba nyonyo deko mkutandika. Chitu yambo kumenya amenye ebintu byetulya tulia. Nechibifula glucose. Nti buraiba nga tebimenyamenyeddwa bulungi bigenda sigala bikola kituyita cholesterol oba olutole tololo lubeera mu musaayi kati olutole tololo lwekwatira mu musaayi omusaayi gwate gutambula bulungi omusaayi bwe gutatambula bulungi omutima guno gugenda kwekaka okubeera nga gwepika okutambuza omusaayi ogwo nga guyita misi wejo bwe guneekaka ennyo genda kufuna kituyita high blood pressure. Oba chetuita pressure ya waguru. Kati logic ya alia ulisunga. Rachu ebisele ebisinga barwadi wa sukari. Babila ni pressure.
1: Ok.
0: Chokora bendwa dezo nzita nongo.
1: Balinga barongo.
0: So, gwalia yungu ine chizibu cha pressure. Iranga kugeba kuoni nga ni wakuteka kumpeke zontia. Oteke duo kujimira uliru na ku. Pako ula mbogo. Na nenga atene kujimira. Bofuna mwa ukwela likidida katono. Ngeri nya. Ngoro mtu kutandiko kuru menyo ngentu nonsi ze kufukire ntu nonsi newebuza kakati lio miradi yoli kuyamba chi ila na wali ya mpudizu wa pressure anja kubo uza echi buzo bobanga chitufu ija anja visa pressure luachi stroke tu kane kuba echo kubiri luachi batu kani watu kama antia food the pressure yali nyo murundi gumu na azikira na afa
1: bambi
0: echi buzo na mwenchi wale kede mwetu nure mu bana is pressure eja anja bibwa. Mbona janja wa pressure bino take drop bikole chisoka kutere zenda ambla yomu saa imobili gu. Kiba chitegeza anti kugogula misi wajino netujamu ne cholesterol yu uwobu labi. Maimu ni mu cholesterol mburu njino uwobu labi. Kati uwobu labi yu kutujamu mbili na avamu misai negubila nga kutambula mburu nji. Oteke do kutereza functioning yomu tima gu over enkola yomu tima gu. So sikubila nga antunu nsi kwezi kulinga antunu nsi.
1: Chibinyo.
0: Ekyokusatu iranga chechimu kuchikubisi ngo bukulu kwekube irango managinga stress yu gwengo omuntu. Banna ya bampuliriza toina kizibu kyogenda kufuna yu kuduni ya kunonga techiba angao techisoboka. Era Mungu agendo kuchireta abane nsonga lwachi yesonga lwachi fembusira mtu gamba Alhamdulillah. Mungu abageze. Nebo na gamanti wera likiro genda kwesa pressure ya wereere. Otanike no gamba musa onti dagala tirikola. Nenga ate go were etere mbele yo. So, mze wange chenu kusaba chichi mungu. Tereza stress yote wera likiri lanyo. Ebyo kuja njwa bikuwa senze ne Allah. Bisigali wakati wangine Allah. Mze mkwecho chensingo kweka kasanti. Chichi joku tereza. tuluke tuongero kusawa Mungu atere mushifa na uja kubwa uonyi so gwena wali ngo tawanyizi wa pressure ngo ino wabundu kufumita fumita mbigiri ngo tambula o ino umulio kwa mbigiri ii ofuno kusanya lalo kwa abulikasera omutima guku tiemu kili ya abulikasera tuina mwaba mwaba gama antinze bie vyo kabo mtuwe na bivako ilabu ilogunu mangangunyi kamazi
1: mbambi
0: pressure angore kusumbua choke che unyiso geno mubu zoguru njuruwe janja bisachi ntindika weke ndiyo kamila wina kuntisika vako nikwebuza atibu watu kavako atiru achofu nebizibu binobyo na banda angendagali obutonde ndikorela dala ate dunji nyo lwakubanti gwagama nti wagwamwe swimu dagali obutonde tunafuna tufu gemazima mama
1: tunafuna bufunye tufu
0: jangu kumwagala nyabo group bino sibyogera kwewane dagali lyange sitya nyo diyogerira chovola bawe mbaba somisa no babuli ya bubonerwe mu inane mbagama nti dagala bweti ne bweti erijokola ndio ngali obutandi ko diko zaliye yogerira chichiriteke dokola abamanyi bamanyi era bali kozeza ko bali manyi babo
1: bujulisi
0: kati gwali ambuliza nga pressure kusumbua jangu nawo likozeseko nawe kenyinyo tandiko kuwo bujulisi
1: kitofu
0: otandiko kusitula omuko omunga bomulete nyana mu government ngabe wamponya noyo huyo ngabe wamponya noyo huyo abantu bajja kuterera inshallah taala kale gwali nga nawo usumbiwa pressure namwe tujja kuwa yoko bana mukisa 10 boka nawo jja kuwa tayi mitwaro 15 wa pressure
1: Mtuwaru kumineta nawa
0: ina pressure kwa maze banga ni banga ngutambu dengendo nengendo yononye sente ne sente wachinko sechika mbukono na sente buiro gule chinu kato china kwa mga suwano utachifuna mga sobanga yononye sente ne buiro teka sente ze wantu nofuna mwe chocho ya gala chitegeza sente zo vozi wade value ilo vozi ina mwa mga so so gwalio ngo sumbi wa pressure sija kubu ulira nyo bigambo binji bigenda kusa nyusa okuleko kugama antingenda kuja njaba pressure yeone ogenda kuandike namba ze simu zino mamanga nawe utaandikire wo kubookinga chetuito kubookinga ogenda kube namba ze simu ezo ngavude kumpeo ngabwengendo zikusomera sina chido liwa dembo kuteka obaka ku WhatsApp message ya bulijo obana okutandikira wo kusindika sente zo ku simu ezo ngabwenzi kusomera chitegeza anti banamukise 15 bano banamukise 10 abageno kusasula mitwaro 15 okujjanja bibwa
1: kitofu
0: obo mazo kubera ngo ofuna omukisogo Atino na chino chukuru kwenye tani kukujia njaba. Okujia kenga lunganze na awe tumazoka kasanti mponye. Ahunga nkuta. Tuka kasa tutia. Mkula gira ni mkama genda mudwari. Diyo manyi. Elitahiri muba abili bakibili. Paka uliza usubozi funa zuna zifana ganantia. Ah, presha techa alimu. Oba sukari techa alimu. Tuka tuka kasanti tukozechi. Tuonye.
1: Tuonye.
0: E namba ze simu.
1: Tuzibawe.
0: Airtel. Uja kuandika 0-3.
1: Airtel eri 0703
0: ero demo wandike 03
1: demo wandike 03
0: 95 sembi aya na munya
1: sembi ayo ana munya
0: wandika 0703
1: wandika 0703
0: ero demo wandike 03
1: demo wandike 03
0: 95 sembi aya na munya
1: sembi ayo ana munya
0: esimu eyo ekuletere linya Ismail Chiberu
1: Wa
0: pressure nawe nkukozeeko
1: amina
0: katulinde kufuna bujanja bibwa fitu suluku bila nga tuterira
1: amina munangi
0: kati tubaleke tubana bolero tubayambe ko
1: atuje kuyamba doctor olwa wo kulabika lweze tuba tulina kufuna
0: mukiso kugukozesa nsonga ngabwe njogedde sikira nsonga
1: kitufu
0: kale abami Naliko wani mabega kune sumesa kudagaliri ni ya prostate. Mabega yo. Ya prostate care. Nemba gama didaga ino lijanja ba infections. Nemba buli yebizu yebitu uka kumutuwa ina infections. Mabega wali waka tambia kaita musajja mukuru wakala bako. Alimu bantunga alimu kweya gula.
1: Omukuru namura bakuru unji. Ngeje mukuru abadechi.
0: Elewe nakala badengazi. Ababu kubafune choku higa. Abono baami. Uwenu yali muami. Ne hati
1: mchala
0: chimuisa bubigu. Nambanduwe ya gula. Njila nyono kuwa gambibi gambo binu. Bane sindi uli gosanga mchibugo mongo. Mulaba atadeko kanula anti.
1: Musu jamaledi.
0: Musu umbu. Infection is eziba liko. Ingeni jwa kwa sato ili zinezoru kali. Infection is eziba sumbu.
1: Eziba tawanya.
0: Ne nabagamba ko. Ntinyine chitiwa edagari ya infections. Nga bomaro diko zisa. Nibu kwa sato ili zinezoru kali. Infection tesobula kudamobili gu. olw'ensonga nti tuzimba body immunity y'omubiri ne guba gusobola okwerwanako eddagala eryo weriira infections ku mwagalanyi habo group gw'omwami oba omukyala osobola okujja n'olikozesaako lijja kuyamba obeere nga ekya infections kyo okivuunusa ebbanga lyo lyonna
1: ekitawanyanya abantu
0: ezo zisumbuye abantu kukamala kale abaami ku nsonga ya prostate kati wentuuse buli mwami yenna mpuliriza gy'oli oyagala toyagala prostate gland ejja kugaziwa pozisa bamungu oleme kukula ne bw'oba okula ejja kugaziwa yes
1: kasitoweze emyaka 5
0: prostate yeteekeddwa okugaziwa okugjako abo bokka abagamba nti baakozesaako ku ddagala lya prostate care mu buvubuka bwabwe
1: abeetegekerwa obukadde bwabwe
0: kyetugamba nti okwetangira kusinga okuwonya prevention is better than cure yensonga lwaki wemasomesa ku product eno n'ebigere empanika bamanyi obulungi bwayo n'abagikozeseza bamanyi obulungi bwayo nabanyumizaako wano akagero k'omusajja eyankubeeranga nti bulijjo nkuwulira naye nga ngayaala naye musawo musulo guganye okujja
1: bambe
0: nazze okusesaawo musawo tugenda mu mukaago omusulo guganye nfa obulumi nasooka naye ngumusalya naye ngaate sirina kyakukola ensobi tegolola nsobi nali nnyina okumutaasa kuba ndi musawo ekyo kyenatondebwa okukola era namuwa eddagala okuyingira 8:09 ng'afuuyisa bulungi
1: bambe kirungi
0: kati gwali emuyina ekizibu kya prostate ofuuyisa emirundi mingi naddala ebiseera ebisinga obudde bwekiro buno obubonero bwe mbaako obutandikirwako bwa prostate bana bagamba nti stage esooka ya prostate enlargement ne bwogenda ku kyuma kiterabika webatuukira okugamba it is moderately enlarged eba ku medium stage oba oddiridde kufuna eri esembayo eya BPH gyetuyita benign prostate hyperpressure olwo bakulangire mu balwadde ba prostate cancer kati buno bwebonero obusookerwako bwolaba okufuuyisa emirundi mingi naddala ebiseera ebisinga obudde bwekiro nga gw'ofuuyisa emirundi 5-6 okudda waggulu omusulo gw'ofuuyisa guwunya tulinamu ab'obubaketi tulina abatoileti z'omu nnyumba naye ng'omwami bw'aba avuddeyo omutayangu wakufulashinga muyinza okudduka mu nnyumba
1: bambi
0: abalala omusulo gwe tufuuyisa gulina kale ezitategeerekeka abamugugira mu kale eya pale yellow kale eyagala ofaanana ng'omuliro abalala gugiramu n'olusaayisaayi ekiyitibwa hematoria abalala notulabirako ddala omusulo ogenda ogukebera ku makya nga gulina olubi gwe lulese ku ngulu bwe luti those are pus cells
1: mulimu olusirasira
0: ebyo byonna bikulaga ate obiraba naye ogayadde okulumizibwa omugongo naddala wano wansi nga mu kiwato n'okulumizibwa wano ngaewali akawago payini eyo yonna ejja lwa prostate okubeera ng'etandikiriza okubeera nti egaziwa okulumizibwa omugongo wansi neno waggulu nga mu bibegabega tulinamu abamu nga ye omusulo bwe gujja tasobola naggusiba oli ku mikolo gy'abanu buli kadde osituka sebo kankuyiteko sebo kankuyiteko muli mu motoka mugenda lugendo dereva yimirako katono awo tosobola kusiba musulo kumala kabanga senakindi wekanga gukuyiseemu ogenda kumotya wuthuyo ddala nga tosobola nakukuma musulo kitegeezo ojja kutambula ne peya z'engoye nga mukaaga ate ekintu ekizibu naye nga ffe ku mwagalanyi habo group tubagamba nti package eyitibwa prostate care egenda kuyambako weetereeze bulungi nnyo ate nga bwe tukimanyi nti prostate eno yevunaanyizibwa okuwa hormone oba ekirungo ekiyitibwa testosterone hormone eyo yekuyambako gwe ng'omwami ekisooka mu nsonga z'okuzaala enkwaso kubeera nga ziri fertile ngaosobola okufunisa omukyalo olubuto kati gyebali eyo ngaayagala kuzaala naye kuzaala kukyagaanye enkwaso nnaffu bajja kubazaalira abaana mulabirire abatali bammwe mukyabiwulira mu ngero naye linda kirituuka ewuwo
1: twabiwulako ku sitori ya kaferwan
0: webale nnyo homoni eyo emu yevunaanyizibwa okuwa obwagazi bw'omukisenge ate ensangi zino ekisinza okugitta be bavubuka bano abakozesa enkola y'okuwoowa engalo zaabwe enkola ey'okwezanyiikiriza emwe gye muyita masturbation nze no ne bwenzija kumpewo sitera nnyo okwagala jyogerako kuba buli musawo gw'owulira atandikiriza okuyiga okusomesa masturbation nze byonna mbitwaliramu mu package eya prostate care nti byonna mbizingiramu n'embijjanjabira omu so naawe eyali akozesezaako ku nkola ey'okwezanyiikiriza giyite masturbation edaga ine ya posta care ligenda kuyamba ko bulungi nyo system edeonga bweteke dwo kubera obirenga we yagala ate wetu kizula nti onafuyemu musonga za bafumbo tugamba gwe wedda chikemu wedda chike biri gwagamba nti otuke wakano soko parking ko ne mugala jino gamba bali longenda kuoza achi chetukola tukutera ko ekitibwa active man
1: Mutera kuchipeta active man.
0: Ii, kuprosta keyo kutukongira ka active man. Ngaka gambo kwa uri anti active. Kutegezo vila mucha mufu.
1: Ii.
0: Tewaba msonga ya kuoza anti atechi nuchechi ganyi. Atechi nunji. Eno tujanjaba prostate. Kweseza active man. Tetukena kuina prostate soke wone. Active man yeta andikira wukoro guayu.
1: Yeta andikira wukoro
0: guayu. Mbolikoi sakumacha ugendo kundaye wa kechido. Ngevi aloba kugabida.
1: Eh?
0: Eti tuwaita active man. Tetuko moko ngai bonga wile bampita dokita wabami tetuko moko ntuka ntikati ofuse muchamu foli active bulungi toli sindikanja kenti ye wado malida chika mekanti mbadde wa 10 tukwa extra times zifusa abiri
1: abiri kona
0: obadde wa abiri kati galiana chibaita extra time tuongera mu ufunze package ya bami ebira ya 3 in 1
1: mu noto mu kutude kutuzi
0: bawulira ako
1: Onega ni dechika sibe nyingi ni dechika hama
0: kunya tamu. Kanya mbuga baka tuweba kemunti ya haa.
1: Eee.
0: Nyongeramu. Katigoga ma nyongeramu.
1: Eee.
0: Kwa hati ya kwezeze extra time.
1: Aha.
0: Te waba.
1: Te waba uo.
0: Yenso garachi mkwa miti pake jene veda ya 3 in 1. Tukwe ya prostate. Netukutera ko active man.
1: Eee.
0: Tetuko moko netukua neshitiwa extra time. Mwude unetukua ongera ko.
1: Eh
0: mu agendo dechika agendo tuko kugama anti nyongera mungo mugama nange ndo chemba dentesa so si nyongera muti
1: mutambulira wa mutambulira wa
0: mutambulira ku pace ye rhythm yemu so si kugama nyongera munga gogo mugamba enchankera
1: enchamande
0: wino kubira nga mutambulira kumu
1: banna
0: ngode wakane bakwesunga anti omwami akomawo so si kudda wakane yesonzo bakati chinonye echo kunsungu
1: ngewe nali gambani
0: mwami Ato mwami wubango olise chibote Totu ukiriza bulungi nso Ojumaini mbusiramu mbaka Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba Watu sura kutu ukiriza nsonga za mchala Uwo msumbu ila kuhiri
1: Na hikari inga sinto msaja azirika uwo Mira adugula nemba nyama
0: Kusaga no kusaga Chogambi wakai wabu mchala jia baba iti babi mwa
1: Waliwa makanga ya lita bifuna Fami njezidi njabu nga lita bifuna
0: Era nebo wabu tu ukiriza vyo nane yenga Waliwe chibula mwama kate gatirira kimazima mapu kati gwayagala okutereza amaka
1: tusale magezi
0: gano nkuwa gabu
1: prostate care
0: active, active man extra time package 3 in 1
1: 3 in 1
0: damu kwe kwa sansonga za kisengezo no bulambo bona ate ekirungi kyali tobira addict nti ogenda dikoze serori demo erori demo aha ebera dozi ogikoze so mulundi gumu olumalo gikoze sa
1: chiwedde
0: wewe umulire
1: Wewe mwuride, samba mipira jo.
0: Samba mipira jo. Goma nyo, samba koneje walala goma nyo. Goma hake nya. Ugeno kwa wanami mwakude wanami bini katero likatevu.
1: Obo chala kone walala no samba.
0: Obo chala kone walala no samba. Ngana ya kubira ngero gendo likatevu li.
1: Doktor mwude mtuwede wede kuko.
0: Katugo mwami ya rea mpuliriza. Na yaba misigena kuwa banji. Nja kuwa yu mukaga.
1: Abami mukaga bakumsa.
0: Abami mukaga.
1: Mwukwate
0: ye mituwaru kumi. Omanyi njine kagambo kente loko zesa No kere kumacha Loko ata spare key Ye chisenge cheche waka Esumuzo che chisenge che waka Na spare key Ateno jitereka mchisenge munda Katijo iti ateno sure chisumuzo
1: Na
0: kumuza ate spare key li wati ateli munda
1: Na jitere semu
0: Yoteba na mugaso Wachi nchiresi Tewali nsonge kubeza na sente nga tosora kwe janjaba
1: Chitufa tewa Kumbu
0: Omusajja omu yambuza nti ifa abasajja tukolera ki? Tukolerera baana bafedi yangambe eyo na wetuulula tetukolerera baana tukolerera bakyala. Kati bakyala tumwe tujja abaana. Kati wato bwebe nkwaso zonnafu ngati wakozesa ku active man na prostate care sa extra time onasobola okuzaala.
1: Ate oba onosobola?
0: Ennamba z'essimu ze tuba tukozesa.
1: Ennamba z'essimu tufe wano.
0: Wandiika 0703.
1: 0703.
0: Damo wandiike 03.
1: Damo wandiike 03.
0: 95.
1: 95.
0: Sembi ayo ana munya.
1: Sembi ayo ana munya.
0: Wandiika 0703.
1: 0703.
0: Damo wandike 0 satu. Chenda mutano. Sembia ya anamunya. Eye simu yukule tererinya Ismail Chiberu.
1: Edita Ismail Abami Chiberu.
0: Abami pandeko mukaga kumitwalo kumi mutandikile woku.
1: Amina.
0: Kwa rumu chale yanku vile simu nangamu. Musawo mwami wangi obadenga gorimu kusuma na ye. Ate sagara mula genji mwanafu. Na ye jagara mugulie. Walu wocho na chetusu walo koze sayena hata manye ni muga weriri. Tusoro ndi kutela umudi mutela mumele na aliria.
1: Hey.
0: Iyo woku ni mutela mchai. Na uya karosa kacha inga ngechirungo chikamu.
1: Kumba alika
0: dozi. Akanya kuchuke liye muza. Ngancha musenyo. Ewa mchala ya muruzi. Ewa
1: ngancha musenyo.
0: Ewa namada simu. Ewa telu wandika 0 musambu 0 satu.
1: 0 musambu 0 satu.
0: Damo wandike 0 satu. Chenda mutano. Sembia ya anamunya. Owa MTN uja kuwandika 0 musambu 0 8 0.
1: Damo wandike 0 musambu 0 8 0.
0: Asatu musatu. Abiri mutano. Osembe yo kuminemu.
1: Enkole
0: ya service delivery weri bulungi nyo. Uboli bize, ubangoli wala. Edagala liyo solo kuwela ngoli funa mkole ya service delivery. Rosa su de dagala liyo. Uofune dagala liyo.
1: Funa.
0: Bana ite tuwe tulako.
1: Atukutu chibini nyo.
0: Tuwe tulako. Tugami iti guwa sukari kwa temi tuwaro kumineta.
1: Tukujanja.
0: Nova pressure na yukuwa temi tuwaro kumineta ano tukujanja. Echisingo kumenya abantu wano chirichimu. Kwa kuroza nti dagala ijanja wa pressure. Ilijano kujanja wa sukari. Bachaba banyo. Wange kumuagala njisibirina. Ereli ya sukari, sigari ya sukari. Ereli ya pressure, sigari ya pressure. Nereo muami nawe lirio. Sigari lirio.
1: Okay.
0: 0 musambu 0 satu.
1: 0 musambu 0 satu.
0: Damo wandike 0 satu.
1: Damo wandike 0 satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Sembia yo anamunya.
1: Sembia yo anamunya.
0: MTN uja kuandika 0 musambu 0 8 0.
1: 0 musambu 0 8 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Sembia yo kuminemu.
1: Sembia yo kuminemu.
0: Senior Habo Consultant Mwagalanyi Ismail.
1: Esimu babuli nizireta Mwagalanyi Chiberu.
0: Gwateka kaka sente ko. Sente kasazi kwetia Ismail Chiberu. Sente bo stade watufu linda kuona.
1: Linda kuona.
0: Nchidamu kukasote kako sente zo. Linda kuona.
1: Linda kuona.
0: Tewetu la
1: kumbana. Babuli nituwa lidu lidu lidu lidu.
0: Gwateta azi tusangiwa nyana mawano. Usolo kuita opposite ne Freedom City botoka ku mafuta agaitwa Petro. Kuka strong place mnonga musawo ndiku Petro wano. Nza no kuani ku mkono ga ndi wano jambo.
1: Okay.
0: Kamba somere namba zisimu.
1: Bodi dimu namba zisimu.
0: Airtel oja kuandika 0 musambu 0 satu.
1: 0 musambu 0 satu.
0: Damo wandike 0 satu.
1: Damo wandike 0 satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Sembia ya anamunya.
1: Sembia yo anamunya.
0: Umwami kwate mitwalo kumi. Jikuyamba okuvunuka ebizibu ebyo byokuwoze wakati ate simanya amasanyaze tegali.
1: Ngamba Dr. Bufana wano tugenda mu program abo bufumbo.
0: Ukitegedde bulungi.
1: Biringo lye munango wega ya doli munafu kwata akasende bubwangu kaina wedesa obakera
0: ku kwali. Ati nokutesa kubera wa abachala batereka kukomeza okimba abafisa ko mugamenti nyina wetano nyonyongereza ketano ntereza makaga
1: ftereza. Tutambulira ku pesi.
0: Tutambulira ku pesi.
1: Wadidemu namba za simu dokta tugende.
0: Airtel ya kuandika 0 musambu 0 satu.
1: 0 musambu 0 satu.
0: Damo wandike 0 satu.
1: Damo wandike 0 satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Sembia ya anamunya.
1: Sembia yo anamunya.
0: MTN wandika 0 musambu 0 8 0.
1: 0 musambu 0 8 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Sembia yo kuminemu.
1: Sembia yo kuminemu.
0: Wataganinya na mincha.
1: Amin.
0: Inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Umunja badatu uliza mkwano kwa angibetu tutambu. Daba de Dr. Mwagalanyi kwa Mwagalanyi habo group. Dr. Wabami uli densonga. Abami abaina pressure, bagamba tugenda mu bufumbo kusoma kujiga kati nsonga za bufumbo emkupe tubade tuogera kugo mwami ali eyo wega yali lida seka mutimba siba byogera kona ganti warwa abami baduka maka songo mungaya duka maka umwami aina sanda uya mmoto kabe baba sange jiborize mmoto korogado umwami asura wa aba mama kabaduka yo ha program bufumbo uliriza anti wanona kugamba bwente
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza
3: charo mubi akusuza wallahi kutujjo uchalanga mubinga yomba ugure ku musiba shekhi ngo kudde yomba lakunuyirira Allah ugere ku musanga ngayimbo buyima tamira serebu nge yakwana ko kumpi bauna nalyo kakuguza vawa zine sawo yigido zedwa kibora waluwa basajanga umusanga ku pulu eno kati arabi banu badayudi waluwa basajanga basula mu motoka tubala ba hubukuna zimbotoka ubinalizo byembotoka muri mwe pali muri mwadawiya n'uzuru gaya surawa sharirul mar'a chana mubi
2: sakuno kukuwe nsomeseze njawulo mudini kunsonga zobufumbo bizibu kibyo itamu
4: ayivambe seka kore cyo mushiza kananda ku ntwara bana
2: buri lunaku rwa sande ukuva kusaba nyeze kiro bakagusaba umukaga program ubufumbo kure makago w'isilamu murunje
5: Kaya di wong na kyo, skipa bitateri.

0: wawo nga zitambudde nga bwe zitambula wayinza okuzimba wakufu ezisukka mpola mpola naye lwakuba nti atala amru
1: la maradda la
0: ati ebintu byakyukakyuka amataka ge twalina tegakyategeerekeka naye senga zaali zivaawo nga zizimba oba nga sitwatunda kati nga sitwatunda nga bw'olaba alidina ekibangirizo ekyo ezaavanga wano ne zigenda ate bannange asa ntakirawo sheian wahuwa khairu laku kati ate mu bimu byepraisinga basajja balaba kiekyo kubanga yali obu kwabo abateekawo
1: ebintusenga
0: tewali naye basajja balaba naye omusaasirimu ekyo kuba senga sente ezo ezaavaawo kati nga bwolaba bewajjudde ate kubanga ettaka twalirina zizimba kwalidina awo wonna wonna awali namayiba awo nga ffe tuzimbyeoza banyirisira ala yali kaabye senga naye edoneetinga
1: ennyo
0: naye kati ebitundu ebibangirizi byetwalina muno byali bingi
1: kitulaba weyitako ku saawa ya kwini
0: kati saawa ya kwini
1: kamalu kati ebya kamala obimanyi walingawo sport center awo
0: walingawo sport center ettaka lyali lyagagundi jangu kuwiryamu ttaka lyali lyagundi jangu eno gye bakolera tooth brush lyali gundi jangu emijeera lyali agundi jangu esembabule sheikh waliwo ensobi ezakolebwa etwerabirawo kaafu kuba kati bweoŋŋamba mayiro bbiri sikuya mayiro bbiri oba ssatu ezesembabule ebyetwalibadde nga tuteekako ntebute oba senga twateekako mbuzi bubuzi oba miti omusajja omu akugamba olwaleero alina mayiro zakalituuza esatu agandi atunze biliyoni mukaaga temalumu ne atal amuru
1: lamaraddala
0: ekigambo kyajja kikyalina kugera ki abantu etuveeyo tubebaza ababaddeeyo
1: ababaddeeyo mwebale nyo webale ddala enkola tujja kugyetaaga
0: ennyonyi ya isirairi wagirabye
1: nabirabye
0: musajja yabadde ayagala kutta abantu 17
1: yeate yagamba nga yagamba birala ye yataasiza butaasa
0: ate ng'ataasa kuki ng'ataasa kwani
1: ataasizza oli
0: ani
1: omuyindi
0: ng'ani amutaasa
1: omuyizi eiri kapenta pulanga
0: ennyonyi yabaddemu bapayiroti babiri payiroti omu ne bayomba be bamala okuyomba ne bakwatagana ennyonyi netandika okukolaki okucyankalana bwetandika okucyankalana ono omwaga nti kanjikube wansi abasajja bano babiri ono amuga tojja gikubawo oyo olinga aga nti ng'akutta akaso nobulira kakali muno mu nnyonyi mwabaddemu abasaabaze kwaba 17 abasaabaze ababadde bakomando era nga kwabaddeko abasaabaze abavuzi b'ennyonyi ate nga bavugako ennyonyi efaanana bw'etyo nga bwolaba owa kosita nti bayombye naye mulimu dereeva retired eyavugako ku kosita eyo kati gwe bebakunyeenya ne bakunyweza ye n'atuula butuzi ku muttu n'atandika okugibala kandi nabali bwe batyo bebabadde bano era ne bakutta ebigoyi by'omu nnyonyi ne bagenda ne basiba ono omu ono yabadde aleeta okukyankalana kakali batandika okukonekitinga e Dubai ennyonyi yabadde evudde naye ngaerimu abaisirairi 17 imaze n'okutukako akansuti emabega olw'empewo eyabadde egikolaki yevudde mu direction kati mpaka ono lwe yakoze ekiri babaga nti aa mulabe ku nsalo ya babadde bamaze okuyingira oba mbwengula bwa Saudi
1: Arabia
0: nagati awali ekisaawe ekimpi awo wonna tumaze okukirya linga gundi ebbanga we muba mugwa Saudi tumaze okugitegeezaako bagireeta bagikolaki
1: bagikataawo
0: mpola mpola naye oba oli awo apalastine nabo olwaleero senga bazinako ku mazina toba munnange
1: nnyobaddeogalaba
0: naye okufa kw'abantu si kulungi bakoze eki ne bawona owulira naye nga story bwetu bwe yakoze eki story bwetu bwe yabadde owulira omwaga nti tubakube tnadda tojja kutta bantu kandi mukugira aho nyonyi nitaga abantu bagenda okulabanga nyonyi yevude mugundi obugundi bugira ati first in your belt first in your belt we buddako kati chavude kune bagamba ati bano bayi mukugira okulingiza ngekiri mukasenge kabavuzi kitokota si kisale kiro nayo dajja naita banene bajene bakwate nyonyi kati bwe bibi byabadde betusubira naye nasalu Allah
1: الأمن
0: والسلامة
1: سلامة إيه
0: مقام متي
1: هذا تولي بابتو مدريرو نقول جماعة جسالي ده سالي ده جينجيو موندي قا قاسو كينجي راكم ما بيدا أليسي ينجي راعم
0: موندا
1: إيه نايسيم بشي
0: موندا بكو أيسير وكورا سيو بيري جاكو
1: كورا سينايسيم كورا سينين سلام بويندي
0: No ingram bibira
1: munga. Ingira mchibira. Ne ati bo sali eri. Ati seri yo cheri yo chibira.
0: Anti ba echibira ba chigaba.
1: Ne ngamba eh. Ne nsanga na des na dingina isomo yengenze keyo. Ne ngamba anti eno. Baganga bo buita ku kube eno. Tweza ku anti bo sali echibira. Osanga ya te bibira. Na ye mina rijal. Sajja. Babe ne bagere bazimbe yo esomeri amanyi baita. Mother Kevin, I did that. The name I think is probably is Vasila. Ejuma, in a quarter day, Nayachi Runjo, Mutu no Tambulaco.
0: Your former children are
1: given. Osanga, you mean to Vinji, and then a Sansa, one of Fiji, Valia Vasila, Banji, or the language from Watan. Basoma. Basoma era jibali
0: alhamdulillah
1: so bakumide kati onakulwa jo nabadeke wa mkwano go sheka sentongo
0: ani sam
1: sentongo ani onubivugiriri
0: sentongo
1: sentongo eh uyu msajja wibugiriri
0: eh wibugiriri amada bulijo muri muita we gundi
1: eh
0: Uyo muhita we masaka.
1: Uyo kerele. Masaka nuza inaya kani. Akajira.
0: Ama, Sheha Amada Sentongo.
1: Ya, Amada Sentongo. Yo, Amada Sentongo.
0: Yo, Gwimmanyi.
1: Uwebile. Echiru. Yo. Yabada afumbiza jo.
0: So mchala wa yafamu.
1: Aha, uyo njini kengamba. Mchala wa yafamu kwa anu kwa fe. Inaenda kutumia ram biogede, abana hivyo gani baulize. Pata njio kuzi programu eno na yeye simani baba na jibu liza watu njio. Na yeye china yize.
0: Chige tulize.
1: Chirungi. Abantu awele kuprogramu eno. Abana bala na balenzi. Mufumbire ngamu chali watu.
0: Baba fumbire bani.
1: Ejo chuo chile akumas alamarala.
0: Anti, teri yuo. Atayagala kufumbirwa. Naye bo bafumbirwe baani. Era n'abawasa bawase baani. Kwanga ono awasa achaine ebizibu bingi nnyo. Omuntu waavira ku university. Sheikh naawe waliomalirizaako okusoma. Ebisago byaba nabyo.
1: Ate nga bijewa.
0: Ate ebisago bonna bagendi balina bakitaabwe babaweerera. Va ku babo ba Ibrahimu. Ali na Ibrahimu naye ayinza okumala okusoma n'agambye nti nawe naawe obuvunaanyizibwa bungi weerera bannange nze kanneeyiye. Naye ekigambo kuva kusoma n'opangisa. Bwomala okupangisa ne weeyawula ku ki? Wakadde bo n'otandika otuuka ebbanga okola embaga sibiba bintu bya kuzannya nakugamba nti teriyo muntu ali expensive nga mwana wa musiraamu
1: eba lwaki
0: ati kati bali bo bali bo bagunze ebyokuwasa boolulabagana bo abazadde bano tebatera nnyo okuyingirira agati api banaafuna sente bajja kujja
1: mugende maaso
0: ate gwe mwana w'omusiraamu ayagala amahari Yagala engoye zinamujja waka, ayagala buli kintu kyonna kyonna, kati omuvubuka agenda okubibalamu okubigattagatta nga tagatta.
1: Nga yeyongerayo.
0: Ne kati ne bokka wansi awo. Awo ku luguudo awo. N'ogamba n'onoonya omu Christine oba Joseph. Omufuna ng'osula naye.
1: Ali ready.
0: naye Khadija tumufuna Khadija sawe no beba se baba no nyeza buno nyeza bano bebe no nyeza bano bebe no nyeza buba Khadija bakolachi
1: beba se
0: baba no nyeza buno nyeza kakati sigama nti mpagira chiri abantu bayinza okunkwata obubi naye kugamba
1: reality
0: ensi gye tuwangalira omu daula tumukutali twa
1: yakintabuli
0: era kyobola nti abana b'abasiraamu bangi nyo bawasa abaana abatali b'abasiraamu abatali basiraamu
1: lwaki
0: anti bangu sheikh bangu abantu abo bangu bakzadde baabwe tebakaluubiriza
1: Enefa wa sida mtu wangu ya.
0: Wa sida mba charimu wa bukundi. Oma hiba tuwa tuwa galo kujanjawa symptoms. Wa sida mba charimu orugagali. Wawulila, oba charimu oruchi orugagali. Na ye bali. Anti ya jibaja ya funa ya mbundi no msiramu. Msiramu. Na ye baja huja. Wala waya salamu kusiramu kaa siramu kaya. Awulira akati nakola ki awuwe bati we bayitira genda okulaba nga bazadde abaana basatu bana bagenze bagize ekyo kigambe Sheikh Karungi
1: naye abamutu asigalamu abatonotono
0: Karungi olujja bwati olujja bwati musajja afaanana atya ayina ki
1: buuza
0: ayina ki akola mulimu ki Ebono bateka wali. Ekyo kubiri wali waba abachara abasiraamu bahajati abasiraamu. Oba abachara bamama basingo obungi. Ndala bali mu umbeno. Omwana basoma bamutwala ng'ekyatika. Ne bamutwala ng'ekyamaguzi. Nulira. Ya mwana kati ya fumbirwa kasajja tera baba papa pa da bogere bigamunga bingi. Nebukera kumachanga abana baina ideology eriye gama nti aina kunonya muntu akoze ki agira
1: afunye sente
0: kibe unyisani balimo obugundi obinji ensobi nyingi ayagala muvubuka muto naye nga ataina sente
1: kati omuntu abazi
0: kati omuntu sente anabazi jiwa nibabira unagulya batandika kunonya mirimo ne hijabu zabo laba bazunga mu kibugo bone hijabu Era osanga abakazi bali waka. Abakazi ne beba bakulu nga bagana mama fete tuina mirimo afumbye myaka abiri mu etaano wawulaga taina mulimu ne ate tamanyi bizibu biri eno mbanonyi ba mirimo abaana abanoonya emirimu bayina ennaku abaana abanoonya emirimu bayina ennaku gyotalabanga
1: ngatibwe
0: bagwa mu gapu zaba feri Ne bagendo gero kakana nga bibatuseeko biyitirivu. Gapu zaba feri. Yakula go mulimu. Olaba baffe ku basimu. Naye ate gwa batukiridde. Sangali na ka office kali yao
1: gero. Tukulina. Muli mweguli.
0: Mweguli. Naye nawo mala kutabibyo. Ekyo ne kitegerekeka.
1: Kitegerekeka.
0: Manager abo balinga bano ba mutabani wa lupano. Asibidde mpale waggulu.
1: Eri mutima.
0: Eri mitima. Ali awa chuka buchusa. Aku wala wado gamba chi.
1: Gambini zizija maiti.
0: Wala wado gamba chi.
1: You know.
0: Manyi, baba gena ne baba yama na yamu ente mwagala kuyamba banna mwa. Kuyambi chinza anu nyomo limo. Uli. Tewagala kuyamba chi. Banna abe. Kumba ina jaga zoru gendolu. Kati abachibadeko. Abu nabu banji. Nsiye mirimo siya kuzanya. Nero sango nukubagulire mere mata nyumba kubichiti. Aga ntinzi njine nda kutojira banga. Sili na mulimo gwenkora. Kano mutunulira boti. Nungandi ya leti. Goba wetaga kuteka mugundi. Oba wetaga kuteka muzu. Otegeri
1: kili msi. Ate era bazadde banategeere kili munsi munyire ero wali omukwano gusijja mugambira wano ankubidde akasimu misana nanga nti wayi tye waliwo abajja wano okunsaba omwana nti Niyewe batu ukaone neva sima. Bom mvaunga mahali katadeo.
0: Mvaunga mahali?
1: Inga mga mga uwi.
0: Hei.
1: Kakati mbade mvewe jengendo kunjumiza. Na kubila kasimu. Nanga nti uwa iti. Nginzo kulaba babukaka bawe kumwa na mazubu babu uwa.
0: Jovana hawi, ndabu unyumie ura.
1: Ndeye sike mbade.
0: Wabula kubide mkubise kasimu. Tichuwede. Inshallah.
1: Nanga nti neba njakuda, jize. Kakati jo mbade kunjumiza wa mkwanda msajewo. Seka sentongo. Kakati mvuka aja ngagamba. Nzizena hei kati katukulo mkolo nja kuda wiche ilija. Seka sentongo tuwadu mnjima gani. Neda nzebanso misabu walimu. Da wano. Mga wano ngamba uwe. Ibi muna agende vya muna.
0: Mbaba muda wate muda. Muda muda.
1: Kakati mvuka tugenda kula mkolo tumua kule tutia. Naga kanso kembalo bawo. Eyo amuru tiyaba di program amuru naga tiye.
0: Yese etongo mumanyezi.
1: Mutegera.
0: Mumanyi mutegera bulungi.
1: Naga si sobula. Kakati dewa maharo zena gunti ya kusaba mekanzi zaidi. Ozilina ati zilina. Obadu zena zo. Ojaze nisaruli. Nika tuwaandike wano. Nchi zozi kozeshi.
0: Atenu muna ngesi. Esimu yo jirina.
1: Njirina.
0: Mbate njagara tusaze jumeno. Seka obo ulirize.
1: Seka sentongo.
0: Esimu yange ya hika nabazo na seka sentongo. Mbano mkubira. Goino kusaza. Jumeno. Insha Allah
1: ta'ala.
0: Na ye esimu yo ya korachi. Ya vambo boli kumpeo. Jinti ulize wano.
1: Seka sentongo. Sebo jo.
0: Amada sentongo.
1: Amada sentongo.
0: Msajja abulira bulungi.
1: Abulira bulungi.
0: Msajja
1: yagedde ebigambo birungi nnyo. Tulabye ko naga nti sekalungi mtudde naye ebbanga ddene sekambowa mwana mbawadde. Tuwadde mwana we muto bulungi.
0: Alhamdulillah.
1: So no finger cancel. Naye leero bakutumidde. Mbadde ku Ikra High School ewa Dr.
0: Kayongo.
1: Ewa Dr. Kayongo. Na gamba oni ya bende sika mutimba ne ya chikiriza ne ngamba
0: hari na ngere bangati oni ya bende ni karungi
1: ne gadi simu nzembe ni sika mutimba
0: ne munage tomanyi entasimwa
1: ibulajiwa
0: ara abantu abajjawe mulago kati rwai wazewo mukazawo bade baze kulabula balwadde najjawo na gamba anti uno mpuli yange dobozi ya seka mtiba vila kupalu konze yenze nyabu tongeya tuwa maze kusala asiri yao uruwa lero waliwa msajja mvuka nyari na yue siri tegede urunji neba jane bala ambula abalu wate na ngamba di shaka mwe bale tuweleza siba kuredio kati ya mtuwa bebe na vyo na bizamu amani
1: yes
0: kubantu wetu somesa kuba okwebaza kya mbuntu
1: yeah.
0: Kiraga nti osimye embeera eyo
1: yeah. So
0: seka kalungi okimanyi nti waliwo abakyala abamu nga obufumbo bwabwe buyimiridde kubakyala bannaabwe
1: temubonga bukyala bannaabwe
0: nategedde
1: yamugamwagazaki
0: waloka karisachi kemba denkola
1: na yenge
0: ati karisachi kati ojja kugana
1: oli yajja kubibye ina
0: n'umwose muzo kubera abakazaba bana oba basatu naye nga abakyala basatu
1: mulimu omu
0: ayibiridde kuba na basatu.
1: Sija maga nyo kunyeza uji.
0: Sija.
1: Ebu ya kunyeza
0: u. Neta seka. Seka Sheikh Yahya Mustafa Kalungi.
1: Ebu ya kunyeza u.
0: Waluwa wa kazi. Nzenkoze research. Mpura mpura nengena ngambuza. Na yenga wa kazi abamu. Bari agade nyo wa kazi wa nabwi. Bajia babwi.
1: Si kutake debulu unji.
0: Abamu abachara. Bari agade
1: nyo. Abamudia.
0: Abamudia. Bari agade nyo bachara wa nabwi. Kubanga tumanya omusajja ono gwe mulina aloza kwani gusubulu kubira ho
1: atia
0: olya abasajja bano baina enkola waliwo omuntu bobera na bachara basatu
1: yes
0: buli muntu waliwo ono
1: uh-huh.
0: ngomusasiro lwabana baalina waliwo omulala nga mwatandika naye maganda sina wenyeza kumuteeka ninga wali badde oyina woyinza okumuteeka
1: yes.
0: Singo batulowoozezza nnyo ne wabaawo omukyalo ono owokusatu nga Allah yamuwa byonna.
1: What do you mean by
0: that? Byonna omuntu byandyagadde abirina yajajja tomusajja yafumba obulungi yakola ki ng'ebirowoozo bya muntu nagani kantawuka eno yonna naye bwe naatuuka ono
1: njakuowulira
0: ssebo kubanga Allah yatukola nga abamu basinga ku bannaabwe buli muntu ayina kyasinza ku munne kati ng'omuntu bw'abeera eno owulira ennaku bbiri oba olunaku lumu oba ennaku ssatu zasulaasula
1: bugato obulamu
0: obulamu
1: obubeera
0: mu nnaku zino omukaaga
1: anti kati mwina abakyala balina enjogera eno okugyamu nga gwogimenyawo egamba amisewanya nti abakyala ffenna kyekimu
0: si kyekimu nedda
1: era kubuuza nti ansinzaki
0: anti si bye bawogera
1: ansinzaki
0: bo ekyo ekibuuzo kye babuuza bakibuuza omuntu atasobola kuddamu bukyanukula naye senga ddidde omusajja ono gwe bakibuuziza n'omuzza wabbali n'omugamba nti mbuulira mu hakiika oli ansinza atya oli ayinza okubuulira ono kyasinze ono mbyonna kwate bisobola kwenkanankana kazibeere kusoma kutuba nga kutuba yo yo mungu bagisaasira busaasizi
1: neyitawo
0: neyitawo naye ng'ate n'ono okugisoma amaaluma ati amala kulowooza nnyo amaaluma ati ageeno naga nti kataada yagamba ki ng'ebirowoozo bali ku gwe bali naawe kati naye ng'ebirowoozo biri kwoli
1: kati ekyo kyogaa nti abafumba naye nga bafumbira
0: ku bannaabwe ng'oli amala kusika kifaananyi kiri n'akireeta wano naye ng'ali naawe mumaaso bwato n'alowooza byonna byonna byonna amaaluma tirigalyoka gajja mu mutwe gagenda okusomeramu mu khutuba nalaga inna alhamda lillah
1: naye ekyo abakyala
0: kibalumira bwere
1: edda baga nti neera ffenna ffefe ekimu
0: sibali kyekimu sibali kyekimu sibali kyekimu waliwo abantu ng'oli atuuka wali omukyala namba bbiri ngaamujajjatta kibikibiki ngaamufuula kwegamba akabebi akatono akali awo kati naagenda ow'omulala nga ye yakula ng'alina olunkulu lwe basobola okwenkanankana
1: ate era ndooza kyenjagala okukkirizamu akatonotono
0: nzikiririza ddala kinaana werekereyo abiri
1: nti abantu hatta nekuba bivaalinga okuviira ddala mu njogera mu ntegeera mu neeyisa mu mbudaabuda agamba mu kulowooza omuntu aga nti mama gundi bamugamba ekintu nga omuntu alina yasunsuni ngaalina gwakubira naga nti kankuwe olabye otya ng'alina shapu naga nti aa ekyo kitawa gira bugizibwa oti
0: kati gwe njagala kukugamba nti okumaya abakazi bakola ki nabbi tumutunuulira nga yali ayagala nnyo aisha ngaamwagala wallahi aisha nabbi yali ayagala aisha ngaamwagala lwa nsonga ekisooka yali muki muwala wa mukwano gwe nfanfe omukwano ogutaliimu bunnanfuusi omukwano ogutaliimu kugamba nti gulina amasulaha gulina kyegukunoonyaamu wabula ng'ono abubakari mukwano gwe nnyo Na ye Aisha ya tuke chisera na nabiburi wabe ilabu hati. Ayogera kuhadija. Nisha nagamba. Kwa Aisha yinjini ya chokera muhadisi. Nagamba tu wallahi. Sirinamu kazi gwendalini kwa atidua buja.
1: Samura bako
0: chisoka. Sinalisi maine wafana na kwekana Khadija. Kwa nabudu na mtube budu wabira nganga yukira Khadija. Nasa libidabu na aweleza tuwe yalibu kwa nukua Khadija. He? Walwa niruweja. Ni wajua mkazi wa mukade ya musanga Madina. Na binamu wanyobu de. Ila Aisha na mbuza na mkati ya Aisha. Ya Rasulallah. Uyungu mwadu obude buunji. Na mkandu ya janga. Fizama ni Khadija. Omirebe ya Khadija nga achari wo. Buduwe mutroli la reti. Nesijukiri ya Khadija nga achari wo. Nga tulie maka. Na jana atubuza ako. Aisha na anyiga na akulachi na akulachi. Nebe ya mkama anti. Umutamizomu kazi. Na mkandu mungu teyakutu. Teyakuchusiza mumu runja asinga Khadija. Na mkandu wallahi mungu tachusiza anga. Muno kula ila ya laila. Nagamba Khadija atukika kuu. Abantu. Bampakanya nazikiriza abantu banyima sente zaabwe nazimpa neze yagaliramu abantu natuka icha semana abgandi teyakoma ku icho Allah subhanahu wa ta'ala namupa mu nabana mukaga naba mtu amu nabana bayeka
1: aya mukaga
0: ndozo olaba miza obatafawukati o abachala kubasinga ki walwa muchala izo kubera ngabachala benda kuzina Mwe naba chala basatu bakola.
1: Yeah.
0: Nenga waluwa mugu weyagalira mu sente zi.
1: Hadha sahihi.
0: Nagamba ti sente. Atuka banawe sente. Awulira? Tuboli awo nagula kino nagula kino nga mutonyi. Ya kujajata ye mutonyi ye muyonjo ye muchi. Ne wabawo omulanga ya Allah ya mukola ali awo. Watomera. Awulira? Waluwa haba kazi haba fumbira kubanda hawe ngona
1: walaga baba ufumbo bafuna na iba na nga waluwa banda hawe
0: nga waluwa muliba satu na inga waluwa omu
1: habari yensonga
0: nga waluwa omu mbachara habo nga mwena kwe mfumbira
1: mbachara ni mwena mbachara muna gana mchara omwema emakeyo nangamba seka nga nutuwale kejida mkande jida tukila kwa wachi Nanga mwenye dola zangu kumi sato. Yakala gende ya kukule yo haji, masuti. Mga hii. Metu gende jida. Nunoja masuti. Na yo mchalo kujo mwami esuti ya dolo lukumi. Mwanyi mwema inkana. Nuzile baku. Ankuli lade kati mwenye kule diyo kwa hali.
0: Kwa lukumi sabo, nange? Nteruzi kwa atakwa.
1: Nimga mahajati tie. Angati hati zino zinestar na den streke de daddy. Abaita
0: Dole 13.
1: Eza kugira mu.
0: Nta kugira mu munene.
1: Munene. Era nagula kesi ye na jiteka kona ganti ne kesi ya daddy. Kati nate gele na kuzino baga anti bo uli lo muntu nga muita daddy. Manyati amuita abira tabira tasuba kuya munambe mu.
0: Ate chikwe unisa kiri kimu. Bana abakaza abali omu bebasinga okwechanga n'obukodo
1: batya
0: okuli obulizi nti oyinayo omukazi omulala ne bwaba tegese dollar 10 tukugulira mu soja kajja bigulayo mbwanyize nnyo naye ono owokubiri Yagani mfana ye. Kambi gule.
1: Kambi gule.
0: Kati ono. Namba bili. Omulabo yu. Olese ngo ye wezi tiyo.
1: Yeah.
0: Akote dola. Dole mkumi satu.
1: Mkumi satu, yes.
0: Webu kade kumi.
1: Na
0: bubili. Na bubili. Kade kumi na bubili abukozechi. Abuamba demu. Abuambaza ba. Yeah. Ya. Whenever one of them baby near Wangavina and Wukanga Gavina and Wukango Mugoyo. Toys of Tukagana no.
1: I got a fumbi.
0: That you want to have a joke fumbi up wono. I don't know, Banana Tavasaja Bam Tawanaban.
1: Eh,
0: we will be back with him, Guy.
1: Eh.
0: And so Kuga Monuga again on Okuri and I was his oak sat. Chirimuchi. Kile mustani chuo kumbira nuko kusat. Kuna nashuru leo boka de kumi na vivi ya ulusi ne suti je baba dogo nuko kuhugereza. Kakati, abachara walua abachara abamu ufumbo bwawe butambuli la kubachara abanabwe. Yauli da. Muli mumu chara ngamuka gashere ngomusajia ngajeri sen ngomukazi ngamuwe ya mukora. Nga ya buza ndi habana beri na habenu basasura sene mekazi kurufizi. Kwa nga mungu?
1: Nga mkazi?
0: Yee! Nze mumanyi.
1: Nga mkazi?
0: Yee! Habeli na habenu basasura sene
1: mekazi. Nga mkazi na kujia.
0: Yee, mtiati, habe chibuli basasura, tunayu basatu.
1: Yee.
0: Obo kande muenda. Nde, wano inababili. Atete baba nyona bada banzi.
1: Ya, baba
0: na
1: tutu.
0: Na bobo kande muka. Tu kurufizi zonazi ya kumarawa milioni habili mutaru. Kwenye sasuri yaba.
1: Nga mukazi?
0: Yee. Nga mukazi. Adama singo kugana bebatalina. Mukazi atalina ugana.
1: Kwa anaba afumbila kukubwa mune.
0: Katugwe. Omusanyo wane bila uzo vimaro kutere ina. School fees tepa mubanja.
1: Yes.
0: Nemoto kuna sasuro buka daviri mungu tano unugulava. Nemoto kava avuga nsajja unujavuga.
1: Yes.
0: Kwanga chutiche chatu wewa rukuswa mudini. Mukaza ina maslaha bamo jimuka hulvaro ale arubai. Hawasi walu wabintu vina. Limali hali jabali hali asabi ya wali dini ya. Mwabuli ya?
1: Yes.
0: Kakati gwe. Osubi de gwe. Uloza. Tofumbira kuono. Wabiri mwetano.
1: Wabiri wafumbira kuono. Obviously ya
0: wafumbira. Ndozo tukai.
1: Nye nazijalesi ya sila kuka.
0: Ole asabu.
1: Eh.
0: Kati ebanga lyo na. Bobera ambu fumbo. Kuteko ukubaza. Oyeza.
1: Okwaka. Asa antakra.
0: Antakra shayi. Wahua khairu laku.
1: Oyeza ukano msajono kubanti. Agenda kuwasa wasa. Na inga tia wasa ayo omuntu omulungi.
0: Agenda no kuwelela abana bo sede ziganye. Agenda kuwelela abana bo.
1: Olinga ngama nti omuntu ayinza Allah la msase na wasa yo mchara nga ani amta ale. Aba ayinacha studio mu family.
0: Seka abana bali badde batula. Kendo kula abana tebachatula. Gendo kulaba ngimbele ita Hassan na Shuweya. Yeah. Katiboba anu, abachala batu wale chitu, chiti chimutipu awasa agenda kunsura u. Lechitali chitufu.
1: Wabe,
0: sisuri na gandhi chiri 100%.
1: Yes.
0: Nye waluwa abantu abakulachi. Ate waluwa uwe mumba koto gira. Uwe mkambe buwa mwe.
1: Asakamu mkiso guandi.
0: Guandi za waka. Habana ni basuma, habana ni bayamba, dunia. Habana wili bakuyamba. Wange rono, sene kwa zijenu. Na wili habana, wili natu magena kuyamba ono jizifundi.
1: Baja kuyamba kwe.
0: Baja kuyamba kwe. Katikwe norufura lutaru. Bita kesamu kubala shere.
1: Mathematically.
0: Hey. Yes, obuja webuli.
1: Hey.
0: Ate si butandi se, bukad. Obuja chitonde chikade. Obuja. Obitibu obuja.
1: Chitonde
0: chikade nyo. Okumaya chikade nyo obuja. Eh? Obuja butunulida. Uroze miyake mekabu changabula imu avera u. Katutandikire kuoyo.
1: Katutandikire kuoyo.
0: Eh. Sara yali mukazi mungu bayogerako kubanga batuka ko munsi muno nga Sara ne Ibrahim alayhi salam ne Lutu ne Sara nga beba sinza katonda bokka munsi yonna nga bali aba satu nabiyullah Lut wa Ibrahim wa Sara ne tudulira Hajara bamalo kuzala
1: atenga lolo yali sine kirowozo
0: atenga yamuwayo nokumuwayo Nagandi, na yo ura utambula kirowozo kitichali kibi utambula wika ogenda kuyiga wika omuntu ateko kuba kuno omuntu esimu zironga kizijiji tizina yala omusajja n'omukazi fe bamufuna mpula mwamalanga kuteso jofune yesimu ira yasukanga kubera imu awa
1: akanga elimu
0: bajitanga Nixon.
1: Nixon.
0: Mu iringa buroka.
1: Yeah.
0: Nga ngono chagaba kati embera wetu se izo kufuna akalimu na inga te pakubuze simu ngune mbeka kwa simu kati abazalidwa mu 12 bala bazajengero lewe jisigide
1: zigire limshira mu sango
0: zibadde zitianga eyat gundi selteru yeri woyo kemu
1: alezileta
0: ngoli ayinza tojija yomba tubwati najukuba ngate we yeye kubide ayagala abantu bamutegeye
1: hello
0: Zija, toba na mtawana mtuzija. Mwena na mwagani mama, uyayugiri yako mubanga, futuali tumanyi koro koro. Kororo. Kakandu ya mini mweviyari. Ni hibu ya zaru mwana chava chitia.
1: Chete kede mkombazishi niyo. O gamba, ito uoli ya wa inzu kwa ngawali yo family. Nga family yo, biistitua, nubu sobozi. Omwami yalibadde awasale nga waliwo atonda eyalemesa
0: eyalemesa n'emikisa n'agisibirayo olw'obujja ne bawangala nga baavu ne bafa nga baavu n'abaana bennyininyini nabo ne bafa nga baavu kubanga omakota gedde
1: bayinza okuba nga si baavu na baavu naye
0: omuntu atasoma
1: ayinza okubeerawo n'abaana bazaala ne bayitawo n'akuma ate omusajja ayinza asobola okuzaala
0: ate
1: sekanosibirayo ate abaana
0: sekana ekirala buli muntu yenna yali agadde abeere ng'ali bulungi n'ezzadde lye n'ezzadde lye ennaku zino kale ebyemirimu tubiteeke wabbali omwana atasomyeko ezzadde oba oliko togedde naye nyini oba omukotogedde aga nti naye bannange senga nnasoma okiwulira situgamba baabu y'okusoma ndala n'eyokufuna ndala naye okusoma kuno kuzanya rolo nene nnyo kale omuntu aleme kufuna naye ng'asomyeko naye okotogedde byonna musajja yali badde afuna omukazi ono omugagga n'amugulira kitwera n'atandika nga okuvuga okugenda emumbaasi okuleeta ebintu olesa obujja obw'ekika ekyawaggulu toyagala byonna byenna saagala kutegeera naye nga mukimanyi abakyala nti waliwo abakyala abafumbira ku bannaabwe
1: ekyokibabuuzakiwulira
0: naye nga waliwo abantu abafumbira ku bannaabwe
1: nagamba nti kwegamba mukuwasa okwedda kwalingamu kwegamba ng'omuntu oyinza okuyingira mu kintu nga to ega sigwaliwo tegese naye olw'embeera yingira mu kati ogenda okugiramu eno bwe oti ogenda okuba mu ttooki eno oba oliawo gye wawasa si basomi nnyoyatinolaoinawo omusaga aga nti omuntu waliwo ujogera nowasa nga waliwo n'omuzzukulu n'eyajjobuza asoma
0: sente kyokka mungu wamarabuka bidhalami lilabid mungu ssimu lyazaamaanyi toyinza kubeera n'abakazi bano bonna nga bonna bonna balina shuumu balina ekikwa kubona kwenyini kuyinza okubeera nga kuliko omu alina baraka owulira omanyi okugaba kwa allah mu famiry mugamu omuntu nga yamuwandiikako teyosaagala abonebone nimbaana tiomwana era waliwo omusajja omu atunyumizibwako ku mulembe gw'omubaka muhammad sallam yalina muganda we n'agandi muganda nga ntamye mumugobye na ye aba agira bwati jibulilu neje wanabine mkati Allah okugabirira ya makaga mera kutunulira musajja oyo taja tena atanika mbuku watanga kalira hey. Na gandi kwa amugaba teri yo mukisago na kugenda kujia fa amsaka akahu ne yenyoza muchi
1: mukanda we
0: gwetola bandi na bisisala ya gandi abayi buli nyumba yonna yali badde mu mulekwa wa nyumba bireme mu mulekwa ibira mu mukisa Mungu atunulira omuntu ono gwe yajja ko kitawe ne nyina na gamba ndi mikisa gisokerawo bulu abantu we batyo kali mbana abantu abana bado bawasiza abasatu ababiri uteko kubiranga kukora ki kuriko mwai na baraka na Mungu amana mutunulira bwati naka makaga akalungi katukateke mu wakantu gakakera mukezi nengo no mu bwabera o malaika ejesa wa 12 le kitundu nga nawe subiri kuweddemu
1: jemba de kanje kadu kayunga ka awade o pakaza kulani za bayizi kagati amuyizi ya waganda anasinga mujuzo 10 agera mu umra atwali tu dawo ne mukuru wange amiru mukibi we waferi e kalidi abana ne basoma Qurani ne basoma Qurani kakati ne basoma ne basoma ne basoma ne bahaka ku maxi gundi ofunye kino bwiti gundi ofunye kino kakati abasigala babiri bonanga abaita bamwe kibi abana kati leo tubadi nzina inga vaye anga ndiseka waliwo place kutemwa hawo dawasa bamwe kibi inga tebaga ndi mukibi guni Muhammadi oba leo kale obwana wa ima wa amiru mukibi asinze ebamwa omura ne yate mifuje kusanyuka naye inga tema mulanga nanga masheka ti oyo mutemo ni
0: Miskin.
1: Kakati, walua watu wainu mkisa.
0: Saka.
1: Kwa sayi sayi dada.
0: Saka walua watu wainu mkisa.
1: Angai, nazi kuye nanga wa hangenda wa mwana ya kola.
0: Mubonano, mubana muliwa mwana. Mungu amara mkutunulira ye na wawariziki. Nemba kazi kwa watu, nemba. Bia ituwe biti mjitama ajitu wanga alinamu. Kakati walua watu. Nga abamu bafumbira kuki kubanawe
1: kaso kama kuza kubachara
0: amma
1: bachara
0: waliwo
1: echo chiri
0: na yunga by condition owayo bambika
1: ngine kwa yaba abachara batano ngine kwa yaba abachara batano kubanga eno issue ibakwata kwa nyo
0: abami temukuba
1: abami temukuba abami temukuba
0: tiwaruwa abafumbira kubanawe
1: Zero, Musangu, Mwenda, Zero, Zero, Abacha, Zero, Musangu, Tano, Mwenda, Emu, Zero, Musangu, Mwenda, Zero, Zero, Mugambaki. Timutia nukugira ati alitu waga tutugulida mazima kubanga ene nsonga na yonkulu zero msangu tano mwenda emu zero msangu mwenda zero zero kubanga teka mutimba
0: Araba deji.
1: Nti.
0: Nti nkugambi.
1: Hei, wana gano kubanga. Ibi gambu yu mbikakasa.
0: Yona, webiri. Webiri.
1: Nti, kati. Asa antakra shaya.
0: Huwa khairu laku.
1: Uinzi okugana, ugamati mmoja utumwa gana. Na yenga Mungu kwa Isa. Mwanyibi kwa kwa kati. Awali, anuki isa kari Mungu isa ako.
0: Na yenga church tufu chini tuwaluwa abantu abantu
1: atenga ndoza bobo chetu nulida oche gaziza fii oboni lukunzo kubanga bulimu gunji obu gaziwa msonga eze njavulu
0: bingi not biri mu mpisa biri
1: eisa enkwata y'ensonga enjogera kati omukisa sigenze
0: kubajjakomukisa
1: gubajjakogenda kubajjako abakyala mbadde mbawadde omukisa mukube 0759
0: kati waayo abakyala manya abaami
1: emu nooti musanvu mwenda nooti nooti abaami bajja kuwamba wamba
0: bawe
1: abaami mbawe
0: baddamu nti tubadde tukugenda mu nsonga
1: ensonga zaffe nga ssatu kale mukube 0759 emu nooti musanvu mwenda nooti nooti kwemba muyita
0: essimu ziri
1: marahaba
0: tekisoboka
1: teza
0: kuba
1: marahaba
0: teziyinza kuba marahaba marahabatain
1: ezigaana okuyitamu
0: tekisoboka
1: Ngarati tiziita. Okay. Kali. Zilebika. Esimu
0: za. Zilema khalal.
1: Zimu khalal. Niyo sobola kuba ku zero. Musambu kanda be nda be nzo kwangua e kwangua. Azira musambu musambu biri. Tano biri tane mu tano mukaga. Kamba yiseke zero musambu biri tano biri tane mu tano mukaga ndabe awo chijia kunza rantini either mfu oba simfu ndabe ingini ya wanga chagamba otherwise abachala ni mchala ya ukubwa kuba mchala ya kuba naam. Halo? Ayatide. Halo?
2: Halo?
1: Oli musajja, ngambe mukyala. Aleikum salaam. Halo? Zero musambu musambu biri tano emu tano mukaga ng'oli mukyala kubanga simu erabika simu simanyi lwaki ndakika za muti zigenze kugwako kigambo kino lwali twagala mpaka tuzisale lwali tuzimale kale bakyala babuze kampa y'omukisa. Waalaikum salaam
2: warahmatullah.
1: Ogedde owuliriza. Ani ono naye mutayogera amannya tewali buzibu. Gatya kubanga seeka mutimba nti sinnamukkiriza bulungi.
2: Abakyala tukumbira ku bakyala bannaffe. Era n'ekiri eky'okubeera ng'osobola okublocking emikisa gyo ogezaako okulwanyisa ebintu ebimu ebyebirala
1: okay. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Oyo
1: alikusaidiyo kale musambu musambu biri tano biri tano emu tano mukaga katulabe omukyala nange wangi waalaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Yogera, ani ono?
3: Atiti.
1: Atati decha yogere. Okay. Mm-hmm. Wa mu badoga mbotya. Radio soko jijeko.
4: Kitufu abakyala bamutufumbira ku bakyala bannaffe naye kalubujja engeri bakikontrolinga bwe buzibu naye nga tokitu.
1: Naye mutya mukimufumba obufumbira kwa mutya n'ogamba nti kati bawa nga aliyo kati alhamdulillah kati nyina emirembe oba
4: tusingana kale oyinza okuba ne munno nga akusinga ku sente kintu
1: ekyo. Okay.
5: Saka chotitufu
1: wanji
5: chotitufu abakyala abamu tufumbira ku mikisa gya nafe
1: igwe wate wajja kufumba
5: ojja kufumba na ye ate nno kati omwami we mukyawulira obulungi kati amayumba mugawula nze ndi nsangi omulala ali mpiji omulala ali jindi kigezaako nolaba osula owono ng'emikisa agenda kujanjulusa bwosula owooli ate olwo olunaku terufa nokigamba oba okigenderedde kale temutera kukigenderera oluusi temukifaako naye abamu bakifaako ogenda okulaba nga waliwo enjawulo kubakyala abo boolina
1: abaaweamba n'afumbira ku mukisa gw'omulala
5: era
1: okay. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutimba tibana kumpagirako. Wanji. Naam.
4: Teka mwe bali kuweleza.
1: Kali nyabu nawe mwe bali kuuliriza. Alhamdulillah. Wanji?
4: Kitufu nyo choyogete.
1: Aha.
4: Jaba mtu fumbira kubanase. Weza nganga. Nga munno. Kama nyo kufumba.
1: Yes.
4: Nga umisajia. Ewe tayagala kulia yumele.
1: Nga aveli na jana lina nagani yiba kawala.
4: Nagenda na nagi mbele walala ni yiba kewalala. Banji tubira vye konga bazikola. Nagamba nti mchala wangono. Unafu mchino.
1: Ya.
4: Na hivyo tusema kutuba wa mulembe. Atinawe langa uyo ye mchala wa magala wa kutuba.
1: Wa kutuba. Mpulira. Wa alaikum salaam. Tuyogera bino bituufu. Mutimba.
0: Kyaddondo akugambye. Kikumi ku kinnaakyo kituufu. Kibawa. Ba wange nayagala speaker Honorable Anita Amongo. Sisobola na kunyiga kuba na kameza keyongera ku Chadoro ya kala kameza.
1: Chadoro ya kala kameza.
0: Chadoro ya kameza.
1: Kafule ya bachala babiri badaye tugeze muziro musabu musabu 2 5 2 5 5 5 mukaga. Bwango ni mchala tubulire. Tima tia. Kakati ekitegeeza mwenye mchalo mu yangambako mwenye tambudeke yangamba nti sei kanti wanji sicha nze kati wanu wendi nti sisobola mwami wade Emugamu wa mwa deche chi. Na gani, sabula mwa mwa ulunaku.
0: Teka njagale ya amunye ambako.
1: Amini sabula mwa mwa boarding. Ya ngamba. Ateo kukwante wa mwa boarding. Simu sabula mwa nakungabela. Nenkoma u. Nchani zingiza mwa.